mangaigsoon atong ipangaliyaw sab sa atong langitong amahan nga unta hatagan nata sa agasa sa ulan. Ugaw naman damtaan sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinusong kita sa atong masalang.

Daigun ikaw, Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kaigikan sa mong kamangihatagon, nadawat amo kining gihalad kanimo. Ang binong abuseo to ginamasa kamo sa mga tao, may mukini nga ilim ng espirituhanon alang kadawo.

Ang kalis nga akong gibindisyonan mao'y pagkaalawat sa dugo ni Kristo. Ang pan nga akong gipikas-pikas mao'y pagkaalawat sa lawas ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo magagak unta sa umak, kunahuna o mga buhat. Ang imong Espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga lingkod sa magayot. Mga pahinumlong paibalo, una, atong ipahigayon ang atong second collection para sa National Catechetical Sunday, para sa catechesis. Niya itong mga pasalamat sa atong lectors o cantor, usap sa atong altar servers, sa atong choir na ang Society of Musical Enthusiasts, ingon man ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, ang collectors, ang greeters o ang Southcom. Masipang pagpak para nila. Ugatos ang pasalamat sa atong mga flower sponsors nga sila si Natividad Pikit-Pikit, Crisilda Marsala, Lorna Brigoli, Juan Raman, and Arlene Gumo. Masipang pakpak para niya. Mga pahinumdum, kidili na ang pagparking kung mga sakyanan diha sa atong kilid kay nagpadayo naman ang atong trabaho sa pagkural. Unya, pahibalo sa atong mga kaisunan gikan sa Barangay 5, San Juan, Tumugpa, Kaurasan, Kanlunsing, Kabangkalan, Bangkito, Barangay 6, Himama, Magatubang o Magalwa, inyong turno isip mga pilgrims karong Martes pohon, September 15, sa atong pilgrima sa Las Gis sa Butag. Unya, nang ulik tatakaron o mga basiyo sa 500 ml or 1,000 ml ng mga plastic bottles na sulod sa tubig para sa atong church project, mahimo ninyo kining isubmit sa atong parish office, pero panihog lang, limpiuhan sab nato daan. No? Kaya kini, mauni atong himuon nga alkansiya alang sa kural, alang sa simbahan. Unya, sunod, fund for the church fencing project, unyang Oktubre 31, 2026, adunay registration fee by categories. Apilan ini ang shirt o singlet, ang race bib, ingon man ang medal. Sa 3 kilometers, ang registration fee is 500 pesos. Ang 5 kilometers, 600 pesos. Ang 10 kilometers is 700 pesos. Pwede na ni makaparegister sa office o ingon man sa itong finance council. Ano na kita'y posisyon karong hapon human sa misa sa alas 5? Aging pagsaulong sa pagpakita sa Mahal nga Birhen Maria sa tulo ka bata sa Fatima matag 13 sa bulan sugod sa Mayo. Kunya sa tanang choir, ano na kita'y meeting karong umabot Sabado, September 19, sa alas 7 sa gabi. O ingon man sa tanang mga lay ministers, ano na'y recollection karong umabot September 26, adlaw Sabado, sa alas 7 sa gabi. It's either ni sa simbahan o rato sa balay ni San Antonio. Unya, ang atong minteryo balaan, sanglit ang naman diha nato ilubong atong mga minahal sa kinabuhi. Alang niya ito, muduaw, ilabi na gayon itong maglubong, palihog, inigpauli, dada ang inyong mga basura, huwag din magbili o bisan unsang hugaw o basura niya sa itong minteryo. Mangluhod pariog. Mangluhod ta para sa
Oratio Imperata. Pag-ampo alang sa kalinaw o panggilabot sa laiko alang sa katalibanong kabaguhan. Pag-ampo kita, ubalaan nga kasing-kasing ni Jesus ang samaran o napusgay nga kahimtang sa nasod, nag-aghat ka namo sa hinanaling pagtubag sa labing mahinungdanon nga mga suliran sa among kasamtangang panahon. Katauhan kami nga napusgay ang among mga kasing-kasing nasiat o kami nahugno nang inahanglan kami sa imong kasing-kasing o Ginoo samtang itinyuha namo ang nga matibuo. Pinasika diha sa among pagtuo kanimo o pagiguma sa atong nasod, buot kami nga manggilabot diha sa imong buhat sa kabaguhan sa mga tao, mga banay, mga pagkapunungan o katilingban. Diha sa makapabagong gahom sa gugma sa imong kasing-kasing, mikaos kami o bagong kamtik, hingusganong kanga kadasig, usa ka kalayo nga mo'y makapabago sa among mga kinabuhi, isip katawhan o isip usa ka nasod. Baliog ni higayon na ilito kang imong mga intensyon, ganun ay kalambigitan sa katilingbanong kabaguhan. Mahigugmaong kasing-kasing ni Jesus, tabangi kami o kadasig o pailob. Makinaadmanong kasing-kasing ni Jesus, tudluy kami sa pag-ampo o sa pagbuhat nga maalam malaumon o mahigugmaon sa tanang panahon. Amen. Balaang kasing-kasing ni Jesus, kaluyi kami. Putling kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. San Jose, tigpanalipod sa simbahan, iampo mo kami. Manindog pa rin.

Okay, Domingo na usap. Ani ana sab kita sa atong tulo manung nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagahapon. Diin natong mahandum ang manindot og mainok logong kagi sa atong kinabuhi diin naglambigit og usa ka awit. Og pinagi nining atong tulo manung. Atong pukaw nang nahikatulog na unta nga kagahapon. Okay, karon September 13. Oh, maayong timpo. Siguro bakan usab nang ligo sa dagat karon. Okay, mag-uban ta hangtod alas 12 sa kauduhon. Pahimutang na mo diha. Itong nga kaigsuna na itong nagpahuway kay trabaho lagi Lunes nga ito Sabado. Labi na ito nga ito nga kaigsuna nagtrabaho sa syudad Muli inig Sabado. Kadomingo magpahuway-huway, magtapadog new receive. Kanya maminaw sa itong tulumanon. Kinabuhing haruhay. Oy, good morning dahil sa akong mga sukitig paminawan dahil sa kamerkaduhan atong mga kaigsunan sa tubaan, sa bugasan, sa karnihan. Good morning, good morning, good morning. Okay, happy birthday sa tanang nagsaulog sa ilang adlang natawhan karong adlawa. Happy, happy birthday. Ako day great o belated happy birthday ang akong igsoon. Among kamanghuran niya si Aloma Mulion Estenso nga nagsaulog sa iyang adlang natawhan. Ngayon September 10. O, nagpundok mo itong mga igsoon. Ito si Marle, si Disa, mga pamangkin, si Maymay, si Sutsot, si Hoherer, uguban pa dito ng pundok sa balay ni Aloma sa Katmon. Belated happy birthday, Aloma Mulihon Estinso. Huwag ako sabay i-greet o belated happy birthday akong partner, my beloved partner, na nagsulog siyang adlaw na tawhan kagahapon, September 12. Okay, si Ma'am Janet Pontelias Mulihon nga nagsulog siyang adlaw na tawhan kagapon. Happy birthday, Ma'am Janet. Nga nagkot rami dito sa syudad. Kay wang matahikay. Kahin na nga at laging pistas tabili. Pintan lang sa pistas tabili. Belated happy birthday nyo, Ma'am Janet.

Okay, ingon siya. Dong, inigpanyo dito sa... Dito, tamang, dito kaon si Ilang Kael Calderita. Okay, salamat. Konsyal Eugene Narego sa panyudto. Oy, magpatukarta o Christmas song kay September na god. Hapit na? Last Christmas. Good morning, usap dahil sa akong mga sukintig paminawan diya sa Mantawian, nga gipangulongan ni Consul Roger Jamante, ni Lisa Jamante, ni Herel Jamante, o ni naroon niya sa Volcanizing si Kukuy de Calus. Ay lang lagi na si Rocky diya, way labot na Rocky yung radyo, Rocky Buter. Okay, sa tanang namin naw diya sa Mantawian. Sa Sunny Dunyos, si Jewel, paningo ba diya? Si Rel. Dilapinya oi si Kuan. Alot. Gracia. Alot, tapi-tapi istas tabilir. Atau gaya pun talot ha. Good morning deh sa Barangay 5, ilabi na sa among Barangay Kapten na si Kapsana Esmero. Good morning kasap. Ug si Galot. Ug among presidente sa Senior Citizen Foundation kasi Marie Min Min Bautista. Good morning na mare. Si Konsyal Lidoy Maxilong Pinka. Konsyal sa Barangay 5, number 1 ni Konsyal. Nga wala agad gito sa barangay. So, si Konsyal Minsen Minsabes. Usasab sa mabtikon nga Konsyal sa Barangay 5. Good morning da, Konsyal Minsen Minsabes. Mista niya tagtabilis eh.

Arigo Castrox, si manang Eli Arigo, good morning ni Daima. Naman itong mga kaigsunan mo inusap, sila si Libby Kamingawan, sila si Marilyn Desa, Parangay 5, Alatata Abrigule. Okay. Oy, si Dindo Boter, mayong buntag tiyo. Guapo. Ah, good. Si Pagumangkon, ikaw may una nakatawag na guapo karong buntaga, ikay labing swerte rong adlawa. Panare ron. Then,

Yeah, sa mga silingan ako sa Rebikan nga naminaw, lalo na gina kong nga Jolia, si Aloma, la Silio. Okay, diya sa mga silingan po diya nga si Janet o si Junrel. O si Ma'am Janet Pontilias Mulyon naminaw na. O si Daphne. Di mana nga nagdakulang lawas. Wa gya po'y bot. Daphne dyan. Ay, naminaw sa BAC Quadron. Arnel Prota dito sa Bacau. Good morning, Arnel. Sa Macau, sab sila si... Minaw rin lang si... Gili. Ninisa, balinya, ninisa. Warlin Batulan. Good morning. Ug salamat sa pagpaminaw. Kaya siya na po naminaw ng pangaluhan ni Barry Captain. The same, Lemuel Kamingawan. Okay, si Konsyal Irak Kamingawan Lastinoso. Salamat sa pagpaminaw. Okay na, Pangira. Good morning, Thai Idol. Suit makes muli hon. Diamante, shout out, Pajaw. Muni akong pagumangkon si Engineer. Suit muli hon, Diamante. Muni kinagopahan akong pagumangkon. Sa tanang pagmangkon mo ni kinagupuhan, Engineer Sotsot Pulihon, Diamante. Okay, limburak ni mo. Diha, yeah, Kwan, Biloy Durano. Ug si Kwan sa Mother Kuning Montilya. Ganahan sa limburak diya sa Tabile. Okay, good morning diyan Mother Kuning Montilya sa Tabile. Ug man si Father Elliot Montilya. Ug man si... Kanhi Kunsyal. Ermen

Usap sa kamansi nga atong nga suking tignon nga naminaw gipangaluhan ni Kap Itseng Mulihon Kumilang. Good morning niya, Kap Itseng. Kapiman si Dani. Si Gudeng o si Antipas. Ato ni Greet kay Manok Matrabrede si Antipas o Greet. Oy, another chacha. O, muna ipaabot ro ni Mother Kuning Pontilias de sa kabila eh. Yes, kaman si sila si Kuan Lino si Maxet Butaslak o dito si Babaw si Dosya o si Polito o ito nga gagawa ng Minaw sa tanan na lang Minaw. Yes, kaman si

Ay, si Maria ay sa Diamante Batulan. Tatay, good morning. Pamista inig Sabadot, ha? At pista des kalangan niya Sabadot. Bitaw na sa Aysa. Pohon, may kayong lawas.

Evangeline Parilia, maayong buntag pa Joe. Nagpaminaw ko ni mo pirme diri sa Barangay 2. Puso kayo among radyo sa akong tindahan na maliit na Tapad Kael. Tapad Kael Food House. Salamat, pagbasa pa Joe. Okay, anak ko manunturo sa Kael Food House.

0: Hi, good morning. Usap dahil dia sa kaurasan. Ilabi ni Gideon Bar Captain Angeles. Oles Ruling nga nagpaminausap. Good morning dia sa taga kaurasan. Ilabi ni Gideon usap sa akong tiagaw nga si Junior Francisco Rule. Good morning dia. Og ni tiang Agudi Kapitan.
1: 98.1 BT Radio.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: Taday loy sa lichon manok lichon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
8: Vitron, subok na!
9: Si Stable Aslag, taga-tumpagon, video, maayo ka ay sa sanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
10: okay,
9: alas 8 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayog gid ang Vitron. O sa naghangyo ko sa tanan, nga mapalit gid sa Vitron tablet.
8: Vitron, subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
13: Fiber Connect IT Solutions.
12: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-pro mo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: 0943-248-2389.
14: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
15: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
14: Basta may magbatal noon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-haplos na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
15: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka ba laka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, si Bintay S34, Ilagan Extension, Barangay Pine. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dinumayas konti yan ba. Dadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawat, ya. Hilab, nami kaon. Kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay Pine.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ooh, boom,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Sa akong mga kapertihan, kamiguhan, kagigagawan diya sa Bungyas nga naminaw. Sabi na si Noli Matos o si Konsehal Lorna Botilla, good morning din mo Konsehal, o si Gaw Roel Botilla, good morning sa taga Bungyas. Dito sa Agsoa nga naminaw, morning siya kagagawa diya nga si Ere Mulihon. Huwag dito sa Batanan, may naman sa si Boy Pruta, sila si Edgar Romo, si Tese, si Berteng Pruta, good morning. Dito si Gausilso, si Bet Sudario, good morning. Okay, ay so here standing there, the Beatles, 1960s. Oh, dito sa Uyhaw, naminaw sa nagipangluan ni Gamlet o ni Rose. Good morning, taga Uyhaw. Si Jesus Dorado. Sila si... Wala. Minaro na to. By Tote Lubab. Sila si Wardo. Si Matey. Oh,

sung ono sab na minaw di pangulo ni konsihal Iman Pragat, kano sa kamatos ba Iman? Narabo ko pirmi stabile, pagkoy ba lang? O kumulikuan niya Konsihal Jose Duran, good morning. Mangistian niya ito stabile, Konsihal Jose Duran. Minaw ron sila niya. Sila si Biseng, si Martas, si Pedro, o si Inting Lubab. Good morning da. Bainteng. Mista niya ta stabili, Bainteng.

sa baterya, dos minaw lagi sa kunsyal, Junior Yakong o si Linda, naman si Alex o si Joe, si Mirna, naman si Ben o si Billy Jamante, si Teteng o si Arel, si Liwaya, ito mga sukintig pamilya. O dito sa baterya o noon, minaw lang dito si Lino, si Bita Monterola.

Oy, hapit na sa pista sa Nox Anday karong September 16 niya sila si Jello si Middle nang imbitar sa pista ay lang git pista kagapon lang gihil dilha kaon-kaon kay di man kole ko nung ilang mga anak kung sa 16 ako kana kay di nagkot sa admito si God Jell taga Nox An lista ko pong diya pong ilang tikyo huwag nila ni Highway Dichos tikyo kumilang okay lista tadi sa Nox An niya pizza di size. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you. Oy, belated happy birthday ni Kwan. TC Maxilom. Oh, belated happy birthday ni Motes. Good morning sa nimo. Sa ulog siyang adlaw na taon na dong September 9.

Atod pang lolito undoy. Good morning, Padyo. Minaw, minimo diri sa barangay Antipolo. Ang akong misis nga nalingkod sa wheelchair. Si Mildred. Okay, naon sa mga si Mildred nga nag-wheelchair naman.

Maing pagpamina sa update skogon, labi na ni Ibon, Mendoza. Good morning, Ibon. Nagerti mo. Itang naman yung imong song for you di Ibon ay na delete man. Maing pagpamina di Ibon. Ay, sa Tabuylan ay si Pari Milo rin dahin. Good morning, Pari Milo. Basta naman itong imong gidad dahil ng painit, Pari Milo. Dito na ako, Pari Milo.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit siyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawag mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan niya plasok. Salamat siya kung ako. Kaling herbal oil. Ay, matay ko siyo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba Lechon manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: Uy, Kuya Atang, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
5: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
6: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atang. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
5: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFI Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot, adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
7: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
8: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa may mutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
9: O ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
11: Siyempre, naayaw man yung akong anak. To hasta no na ko kaapo mo na misalig jud ko ini lolomas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan jud siya kay nang gabi sa pagkatinuod lang mo ra gyud akong dipainom pagtapos sa pagsuka na uli ang jud yang sakit sa entiyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya ang duha na ko kaapo gisakitan sa tiyan gilantan siyempre. Naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit o simpre na uli ang yun silang duhapon doon ako kapo. O nga po salamat ko yun sa ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, dagang salamat sir.
11: Ay, thank you. Salamat sir.
12: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room

0: Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
3: Dua kasi manan ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yuduya akong lawas.
2: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Buryabuyag, baskog, pagyod ko. Sekreto na. Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule? Para asa man na?
2: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
3: At ito sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
4: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
7: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Said Panyawan Coffee Mix, ginama sa Said Marketing.
6: Living Testimonies.
5: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
12: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
12: Rexido Forte!
11: Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Problem!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Honang, pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof! Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
9: The great

0: All day, all the classics.
1: ET Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Okay, atong tak na alas 9:41 na sa kapuntagon. Sa gihapon ka mo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM. Sa inyo mga radyo, nagsibiyagi ka sa lapad ngawanan. Sa Sitio Tuburan Campus, kinilang gihapon ang inyong ubus nga sulugon sa kahinan. Did you Pajo Molina.

ana kaya to kaning patukaran ning kang gi-request ni Ibon dire sa cellphone kay manlo order man niya kay manlo order ba ni dali kay ni matiguang. Ah, okay.

to think of... May pagpamina usab di idea sa tugas kalangahan labi na gyud nigaw kuan Rochelle Gwalen o gasay kuan dia naminaw. And if you're wondering, si Turning Monterola guban pa si kuan po dito sugod Gore Monterola naminaw sila well, Boy Monterola des Barangay Uno. Good morning da Boy Monterola. Ninaw sa

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: So, nang gamit na po, Ma'am, nakita gyud ang mga paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. Okay ra kaayo, good, Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntang pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, si Bintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanyang nakauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lulumas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilab. Dami kaon. Kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog nga atay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hindi mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: V-tron. Subok na.
14: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya gitron sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron.
13: V-tron. Subok na.
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag uri ng sakit.
18: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
19: And it's starting business, ana.
20: Rexino Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho, hustle kaayo mabugha.
20: Rexino Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana.
20: Rexino Forte!
19: Mao nang and starting ako. This starting business nato.
20: Rexino Forte!
21: Mas paspas balat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo, blam,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong bagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Hunang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtong nga problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
8: The great

0: Classics.
1: BG Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.
3: Okay, Heart ni Temero. Panigbatukar, kikinam ni DC. Briguli Campo de Barangay Sais. Good morning, Gidea de Sog ni Boy. Okay, gaw muloy buter kulunyan. Salamat sa pagpaminaw. Mantod pang gaw muloy. Hello, gaw de Joe. Happy blessed Sunday. Okay, happy blessed Sunday sa nimo gaw muloy. Og salamat sa pagpaminaw sa nikuan agaw Vicente Sinsin Colonia naminaw ko sa sigaw Sinsin Colonia kanhi konsya sa lungsod sa Katmon pariyan sila ni gaw muloy kanhi konsya sa lungsod sa Katmon. Salamat gaw Sinsin Colonia dia sa naron siya dia sa kuan pansoy sugod nagpaminaw. O good morning sa obdia ni konsyal Attorney Ruel Huban Diaz Katmon nung nagservisyo o tinudanay iyag yung gituman ang iyang gisaad sa katawhan. Kinsa katong naay mga problema labi na gid sa mga legal pwede ka mong muadto ni Konsyal Attorney Ruel Huban sa Katmon mangonsulta why bayan iyag inang sad o iyag yung gituman. Notaryo, basta di lang didobsin. Why bayad? Sus ninduta. Mabuhay. Konsyal, Attorney Ruel Huban Diaz Katmon. Serbisyo publiko gini niya.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako naman si Doc Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
6: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
5: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
6: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter Sir GP.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
5: So perfect combination diday siya Doc, ano? Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
6: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
5: bitaw.
6: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
5: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
6: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
5: Hangtod sa sunod na podcast edisyon sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Generoso.
6: Kininasab si Doc Ramil Oy.
5: Maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1
12: 88.1 FM.

Okay, good morning. What's up dia sa akong suking tig paminawan dia sa daong agi pangeluhan ni Jimmy Gallarde. Okay, og ingon man si Joel Gallarde. Og ang usaray itlog dia si G.R. Gallarde. Okay, sa tanan lang na minaw dia sa dao. Dia si Bintong. Dito sa marmol sab nga naminaw si Kunsihal by Nato Libria. Bago na silang nagpista itong September 9. Okay, belated happy pista Barangay Marmol si Boy Waswas si Tata Libria si Bincio Aligo. O sa tanan na lang naminaw dia mga suking tig paminawan sa Marmol si Joseph Tapdasan. Amin na ron, Joseph Tapdasan.

Dito sa kalangahan kay magsagulog po silang kapistahan karong umabot sa Bado. September 19. Okay, sila si Sirio El Cid Diamante.

5. Salamat, Kunyal. Iyo dyan na rigo sa panyodo. Yan ko, di pa panyodo dito sa Kael's Calderita. Siya kuno'y mo sponsor akong panyodo. Hindi ba ganyan? Igagaw nga, Kunyal. Salamat, Kons.

katong duwa ko na lang dito sa kan upon LGO tuburan o sa LGO dito sa kan Cordoba di ay daugan tuburan ay ngayon siya i-shout out ko na dong ako yung best players tao na to okay? Best player ko na siya dito niya yeah. MVP pag yun mo'y buhaya, Pirmi. Wah!

sa mga suki na contemporaries kumumpa, sila si Limon Kunsa, ni Luis Kunsa, good morning o salamat sa pagpaminaw. Si Lucino Kunsa,

Good morning, usab dede sa taga-bagal nga nga na nako akong mga kaigagawan, kaparindian. Sila si Ines Buter Boto, sila si Elma, sila si Junior Corrientes. May pagpaminaw niyo rin na si Ilda Pod,

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Pero may gikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di ko anag ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Ilang ko kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali og liampo. Nagini bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagidi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon bedo glichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon bedo glichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting business, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hustle kaayo mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexino Forte!
2: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The greatest hits of all time are bringing you back.
9: Good times and great oldies.
8: All day, all the classics.
10: ET Radio. 98.1
11: FM. The greatest hits of all time.

0: King Joseph Bardoquillo dia sa Barangay Dos in Mindanao Zero.
1: You'll be back and he will say you love me.
0: Si Ronnie Nainggi, salamat din muna Ronnie Nainggi sa pagpamina.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mugas si Bugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagkuman ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayo paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa lolongasyong tiki. Tiki-tiki.
6: Ang sige man ka balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
7: Siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang stand mo na ko kaapo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon rin, DJ. Ang akong anak na kinimonguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
6: Taga-asa man rin ka, sir?
7: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, dagang kasalamat, sir.
7: Thank you. Salamat, sir.
8: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sulna ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Paminawon ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
10: Ako si Cirilla, kami nagit na puyo sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon na lang akong pagbawas. Kapag na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibok siya.
9: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: And it's starting business, ana.
14: Rexino Forte!
17: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
14: Rexino Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
14: Rexino Forte!
17: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
18: Mas pas-pas banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, whoa,

Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayra kaf na put mo.

0: 98.1 Radio.
1: Testimonia sa Nerve Flex Capsule.
2: Manila, Niño. Rindes de sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerve Flex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanyang mga tudlo sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerve Flex, na-alibyo na siya, sir.
1: Nerve Flex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo. Bisyo, niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ESP. New license. Og non-proof to proof. Ang nga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil ganitiya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: V-Tron, subok na.
6: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Melda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
5: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunay mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Inyo na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong inun. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipong-dipo, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dinumayas kung tiyan ba. Nagagali ko ginom ng lumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ooh, bah, bah.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
9: The

0: today. All the classics.
1: ET Radio. 98.1.
2: The greatest hits of all time.
3: Aton tak na alas 10:52 na sa kapuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa lapad nga Wanan sa Sitio Tuburan Campus. Kini lang gihapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Didyo Padyo mo leon, okay, padayon.
4: What it means to belong.
3: Oy, Crystal Rulli.
4: In the dark.
3: Kumusta, Uncle? Shout out sa among Papa John sa Piña Corazon. Okay, what anak dyan yung Junior Ikotrule. Salamat kaninyo sa pagpaminaw dyan sa Piña Corazon. Labinigid ni Crystal Rule. Anak na isa kong igagaw nga si Junior Ikotrule.

0: 98.1 BT Radio.
1: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay? Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jud eh ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang, mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pamanta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel, dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw, kininausab si Mami Pucci
2: og kiniusab si Mr. Miguel sa programang
3: Health is Wealth.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.

Okay, el mundo ni Engelbert Humperdinck naghatutatuntak na alas 11:46 na sa kapuntagon. Hapit ng panyo to.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
5: The

0: 98.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na ko, sirli ko, gutom. Gutong ipalit ko, naulian lang akong kabuhil niya. Bayo na kaya akong mga lawan. Salamat po, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Alam, niad ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang tan insurance services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingong samang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o gang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
4: No one ana makaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya.
5: Ug di sugar cane.
4: Mga organic compounds
5: nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500 sa mga
6: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba sab kamo og gym adi adto sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon badog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon badog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
8: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
9: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
10: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo kining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong horan nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang kasalamat sir.
10: Ay,
11: thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
12: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
15: Lactopuffy.
13: sa Lactopathy.
14: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Duna mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag usa unyong paningkamot kung makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang mga yung makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana kaning Vitron tablet, makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan ta matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyo Suking Boutique.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, Purima ko, anak, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban ni Tila, kay magbaba man ang imong nitin.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Pag-inom lang ko aning Panyawad Coffee, pagpamipin ako, oy, 120 favorite man ako, oy, ang produce ko sa Set, sigurado gina, kung tayo ang imubitik, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
3: Set Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
5: Living Testimonies.
6: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipark ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Gipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga. Hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo!

Imayong hapon ug mayong adlaw kanatong tanan. Niyano sab kita nining ato ang programa ang Buhing Paglaom adlawng Domingo pitsa 13 sa buwan sa September. So nagsugod na gyud ang buwan sa Ber, no? Unya pilalay dagan sa mga adlaw maabot na sadta sa pagselebrar sa ato ang Pasko karong maabot nga December. So once again, kining inyong ubos nga alagad si Pastor Dudong uban sa ato ang magkakaubanan po dere nga wala pa maabot sa station, hoping that they will come. We would like to extend our greetings to everyone nga naminaw nato o nagsunod sa itong programa diha sa kahanginan o bisan pa man sa ato ang live streaming sa ato ang Facebook account, no? So salamat kaayo nga sa pipila ka tuig nakiguban mo na mo ining atong programa. And we forget that mag-celebrate na dahi taron sa ito ang lainapod nga tuig, no? Gihatagan taghigayunan kung makasibya din sa ito ang nag-inusara nga FM station din sa lungsod sa Taboran, ang Buhing Paglaom Betty Radio 98.1. No? So we will be celebrating our yearly anniversary, no? Karong annual anniversary nato sa pagkabugna nining ang Buhing Paglaom, and we will be giving prizes tapos siguro sa to ang mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa to ang programa. But before that, we would like to extend our greetings to our listeners down there sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karon. Ang uban na naas sa ilahang pagpahulay, ang uban na naas pagpanrabaho. Unya ato apo gipaabot ato mga greetings sa ato ang mga naglihok ron, no, sa ato ang kalungsuran, labi na gyud sa ato ang mga public market vendors diha sa merkado Taboran Public Market nga kanunay nag tune in samtang namaligya sa tagsa-tagsa nila ka mga baligya sa ilahang mga stall, sa ilahang mga tindahan diha. So may hapon sa tanang mga taga public market karon. Unya ato pong gipaabot ato mga greetings labi na sa ato ang mga municipal officials, no, ato ang mayor ang adto sa ato ang vice mayor, no, si Mayor Siri Jamante, sa ato ang vice mayor si Danny Jamante, o sa ato ang mga konsehalis, no, ato ang mga municipal heads diha sa mga department heads, mayong hapon sa ato ang mga municipal employees, no, labi na gyud sa ato ang mga kamanero, kamanira nga maoy naghatag og kahinlo sa ato ang lungsod, no. Salamat sa inyong mga paghago sa ato ang mga traffic aids, no, nagkontrolar sa ato ang traffic matag adlaw gikan sa buntag paingon sa gabi, labi na gyud diha sa mga school sites, no, nga naa kanang ang ato ang mga kabataan na as a danger because of the traffic, no. So salamat kayo sa itong mga traffic aids nga kanunay naga kontrolar sa ito ang mga traffics nga ito ang mga tricycle drivers, mga motorcycle drivers, habal-habal drivers, bisan pa man nga ito ang mga tricycle drivers, ito ang ipaabot ang ito ang mga greetings karon, no, labi na sa ito ang usa ka higala po diha sa Barangay Uno si Dudong Ili Cabanao, no, niya diha po sa Tatsky Organizing. Ato apong gipaabot ato mga greetings diha sa Barangay Uno, tanan nato nga mga lumulupyo diha, mga kasilinganan, ato ang mga barangay officials, mga barangay councilors, mga barangay tanod, ato ang mga BHW sa tanan nga mga alagad sa ato ang kabarangayan diha ang hapon sa tanang mga taga Barangay Uno. Unya ato pong gipaabot ang ato ang mga greetings karon diha sa mga kabukiran, labi na gyud sa mga kabarangkaya, kabarangayan nga anaa diha nahimutang sa mga kabukiran o sa mga kabarangayan pod nga anaa da Prince Kadagatan, no, na sa ato ang mga highways, no. So atong gipaabot ato mga greetings to all our barangay captains, no, sa 54 kabarangay dinhi sa lungsod sa Taboran. Labi na gyud diha sa Barangay Mangga, no, si Cap Joseph Bansayahang Bana nga si Sir Edwin, ubansad sa ato ang mga tigpaminawan diha, no, nila ni
Pastor Ike, uban sa iyahang pinalanggang asawa, si Ma'am Rose Ann Tunyakao. Unya, diha nila ni Sir Ruron, og ni Ma'am Celeste, mayong hapon diha, og sa tanang taga-Mangga. No, ato mga barangay officials diha, mga barangay Tanod, mga BHWs, mayong hapon, mayong pagpaminaw. Diha po sa barangay Santo Niño, ni Kap Boboy, og sa mga barangay konsehalis diha, no, atong gipaabot atong mga greetings, atong mga kaigsuunan, mga kasilinganan ato diha sa barangay Santo Niño. Unya, diha po sa barangay Carmelo, atong gipadangat ang atong mga greetings, no, diha sa barangay Carmelo, labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw diha, no, nga kanunay nag-tune in sa PT Radio sa pagsunod sa atong programa mayong hapon o mayong pagpaminaw ninyo diha. Diha sa barangay Colonia, labi na gyud ni Pastora Tess Lim, no, Lisa Lim, Teresita Lim, mayong hapon diha nila ni Sister Jelly diha sa barangay Colonia, no, o sa tanan atong mga suking tigpaminaw diha. Na diha po sa barangay Bakyawan, ato ang ipaabot ang atong greetings diha ni Roylan Bueno, unya sa barangay Himama, no, sa mga Kapuyan family. Unya diha po sa barangay Putat, labi na gyud sa Sitio Timbakol ni Noli Munisit, no. Unya diha po sa Sitio Matnog, barangay Putat, ni sa mga Paglinawan family, sa mga Arcillas family. Unya ato pong ipaabot ato mga greetings diha sa barangay 5, labi na gyud nila ni Jay ug ni Inday Alay, no, nila ni Konsehal Charlene Riau, nila ni Janver, ni Junard, no, unya ato pong ipaabot diha ang greetings nato nila ni Auntie Naidi, Auntie Shelda, Auntie Ann, Radix, ug nila ni Bibi, ni Daday, na ug ni Mama Lila, no. So mayong hapon diha ninyo. Unya ato pong ipaabot itong mga greetings sa barangay Tres, dong, labi na ni Marianito. Mm. Og

0: Unya, ato pong gipadangat atong mga greetings ron sa lain ng mga kalungsuran diha sa Asturias, labi na gyud sa Barangay 3C dong, no? Sila ni Sister Belen, yes, ni Brad Alex, no? Ayong hapon. Unya, ato pong gipaabot atong mga greetings diha sa tanan ng mga taga Barangay 3C, no? Pa Barangay Lunas dai dog, no? 13 manangan, yes, ana pero Barangay Murug, Barangay Lunas gyud siya, no? Unya, ato pong gipadangat ang atong mga greetings diha sa munisipyo sa Taboylan dong, no? Sa lungsod sa Taboylan.
1: Yes.
0: Labi na gyud sa atong mayor diha, Mayor Rex Serona, og sa atong vice mayor nga kugihan kaayo, sa iyang mga medical mission, no? Sa iyang mga gipangbuhat diha sa lungsod sa Taboylan, Vice Mayor Rose Herona Suezo. Unya, sa tanan ng mga taga-barangay Ulibo, no? Labi na gyud sa barangay captain ato diha, si barangay captain Ido. Ido, no? Nya, niha sa Ulibo Heights, nila ni Pastor June, Sister Marilo, o sa tanan ng mga taga-Ulibo Heights, no? Unya, ato pong gipadangat dong ang ato ang mga greetings karon diha sa barangay Utso, no? Labi na gyud ni Konsehal Fermo, o sa iyang pinalanggang asawa, si Sister Jean, no? Unya ni Konsehal Jerome Mambong, yes, no? Ug sa tanan nga mga kahigalaan nato diha sa sitio Punta, no? Nya ato apong ipaabot ang atong mga greetings diha sa Barangay Utso, no? Labi na gyud sa atong barangay captain diha, ug sa mga barangay officialis, no? Sa Barangay Utso, no? Yes. Sa tanan nga mga naminaw nato karundong, usbon namo, di man siguro nato manganlan tungod sa kadaghan, pero among kinasingkasing gipadangat ang amo ang mga greetings, no? Labi na diha sa Barangay Tuminhaw dai dong, di nato kalimta, no? Mga suking tigpaminaw nato diha sa Makabon,
1: yes,
0: sa Magtiayon ni si Brad Alan Nunez, o si Melo ni Nunez, no? O sa uban nato nga mga suking tigpaminaw diha na ni Jerry, ni Dindo, ni Janjan, ni James, ni Dundo, ni Juven, o ni Rita, no? O diha po sa barangay Dos dong, no? Sa mga suking tigpaminaw na to diha, sa mga Parilia family,
1: yes,
0: no? Labi na ni Borge Parilia, o ni
1: Jilin
0: Parilia, yeah, no? Nga bisan naa siyang tindahan, naminaw, nagmonitor sa tuang programa karon. Sa tanan nga nagsunod na to sa live streaming sa probinsya sa Negros dong, no? Si Brad Jan de la Torre,
1: yes,
0: no? Naghatag siyang greetings karon, ingon siya maayong maayong to Pastor Dudong o Brad Charlie o sa tanang tigpaminaw sa tuang programa, no? So maayong hapon dia Jan de la Torre, no? Sa Negros, no? Ato pong ipaabdangat dong ang diha sa kabagtasan Negros Occidental si Melona, no? Naminaw sa kanunay ni nato niya, di nato kalimtan ang atong amigo niya, kugihan nga konsehal diha sa Ayungon, si Konsehal Darwin Bravo Pakulaba, no? Ayong hapon diha ug maayong pagpaminaw, no? Sa tanan nga mga taga Negros Oriental, part of Negros Occidental, kutob sa maabot ni ning atong Sibya, ayong hapon niya diha pod sa probinsya sa Bohol dong.
1: Yes. Ito
0: kalimtan ato ang mga suking paminaw o nagsunod sa itong live streaming diha sa Balilihan Bohol, no?
1: Yes.
0: Labi na gyud sa mga kaigsuuna nato diha,
1: yes,
0: si Stora Lingling Ibarra, Bansiang Bana, no? Si Bert Ading, unya si Stora Milba, Bansiang Bana pod nga si Bert Victor, no? Niya si
1: Sister Maria,
0: Sister Maria o si Brad Emil, no? Unya nag-ampo po tadong sa kaayuhan ni Bik Bik, no? Nga naa sa ospital sa pagkakaroon tungod sa balatian, no? And we are praying for God's healing nga mo manifest siyang kinabuhi, no? Oh, sa tanan na to ng mga anaa sa US dong, labi na gyud ni Eva, no? Ili nga kanunay nagsuporta, yes, na to in terms sa financial o sa iyahapong mga pagpaambit po na to, no?
1: Yes.
0: Unya, diya sa Germany, nila ni Abby, nila ni Auntie Lilith, o sa uban pa nga nagsunod sa itong programa, no? Dito sa US, nila ni Ato Abel, ni Auntie Ida. Unya, dito po sa Middle East dong, no?
1: Yes.
0: Si atong ipaabot o ipadangat ang ato ang greetings diha sa Middle East, no? O diha po sa Hong Kong.

0: dito po sa Australia dong, no?
1: Yes.
0: Nila ni Sister Jean o ni Fred Alfred. O niya ni Ana Luciniara o sa uban pa nga mga kaigsuunan nato. Sa itong mga seaman nga nag sunod ng programa, nga bisan naglawig sa barko, naa nag-monitor sa ito ang programa. So, muna mo sa tanan nga mga kaigsuunan, mga tigpaminawan, mga suki nga mga tigpaminaw o nagsunod sa itong live streaming, kinasing-kasing pasalamat o greetings gikan kanamong tanan diri sa BT Radio.
1: Okay, may hapon sa tanan, usa ka mainiton nga kahaponon o kaudtohon sa atong mga suking tigpaminaw sa ilang tagsatag sa Kapanimalay. Magpahipi lang ta, arindas landong kay init man kay panahon. Sa di pa may magsugod sa paggisgot sa pulong sa Ginoo, tuguti o sa askong mo-greet sa ninyo. So adunay mga pipila ka mga i-greet na ko na sila si Naiminda Martin Kilia o si Chopila Kabituonan. Kani sila naani na ninda sa tapad sa balay nila ni Borges Parilla. Mm-hmm. Mo nang mapa-shoutout yun sila kay Maminaw sila kanunay sa itong programa. Unya sa tanan ng mga suki na to, sa Taboylan, Tuburan, Asturias, Kutub, sa mabot na itong Sibya, mayong hapon. May hapon sa tanan ng mga Naminaw, hinaot nga kamumu sunod ka namo sa amuang programa matag Domingo, alauna imidya sa alas dos imidya. So, panalanginan ang tanan sa Diyos.
0: So, salamat kayo no sa ato ang mga sukitik paminaw. Unya, karong adlaw dong mag-iskot apo taglaing mga issues no, mga may kalabutan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, may kalabutan sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi no. This is the very reason nganong namugna ning programaha tungod kay amo ang pangandoy, amo ang panglantaw nga unta makatabang mi niini mao nga aspitus kinabuhi, knowing that we are a tripartite being, no? Ibuhatas Ginoo, natay lawas, natay kalag, natay espiritu, no? So, kasagaran nato, we are so focused on our physical life, no?
1: Yes.
0: And sometimes we forget that there is another aspect in life which is more important that our than our physical life, and this is our spiritual life, no? So, atong pangandoy nga makatabang ta so that people can live a balanced life, no, nga balanse ta aning kinabuhi karon, no, we should always be physically fit and at the same time we should also be spiritually fit, no.
1: Yes.
0: And let us try to ponder, no, sa giingon ni Paul dong ba nga we do not fix our eyes on what is seen but on what is unseen, for what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.
1: Yes.
0: No? So, kining mga pulong, nagisuwat ni San Pablo, nagpahinumdum ni nato ba nga, samtang buhi, pataan ng kinabuhi, we will not fix our eyes on what is seen.
1: Mm. No?
0: Kana kunong makita dong ba, no? Parehan itong lawas, parehan itong balay, parehan ng tanan nga makita, ingon pa sa San Pablo, mahanaw rin siya. No? So, we fix our eyes on what is unseen. Kaya kung nung dili makita, kaya ang dili makita, mulungtad hangtod sa kahangturan. No? So, ang atong lawas, makita, temporary. No? But our soul, ang atong kalag, di man makita, therefore, our soul is eternal. So, that is why we encourage everyone that we must live a balanced life, no? We will not only focus on one aspect in life, which is the physical life, but we would also give time and value sa atong spiritual life.
1: Yes.
0: No? Kay maumani siya ang mulungtad hangtod sa kahangturan. No? So, sa milabay ng mga adlaw, nagisguta, mahitungod sa pamilya, relasyon, sa magtiayon daw. No?
1: Yes.
0: Last Sunday, we talk about how to develop a closer relationship between the husband and the wife through effective communication. No, importante gud kaayo to atong gi-discuss last Sunday because it talks about effective communication. Nga karong mga adlaw dong nawala na, no, because of the gadgets, no, wala na kay time kaayo ang mga magtiayon sa pag-inistoryahanay. Wala na time sa pag-banding, wala na time sa kanabitong wala na panahon sa usag-usa, no? So ato tong gisgutan dito usaon nga mahimong effective ang atong communication, no? Labi na gyud ang giingon dito sa Bible do nga slow to speak.
1: Slow to become angry,
0: no? So slow to
1: quick
0: speak,
1: to listen.
0: Quick to listen, slow to speak.
1: Quick,
0: slow to become angry, no? So timan-an ato to kay importante mong guide kaayo nga abtik tas pagpaminaw, paspas tas pagpaminaw, hinay tas pagsulti ug hinay sa ta sa pagkasuko. No? So mo na siya importante ug sikreto sa mahapsay nindot nga relasyon kon ang magtiayon, they are quick to listen, slow to speak and slow to become angry, no? So today we will be discussing, no, on how to develop the daily habits of the household, no. Kining pamilya dong sa ako nang giingon nga the family is the number one target of the enemy, no.
1: Yes,
0: gusto tag enemy diri dong ang yawa man yun. Because the devil always opposes God, no, and his creation, no. So moal kontra gyud na siya pirme sa gihimo sa Ginoo.
1: Yes.
0: And we know nga God created the family, no. Siya mo'y nagbugna sa pamilya. And the devil wants to destroy what God has created, no. Muna nga ang iyang target is the family, because when the family is broken, the community will also be broken,
1: yes,
0: no. And when the community is broken, the nation will also be broken. So sa ako nang ingon, the target sa atong kaaway nga mao ang yawa, mao gyud ang mga pamilya. And we need to develop, no, and strengthen the relationship in the family, no. So ang atong topic ron is about developing the daily habits of the household, no. Ang ato ang karang ato ang basahon dong ang gisuwat diha sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9, no. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9 unya Joshua 24:15. Basahon na to palihog dong,
1: no? Okay, basahon to sa Bisaya.
0: Sa
1: tanan natong suki, kung doon na may Biblia, pwede mo tamod mo ani Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Ngayon diri, hinumdumi katauhan sa Israel ang Ginoog ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoong inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kini mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisgoti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan nga og ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong mga ganghaan. Og Joshua
0: 24:15.
1: So nag-ingon diri ang Joshua 24:15. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlawa kung kinsa alagaran ninyo ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon, apan alang kanako sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo.
0: So muna siya ang basihanan ron sa ato ang pagtulon-an, no? But before that, we would like to acknowledge, no, ni Alma Fajardo, no? Ingon siya, mayong hapon po Pastor Dudong and Brad Charlie, no. Unya ingon si John De La Torre po dong, Pastor, paki shout out ni Alma Fajardo sa Quezon City, no.
1: Yes,
0: si Quezon. Alma taga Quezon City din siya, no. Na ingon siya nakinig at nanonood siya karon, no. So mayong hapon, sorry, we cannot fluently speak Tagalog.
1: No?
0: Sa mayong hapon sa Tagalog doon, saan na doon?
1: Magandang hapon.
0: Magandang hapon po.
1: Magandang, no, hapon po sa iyo.
0: Ni Alma Fajardo. No?
1: Yes.
0: So patayon ta no, tanaw na to rondong no, ang ato ang gibasa nga pulong sa Ginoo. It talks about serving the Lord no, pangalagad sa Ginoo. Unya gani ang sugo sa Ginoo nga ato siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kusog ug kalag.
1: Yes.
0: Ug sa tibuok nato nga kusog no. Unya kung ato ni siyang basahon, nagsugo po ng Ginoo nga atong i tudlo ngadto sa tuang mga kabataan no. So mao na siya usa ka dakong responsibilidad dong bas mga ginikanan, is to know God,
1: yes,
0: and teach God to their children no. Nga sa akong nakita ron in this present generation, nahinahinay na siya kawala dong no.
1: Yes.
0: Ang mga magtiayon, ang mga ginikanan ron, wala na kayo nila tagaig bili ang Ginoo no. Nga unta usas mga dakong sugo sa Ginoo, mauman ang paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kalag, yes, og sa tibuok natong kusog. In other words, in every person, in every family, God should always be our priority. No? Siya gyud unta mo'y atong prioridad. No? Pero mo lagi na, sa hinay-hinay, gikan sa karaan nga panahon, hangtod karon, nawala na ni no ang ato ang pag-value sa Ginoo. And because of that, parents nowadays are no longer teaching God to their children. No, wala nang tudlo mahitungod sa Ginoo, yes, o sa mga sugo sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. And that is why ang resulta, ang pamilya taguba, ang pamilya nagkalandrakas, naggubot na kaya ang pamilya, wala na siya ma-order. Why? Because ang nag-design sa pamilya, wala naman na to mahimong kabahin sa pag-ugmad na to o pag-develop na to sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. No? So, kung pangutan-on siguro na to ron ang matag-pamilya dong, unsa may ilahang prioridad karong panahon na, no? Unya, unsa may ilang mga values karong panahon na, no? So, let us try to look at the Word of God, no? Sa atong gibasa kaganiha, no? Nga una, ang Ginoo nag-awhag, nagsugo, pinaagis ang pulong, nga ito siyang higugmaon labaw sa tanan,
1: yes,
0: no? Sa bugos ng kasing-kasing, sa tibuok kasing-kasing, tibuok kalag, ug tibuok kusog, no? Unya, ingon din dito, these commandments that I give you today are to be on your hearts. No? In other words, magsugod yun sa ginikanan dong. No?
1: Yes.
0: Nga naatay kahibalo, dili lang kay kahibalo may tungod sa Ginoo, kundili naagitay right relationship with God. No?
1: Yes.
0: Naatay relasyon ngadto sa Ginoo. Aron sad, atong matudlo ngadto sa atong mga kabataan, kung unsa may atong nahibaluan, unsa may atong nasinati diha sa atong buhi ng Dios.
1: Yes.
0: No? So, usa ni siya ka wake up call sa tanan natong mga mama, mga papa dong ba?
1: Yes, yes.
0: Let us try to look at the Bible, no? And then, atong tan-aon, kung unsa may mga kasuguan sa Ginoo para kanato, so that our family will be strengthened and our family will be in order, no? Because if a family who honors God, no, kung ang pamilya mo kamao siya mo honor sa Ginoo, unya mo tuman sa Ginoo, do na gi assurance dong ang atong pamilya hapsay ug malinawon,
1: yes,
0: ug malipayon tungod kay naa man ta nagkinabuhi sumala sa disenyo sa Ginoo sa tuang mga kinabuhi, no?
1: Yes.
0: So sa ato sa ko pang giingon do nga we need to prioritize God, no? Kani sa book of Matthew chapter 6 dong unsa giingon diha
1: 6:33
0: sa giingon diha sa pulong sa Ginoo,
1: sa Bisaya ingon unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong gidugang ra ang uban nga panginahan namin.
0: Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. In other words, gustos Ginoo dong you should always be the number one priority,
1: yes,
0: sa kinabuhi sa mga tao, no? More than the financial aspect more than the relational aspect sa atong pamilya, kinahanglan gyud nga ang Ginoo mo'y una o number one priority,
1: yes,
0: sa ato ang mga kinabuhi, no? So we need to develop the kind of relationship nga suod ta sa Ginoo dong ba. Nya tagaan natong tip ang ato ang mga tigpaminaw dong, no? Unsaon man nato nga masuod ta sa Ginoo?
1: Yes.
0: No, how can we establish a closer relationship with God, no? Sa basis sa ato ang nakasinati dong, no? So how can we develop a closer relationship with God, no? So may mga butang, no, namtay mga buhaton dong, guys. Kana bitaw ang magtiayon ka managuyab dong, kung wa mo'y buhaton sa sagusa, dili mo magkasuod.
1: Yes,
0: so kung gusto mong magkasuod mo, naagid mo'y buhaton sa sagusa, no? So same also with our relationship with God. We need to do something in order to develop a closer relationship with God, no? So siguro si Bad Charlie makahatag na itong pipila ng mga tips, no? Pinas sa itong mga suking tigpaminaw, kung unsaon man nato pag-develop o closer relationship diya sa ito ang Ginoo, no?
1: Yes.
0: So tagaan itong tips daw, no? Unsa may atong angay buhaton.
1: So siguro sa tanan ng mga suking na itong tigpaminaw sa matagpanimalay, so pinakauna yun nga tips nga ihatag namo diri sa station niya kaninyo. Una, adunay gitay gitawag og personal nga relasyon diha ni Ginoong Hesukristo. Silbing mao ni siya ato ang unang ang-ang haron kita makadibilap og closer relationship with God. Kay ang John 14:6 nagingon man, di ta makadusamahan kundi moagi ni Kristo. So kinahanglan makigrelasyon ta ni Kristo, atong ablihan tong kasing-kasing, atong pasudlon si Ginoong Hesus atong kinabuhi, nga atong Dios og manuluwas, ug human ni ana atong isurrender atong kagalingon ito kaniya, ug sunod ni ana mag-start na ta og basa sa iyang pulong. So mao na siya yung mga unang ang-ang aron mahimutang adunay closer relationship to God.
0: Ang uban manggudong, no, mura bag shortcut na, nga they thought nga through their religiosity, no,
1: yes,
0: pinaagi silang pagka-religyoso o pinaagi silang pagka-aktibo, no, sa simbahan o pinaagi sila pinaagi sa ilang mga maayong buhat, no,
1: yes,
0: they thought nga through all those activities nga ilang gihimo, yes, no, ma-develop nila ang closer relationship.
1: Yes.
0: Okay man siya dong.
1: Mm.
0: But if you skip the very basic, no,
1: yes,
0: step, pareh bas hagdanan dong nga moagi kas pirmerong ang-ang.
1: Yes.
0: Aron ka moabot sa ikaduha o ikatulong ang-ang, no? Kay kung mulaktaw ka dong delikado, mapandol ka.
1: Oh, tinuod
0: yun. Wa, no? So, imo yun ang sundon, no? Una, anagi ka mo lakang, no? And the first step, sa giingon pa ni Bar Charlie, the first step in order to develop a closer relationship with God is to have a personal relationship with our Lord Jesus,
1: yes,
0: Christ, no? Kay aron ma-develop mo, mo bitaw nang ingon ang pulong sa Ginoo dong nga kana bitaw unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
1: Yes.
0: Unless a man be born of
1: spirit,
0: no? Water and spirit, he cannot enter the kingdom of God, no? So dili ta makasabot sa mga butang sa Dios dong kung dili ta mahimong mataw diha sa espiritu,
1: yes,
0: no? Kay ingoman ang pulong sa Ginoo, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So a man that is not born in the spirit, di gud siya makakonek sa Ginoo because God is a spirit.
1: Yes.
0: No? So mao man ang nahitabo dong sa sinugdanan, no? If we go back to the time of Adam and Eve, pirmero dong naay connection ang tao,
1: yes,
0: no, ngadto sa Ginoo, no? There is a direct connection ang tao ngadto sa Ginoo, no? Nindot kayo ang ilang relasyon, no? But when Adam and Eve committed sin, when Adam and Eve disobeyed, no,
1: yes,
0: the command or the commandments of God, no, kay kadtong dili ipakaon na nga bunga sa kahoy. Pero sa dihang nikaon sila, ang nahitabo ni Adam ug ni Eve dong, unsa may nahitabo nila, no? Tungod kay ni supak sila, nahimulag pod sila,
1: yes,
0: sa Ginoo, no? nahimulag sila sa Ginoo, no? O nahilayo sila sa Ginoo, no? So without Christ, no, kung wala si Kristo dong bisag unsao natug paningkamot nga maka-establish sarta og relasyon ngadto sa Amahan, di gyud pwede, no? It is only through the Lord Jesus Christ, no, that we can connect to the Father, no?
1: Yes.
0: Kaysa dihang makirelasyon ka ni Ginoo sa Kristo dong, you will be spiritually alive, no? Mabuhi ka,
1: yes,
0: no? O mahimong matao ang imong espiritu, and that is the only time that you can connect to God the,
1: yes,
0: Father. Because God the Father is a spirit, no?
1: Mm.
0: So those who are not born in the spirit, no? Mabitaw na nga ang pagka-born again dong, it is not a religion. It is not an organization.
1: Yes.
0: It is a relationship with,
1: yes,
0: Christ, no?
1: Mm.
0: Being born again is a relationship, no, with Christ, no? Kaysa dihang imong ablihan ang imong kasing-kasing, unya imong tuuhan si Kristo, no?
1: Yes.
0: Then mataw ka diha sa espiritu. And that's the only time that you can establish relationship,
1: yes,
0: with God the Father, no? So importante kayong first step, no? No? Importante kayo ang first step. Di, yes, pwedeng mulaktaw lang ka, mahimo kag mga maayo, no?
1: Yes.
0: Dili pwedeng mahimo lang kang relihiyoso, no? Religiosity without relationship,
1: yes,
0: is hypocrisy.
1: Mamtong
0: nahitabo dong sa mga Pariseo, no?
1: Mm.
0: They are so religious,
1: yes,
0: no? So panahon ni Ginoong Kristo, kung atong basahon ang Biblia, gipang rebuke, gipang bantlo sila ni Jesus Christ, o ang ginga ni Jesus Christ nila, though they are religious, they are active diha sa simbahan, pero giingnan sila ni Ginoong Kristo, ye hypocrites, mga tigpakaron ingnon,
1: yes,
0: no? So mo nang giingon nako ganiha nga religiosity without relationship with,
1: yes,
0: Christ is hypocrisy, no? So being religious is not an assurance nga mahimong makadevelop kag relationship sa,
1: yes,
0: Ginoo, no? So mo gina importante kayo, ang first step is to have a relationship with Jesus Christ,
1: yes,
0: no? Kay ingon man ang pulong sa Ginoo nga kinsa tong nakabaton sa anak, nakabaton usab sa
1: kinabuhi.
0: Apan kinsa katong wala makabaton sa anak, wala usab makabaton sa kinabuhi.
1: Yes.
0: So nag-iskot ni life dong, no? Dili man ni life ato kita buhi pamanta. Pero ang gipasabot diri ba kanay batang spiritual life pa, no?
1: Yes.
0: Nga makabaton tag kinabuhi, no? So mao na nga ato ang gidasig nga ato ang mga suking tigpaminaw nga if you want to develop a closer relationship in your family, we need to establish a relationship with God. And in order to establish the relationship with God, we need also to accept Jesus as,
1: yes,
0: our Lord and Savior, no? In order for us to be born in the Spirit, and that's the only time that we can connect to God the Father, who is also a Spirit,
1: yes,
0: no? So muna importante kayo nga masabtanan nato, no, kay usahay man gud dong because of kana bitong misunderstanding ba, no, na misunderstood nila nga ang born again is another religion, no? And as what we have said, we are not building our religion because there is no such religion nga gisulti sa Biblia,
1: yes.
0: And that is why there are so many religions in the world today. Kay wa mag specific religion nga gisulti sa Biblia dong, no? Ang gi-emphasize ra gyud sa Biblia kanunay from the birth of Christ hangtod sa iyang kamatayon, maor man gyud ang pagpakigrasyon ngadto,
1: yes,
0: niya, pagtuo ni Kristo, no? Ingon sa John 3:16, unsa tug ingon do, for God so loved the world,
1: yes,
0: that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish,
1: yes,
0: but have everlasting life.
1: Mm.
0: So das ang sentro gyud dong,
1: yes,
0: sa New Testament is Jesus.
1: Mm.
0: That whosoever believes in him, kinsa tuy mo tuo niya, dili na malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan,
1: yes.
0: So therefore a family without Christ, imong kuhaon si Kristo sa imong pamilya, then delikado dong,
1: yes,
0: dili ka maka-expect og hapsay, malinawon og malipayon nga pagpamuyo kung imong ipadaplin si Kristo,
1: yes,
0: sa imong pamilya.
1: Hinuod gina siya sa dudong, siguro usa sa mga hinungdan kay nagisgot magudda nga the enemy gusto gyud nga destroy ang family. Unya kaning family ang Ginoo gyud nag-establish ani kay nahitabo ang family dito sa Garden of Eden nang adan og ni Eva. Unya gusto pud sa kaaway nga bungkago ning family. Kay ang family magud maoy usa sa mga foundation labi na sa atoang society karon. Unya kung mabungkag ni siya ang pamilya nga gi-establish sa Ginoo, so mahimong magkagubot o dili na wala na itumong ang pamilya sa paghimaya sa Dios, o dili na makahimo sa gusto sa Ginoo nga ipabuhat ngadto nila, labi na sa pag-honor sa ngalan sa Ginoo. Okay, kung ano man katag na, bungkag na, guba na ang reputasyon, so everything is kuha na, kanabang ruin, wala na bay dili na makapahatag og himaya sa Dios kung ang pamilya na maguba. Ya, dili lang ato sa Ginoo, kung dili maapil pa hasta komunidad, hasta ang atong nasod. Mura siyang bag madamay ang uban ng mga aspeto.
0: Tinuod, no? So, muna nga sa ato abar, pahinumdum lang nato, no, nga unsa may imong prioridad sa kinabuhi, no? Let us remind our listeners na kung andong internal before external. Kay kasagaran rondong external naman.
1: Yes.
0: Ang ilahang gi-focus, no? They are more focused on their physical appearance.
1: Yes.
0: No? They invest so much with their physical appearance, ng pagparituki, ng pagpahanyag, no?
1: Uban pa.
0: Ang uban, nag-diet. Basta, they are more focused on the external, no? But, they forgot the internal.
1: Yes.
0: No? Mabito nang do nga naay bersikulo ba nga nagsulti nga ingon dito nga what does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul, no? Unsa magunsa man kuno og maangko nimo ang tibuok kalibutan apan ang imong kalag malaglag.
1: Yes.
0: So mo ni siya ang tao dong nga naka-focus lang more on the external pero iyang gi pasagdan ang internal, no?
1: Tinuod.
0: Wala niya tagaigbili ang internal, no? Ang iyang gitagaag da kung bili sa iyang kinabuhi mao ang external. No? But let us be reminded sa akong giingon kaganiya sa sinulat ni San Pablo, niingon siya, we do not fix our eyes on what is seen, morning external do. No? But on what is unseen.
1: Yes.
0: For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal, no?
1: Yes.
0: So we are so focused on our physical life, no? Okay. External man ito, no? Ang tambok magpagamay, ang daot pod magpatambok, no? So more on mona siya, yes. No, panginabuhi, kana bang kaning tanan nga atong nakita o atong gibuhat, they are all externals, no? So importante man siya dong, wa man po kumingon nga pasagdi na lang na imong lawas, wala man po ta mag-discourage nga ayaw na nag kanang atiman na. Pero ang ato lang gi-encourage diri ba nga, do not forget your internal, no? Kinahanglan sa ato ang pamilya dong, internal before external.
1: Yes.
0: Kay tanawar gud ang sugo sa Ginoo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul,
1: yes,
0: with all your strength, no? So grabe, no, nga siya ra gyud wa nay lain pa, no? So gani ingon ang pulong sa Ginoo, you cannot serve two masters, no? Kay nagisgot man ni siya kwarta dong, no?
1: Yes.
0: Money and God, no? Unya na ingon din dito, you cannot serve two masters, for you will either love the other and hate the other. Yes. Mahimong imo hang higugmaon ang usa og imo pong dumtan ang usa, no? So dili kuno pwede nga mag-alagad ka sa Ginoo og sa kwarta, no?
1: Yes.
0: So sa ato arundong murag kwarta na may Ginoo, no? Bali naman, no? Nawala ang Ginoo, ang kwarta mo'y nahimong Ginoo. Mo'y nahimong replacement mas Ginoo. Mo nang gubot pas lukot ang kinabuhi.
1: Tinood,
0: no?
1: Yun.
0: Because what the people are focusing in right now is more on the kanabitawong
1: material
0: things, no? Yes. Physical. Labi ng kwarta, no?
1: Kaning
0: kwarta dong makapausab og tao,
1: no? Tinood, yun.
0: Diba? Makapausab man sa kinaiyas tao, no? Makapausab sa pamatasan sa tao, no? Nya, imbis ang Ginoo mo'y makapausab kay gamhanan ang Ginoo oh. Pero tan-aw na turong panahon na murag mas gamhanan ang kwarta kay Ginoo, no? Pero pahinumduman tagbalik, no, sa pulong sa Ginoo nga He should always be our priority, no? Mm. Siya mo gyud mo'y una natong prioridad sa kinabuhi, no? So first kinahanglan ang mga ginikanan na siya'y saktong relasyon sa Ginoo. Kay ang instruction manggo diri dong, no? Tipigan ni nato sa atong mga kasing-kasing. Ikaduha, itudlo nato sa atong mga kabataan. Yes. Excuse me, sa ato ang mga kabataan, no? Nag-iskot ni about the commandments of God, yes. No? Nga mo ni siya ang kuan, no? Ang realidad ba nga you cannot give what you do not have. Mm. Ikaw ginikanan ka, di ka makatudlo sa imong mga anak nga atong tahoron ang Ginoo, atong sundon ang Ginoo. Kung ikaw mismo, wa sa ka magtahod o yes. Magtuman sa Ginoo.
1: No?
0: So, kinahanglan gyud nga mahimo tang modelo, no, sa ato ang mga kabataan. When we teach God, and when we teach the commandments of God to our children, first and foremost, kinahanglan kita mismo, nagkinabuhi po ta o nagtuman ta sa balaod sa Ginoo.
1: Yes.
0: No? To be more effective in our parenting, sa ato ang pagkaginikanan ba, no? Pares ra gud anang imong inon imong anak ayaw panigarilyo ha pero ikaw nagbitbit ka sa sigarilyo na nagpabuhot-buhot ka sa sigarilyo
1: yes.
0: Do you think nga ang imuhang pagbadlong ang imuhang pagtudlo mahimong epektibo sa imong anak kon gidid animo siya pero ikaw nagbuhat no yes. So unsa may tan-aw nimo anong epektibo ka nang klase sa pagbadlong o pagtudlo no
1: una sa tanan no atong nahinumduman ako ang gisang diskol ni Tinalin. Katubang yung ingon nga, anay usa, nag-ingon nga, kung sumbagon ka, pagbaus. Nga kung, nga ka Tinalin, iskot siya nga, ayaw, pagbaus. So naglibaw siya. Sumupo na yung mahitabos bata nga magtanaw nga gibadlong sa iyong amahan, o inahan ba ron, nga mo ay gibuhat na iyong gibadlong. So maglibog mong bata, mutuman ba ko o di?
0: No.
1: Asaw niya kung unahon na ni. Nga ang bata, mas nagtanaw biya sa dagko. Kaya ang dagko, mo may ilahang gihimo ng modelo sa mga bata. So therefore, manang dili kayo epektibo kung ang usa ka tiguang, usa ka dagko na ni badlong sa bata pero wala siya mubuhat sa gusto niyang ipabadlong.
0: Mm-hmm.
1: So ang bata, maglibog ana, so muna ang bata, mubuhat yun siya. Kaya gitanaw man ang dagko, gitanaw man ang ginikanan ng usa ka model sa iyang kinabuhi.
0: Mm-hmm. So we need to walk the talk. Nahanglan buha magbuhat ta ba?
1: Yes.
0: Be doers, no, of the word and not hearers only. Ipakita na to ba nga dili ni siya bu angay buhaton, kita pud wa ta nagbuhat.
1: No?
0: Para sa maingon nga ayaw pag panig, ayaw panugal ha. Pero biyaan ni may muna ka-aresa ko kay at tukos buwangan. So, di kayo na siya epektibo. No?
1: Yes.
0: So, kini, ato raman yung pag-iskot-iskot. No? But this is the reality. No? Nga, una, we need to prioritize God, no, internal before the external. No?
1: Yes.
0: So, we need to be balanced in our life. No? Nga, we need to be active physically, no? And we also need to be kana bitaw spiritually healthy, no? We need to be physically healthy and also spiritually healthy. Kay kasagaran magudundong physically healthy, but in terms of spiritual life, sa ilang spiritual life, dili sila healthy. No?
1: Yes.
0: Because wala man, no? Wala sila relasyon sa Ginoo, wala latagay panahon ang Ginoo, no? Naaw ni mo ron ang attendance. Mailhan na ni mo doon ba kung kinsa gyud priorities tao. No? Ika-Domingo, asa may daghang tao, simbahan o buwangan. Ano raman na, no? Logic ba nga, asa may priority doon sa tao? Ginoo o sugal? Ngayon mo na yung atuon simbahan. Tanaw ni mo, upila rin na nimba. Wa kaabot gatos. No? Ay, pero mo ato ka sa buwangan, oh, libo man kapin. Kuhan pa, kanabang traffic pa kayo kay
1: overload man.
0: So in other words, mailhan na mo daan ang mga prioridad sa tao, no? So tan-aw nimo, ig Domingo ting simba, gamay ran tao pero moadto ka sa mga beaches. Tuwa dito. So makita nimo that even in our present generation ba nga, nag-anam-anam di gawa ni, no? And hopefully, ma-restore ni balik dong, no? Nga di na to, tugutan ba nga, hangtod pag yun siya sunod ng mga henerasyon, no? Napa may gamay dong, napa may gamay, makita na to, napa may gamay ng mga kabataan, nga ni value yun sa Ginoo, no? O sa mga butang sa Ginoo.
1: Yes.
0: But, only a few, no? Dili na yun, no? Nga naman, kay mismo ang mga ginikanan, no? Wala na may panahon para po sa Ginoo.
1: Yes.
0: No? They're more focused, more on the physical aspect in life, but sa ilang spiritual life, napasagdan po nila. Yes. No? So we would like to encourage, no, sa ito ang mga listeners karon nga, try to evaluate your family, no, based on the teachings of the Bible, no?
1: Yes.
0: Standards sa Ginoo. No? Tanawa ko na imong pamilya, no? Kinsa inyong pamilya, kinsa may inyong prioridad, kinsa may inyong gitagaag labang taas o panahon, no? Unsa may inyong mga pangandoy sa kinabuhi,
1: yes,
0: no? Kay kung ang imong mga pangandoy more on the physical, no? Ngandoy kag sakyanan, ngandoy kag auto, ngandoy kag kondo, ngandoy kag negosyo, tanang ba puro sagad siya physical, wa man na siya'y sayok dong. We do not discourage that. But try to kanabang balance it.
1: Yes.
0: Timbang-timbang nga kung naapabay luna ang Ginoo, nangandoy pa magkakagsimba, no?
1: Yes.
0: Nangandoy pa magkakagginoo sa imong kinabuhi. Kay kung imong makita nga wa na gina, no, wa na gina sa imong kasing-kasing, wa na sa imong unahaw na, there is something wrong.
1: Yes.
0: No? There is something wrong. Kay kita manggudong na amang kita tay instinct mga mangita kita sa itong magbubuhat. No?
1: Yes.
0: Pero mo lagi na, tungod kay nalubong ta sa mga butang aning kalibutan na, no? Nakalimot na taan ng mga butanga. No? So, ipahinumduman ta sa Ginoo. No? Para ni Joshua dong, no, sa itong gibasa kaganiha, niingon to si Joshua sa itong gibasa sa Joshua 24. Verse 15.
1: Yes.
0: No? Samantay giingon ni Joshua, no?
1: Tanaw na kung
0: Joshua.
1: Verse
0: 15, no? Nga
1: 24:15.
0: Oh,
1: niingon
0: si Joshua.
1: Nga bisaya nga kun dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw, kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios-Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Dios-Dios ba sa mga Amorehanon? Dini sa yuta ang gipuy-an ninyo karon. Apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo.
0: So, namtay choices dong. Kinsa may imong alagaran? Ang kwarta ba? Ang imo bang unsan ni negosyo ba? So, there are so many choices, no? Dinhi kuan man dirong mga Dios-Dios sa lain ng mga nasod, no? Kay si Joshua is a Hebrew, an Israelite, no? Nya sa kibaw man kita nga ang mga Israelita dong, ang ilang giila nga Ginoo, mao man gyud ang ato ang Ginoo.
1: Yes.
0: God the Father, no, Jehovah. So sa English mas nindot gyud siya paminawon, no? Ingon dito sa English, choose you this day whom you will serve, no? Pagpili mo kung kinsa inyong alagaran. Nya Joshua came to a conclusion nga niingon dahil si Joshua, but as for me and my household, in other words, pamilya, no? Dili lang siya kundili ang iyang tibuok pamilya. Niingon dahil si Joshua nga apan alang kanako og sa akong panimalay, but as for me and my household, we will serve the Lord, no? Mag-alagad kami sa Ginoo, no? So higala igsuon, no, it's time for us to evaluate our families, no. Una, pangutan na, unsa may prioridad sa inyong pamilya, no? What is your priority in life, no? Naa pa ba ka ang Ginoo? O na kuan na nalimta na gyud?
1: Yes.
0: Sa dayon ang Ginoo, no? So we need to evaluate unya from our evaluation dito ta magsugod dong.
1: Yes.
0: No? Akong tan-aw na to, murag wa na gyud. Wa na gyud tay panahon sa Ginoo. Dili pa man ulahi ang tanan. Because God is always a God of chances, no? Nga gusto sa Ginoo ba nga balik ta niya, no?
1: Yes.
0: draw ingon pa ang pulong sa Ginoo, draw nigh unto me and I will draw nigh unto you. Mm. Paduol mo kanako, kay mo paduol po ko ninyo. Yes. So kita gyud mo initiate og move dong.
1: Mm.
0: Kita gyud una nga mo initiate og move nga mo paduol ta sa Ginoo.
1: Mm.
0: Because God is always there, no? Ang Ginoo di man siya nato, di man siya mobiya, no?
1: Yes.
0: Pero gusto sa Ginoo ba nga moduol ta niya, no? If you want your family to be strong, if you want your family to be gana bitaw to live a joyful, a peaceful life, no? Kinahanglan yun na to ang Ginoo.
1: Yes.
0: Nagkinahanglan tas Ginoo. Because without God, ingon siya sa iyang pulong, diya sa John chapter 15, masiguro na doon, no, nga, apart from me, you can do nothing.
1: Yes.
0: No? Kung wa kuno siya, wa kita'y mahimo.
1: Ginoo.
0: In other words, kinahanglan tas Ginoo. No? Mauna nga, higala igsoon, I hope nga kining mensahe nga mo ang gisgutan karon ni Brother Charlie, makahatag unta ni pagpukaw, no?
1: Yes.
0: O realization ba sa matag usa nga makapangutana ba, ma, why is it that my family is struggling? Ganon man nga akong pamilya nag-struggle man ni, nagkalisod man ko, gubot man kay ni among panimalay. Maybe there is something wrong, no? Maybe wala na ang Ginoo sa inyohang pamilya, no? Wala na mo'y panahon sa Ginoo, and then you neglected God.
1: Yes.
0: And it's time for us to open once again, no, sa atuang mga pamilya, sa atong mga panimalay, and invite God, no? Ingon pa ang pulong sa Ginoo dong sa Revelation chapter 3 verse 20 masiguro na nga, naa ako sa pultahan.
1: Yes.
0: Nagtuktok ako sa pultahan, kinsa katong mag-aabli, musulod ako og mopuyo ako uban kanila.
1: Yes.
0: No? So God wants to be with us. God wants to dwell within us, no? Ang importante igsuon, abli ba ang atong pultahan? Ready ba ta? Willing ba ta nga pasudlo nato ang Ginoo, no? Sa atong mga panimalay.
1: Yes.
0: Let us be reminded of the words of Joshua, no? That when the whole Israelites dong, no? Sugod na sila simba sa mga Diyos-Diyos sa laing lasod, no? Di pa hinumduman sila ni Joshua, giingnan sila ni Joshua, choose you this day,
1: yes,
0: whom you will serve.
1: No?
0: Pwede man mo malagad og laing Diyos. Pwede mo mag-focus og panginabuhi, focus sa kwarta, focus sa negosyo, focus panrabaho, focus mo laing butang. Pero para nako, mag-alagad ako sa Ginoo. So, this is our encouragement, no? Sa ato ang mga listeners karon nga, let us evaluate our families, no?
1: Yes.
0: Tanaw ninyo unsa man kay inyong prioridad, no? Do you prioritize God, no? Based on what he says in the book of Matthew chapter 6 verse 33,
1: yes,
0: ang niingon ang pulong sa Ginoo unaha pagpangita ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ranihan kaninyo.
1: Yes.
0: Kining mga butang ang gisgutan, if we read sa unang ng mga bersikulo, nagisgot ni pagkaon, nagisgot ni biste.
1: Yes.
0: No? So, in other words, if you make God your priority, kining mga basic needs na to dong, kining pagkaon, clothing, dugang na siya, added naman ni siya. No? So, tagaan na to dakong importansya ang Ginoo sa atong mga pamilya, because if we make God the center of our family, no, sentro sa itong mga pamilya, I can assure you that you can live a joyful, peaceful, harmonious,
1: yes,
0: family life. Dong atong hatagag encouragement, no, ato ang mga suking tigpaminaw karon, no,
1: sa matag panimalay, no, may ba mangita nga ang Dios siya gugma. Dios siya sa paglaom, punya Dios siya sa kalinaw. So, kung dunay kalinaw ang pamilya, adunay gyud nay kalipay. So that's why make it God as the center of your family, sa yung household, kay ang Dios mo'y mo tagbo sa tanan nga inyohang gikinahanglan. Dili lang physical kundili ang gikinahanglan sa espirituhanon nga bahin, especially kaning kalinaw, kay mo ni siya mukawat sa tong kabalaka, mo ni siya muguba sa tuang paglaom. Kinahanglan diya sa Ginoo mabatonan gina nimo ang kalinaw, ang gugma ug ang paglaom.
0: Tinuod na, no? Igala igsuon. So it is our desire, no, nga kining atong gipang sulti diri, kining atong gipang tudlo diri, ato untang maaplikar sa itong kinabuhi, and we can really see changes, no? If we start to apply all what we have learned in this series of teachings, mahitungod sa ito ang panimalay, unsao na ito nga mahapsay, nga ito ang pagpamuyo.
1: Yes.
0: Then as we apply all these teachings to our personal lives, there is an assurance that we can live a peaceful, joyful, harmonious life,
1: yes,
0: no, sa ito ang mga pamilya. So higala igsuon, wala naman tampot, wala naman po tayo panahon, nindot pa unta ipadayon, apan napupos na ang ato ang oras. Kinin lang ang inyong ubos nga alagad, si Pastor Dudong Luyao,
1: ini si Brother Charlie,
0: uban sa ato ang technician on board, si Sir Genesis, o sa atong videographer, akong asawa, si Giselle. Kami magkaingon,
1: ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.
2: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon, ug kami nang hinaot nga aduna kamoy napupo nga mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo ug mga panghinaot nga kamo hatagan kanunay sa Dios ug maayong panglawas, ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, ala 1:30 hangtod sa alas 2:30 sa hapon, ang Buhing Paglaom. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede kamong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: kapanyawan. New normal na! Niining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on pa nato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanog. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Ika sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw ka natong tanan, mga kapanyawan. Welcome, welcome sa atuang tulumanon, niining atong new normal. Padayon tagapon mga kaisunan, sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Apan this time mga kaisunan, kinahanglan nga mag-inabtikon kita, magminampingon kita sa atuang mga kalawasan. Gumikan kay delikado ang panahon karon nga makaangkon inong kagbalatian susama sa COVID-19, pinagi lamang simong palibot. Kabalo ba kayo galang kapanyawan nga kining COVID-19 kung adunay usa ka tawo nga carrier ni ubo ni sigma o baka panalita ni galang kapanyawan ni Atsi kanang iyahang mga droplet or kanang iyahang laway mga kaisunan posible ng mga hagbong sa mga butang nga posibleng hikapo nimo susama sa lamesa sa imong cellphone or baka magigalang kapanyawan sa mga doorknobs or panalitan just like the usual mga kapanyawan no kung panalita ng usa ka tawo gani ubo noon unsa may buhaton kanang iyahang kamot isampong sa iyang baba di ba mga kaisunan inig ubo ana niya meaning to say kanang iyahang droplets nga gikan sa iyang ginhawaan yadto na tulong sa iyang kamot. Unyag nihikap nag-doorknob, mga kaisunan, ha? Unyag paghuman, ikaw po nihikap sa kasamong doorknob kay musulod ka sa kwarto nga inyuhang pananglitan opisina o baka sa ordinary public place na mga kaisunan. Then paghuman, nihikap sa kasimong naong, simong mata, simong ilong o baka simong baba. Monay delikado mga igala kapanyawan kay posibleng katakdan na hinuon ka sa ginatawag nga coronavirus. Mao ka na mga ginaingon mga kaisunan nga kung mag-inabtikod lang kita sa itong kagulingong lawas, mahili kayo na ito kini sa maong nga matang sa problema. Ang unang pagkabuhaton, always make yourself available nga dapat naa kay alcohol sa imong kaugalingong bulsa, no? O baka sa imong bag. Nga anytime, almost every time mga higala kapanyawan, every now and then maglimpyo ka sa imong kamot pinagi sa atuang alcohol. Kay wa kita kay mao kung unsay atong nahikapan nga adunay virus, no? Pinagi sa alcohol nga adunay 70% solution mga higala kapanyawan, mapatay niya kana nga matang sa virus. Karon mga higala kapanyawan, kung pananglitan sad adunay lavatory or kanang ginatawag nga limpyuhanan sa kamot diya sa ato ang mga trabahuan pagkanunay o hunaw sa imong kamot gamit ang limpyo nga tubig o usab kining atong ginatawag nga germicidal soap. O kung pananglitan higalag kapanyawan mismo sa imong kogalingon feeling nimo luyahon ka nga klase nga tao o baka nagpatong na ka sa 45 anyos pataas nga pangidaron. Delikado mga higalag kapanyawan nga nagkubos na kanang imong immune system. Delikado na mga higalag kapanyawan nga matatan ka corona dili na inoon ka makabarog balik dili na inoon ka makabawi sa imong kusog kay ingon ana kalabaka delikado kini nga matang sa virus, no? Mo nang kami sa SED Marketing napun migamay nga ikatabang sa mga tawong medyo kaluya. Mao ka nang ang pagpatumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Gumikan kay pinaagi ni ana makatabang ka na sa pagpakusog sa imong immune system. Kung kusgan ka mangigala ka panyawan og maayo ka nang imong ginhawa, i-maintain pagtumar ang SED Panyawan at least once every day isip maintenance aron aduna kay insaktong panlaban sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas nga posibleng musulod sa atong lawas. Karon mga kaisunan, timani lamang nga kaning atong produkto dili kini tubag sa COVID-19. Wala kami nagaangkon mga igala kapanyawan nga kaning atong produkto makatabang sa COVID. Kundili ang atua is makatabang mis imong kaugalingong lawas nga mapakusgan imo lang imong kaugalingon aron makaprotektar ka sa imong self batok sa bisang unsang matang sa mga problemang panglawas. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw igsuon og maayong adlaw kanatong tanan. God bless us all. Mawkad to ang tulumanong lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Kimani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ay, ay!
2: Tay, ano ka?
1: Sakit kay kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
2: Ha? Tala, tay! Ato na si doktor!
3: Kumusta naman imong tatay, Mare?
4: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibawa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
4: Salamat sa Sed Marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Ang Sed Marketing. Mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
6: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kandaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
6: Oh, ikaw di akong driver, ma'am?

0: Maya, gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang inapuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na ang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing na hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay may tabo?

Sinuwa ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: gigama sa SED Marketing.
1: Maminawa. Maminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasi nitin sa Panyawan eh. Romero to na ako'y ulcer. Cute kayo to. Hugo na kung dugo na gudod. Nakaon ka o gita. Makuyapan ko. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan gina ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Kung pusok ba po. Mibali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Capidad 12. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa namang uli ng sakit. No approved 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: why she is drunk?
1: Siya lang yung pangutan ay ayah kung siya hinungdan ko na mawasan na grasya.
0: What?
1: Base tungkol kay nakita na yung ex, siya lang reunion, kauban ang uyab ini.
0: Ah, what? Dahu?
1: Gingan lang og Morgan.
0: Morgan? The bad boyfriend of in the chairman.
1: Otsa?
0: Very bastos that man. The chairman hates him.
1: Pero, nganong murag nasakitan siya? Siya nakita kanina siyang ex. Hinungdan nga naghubog siya. Ha? Yaya Sele?
0: Unsa?
1: Nagkasabot ko, nga nasakitan siya siyang nakita mong nag-inom siyang maayo. Naangin pa ko.
0: What? Naangin ka, Sandro?
1: Sila niya pangutan na kon, mawasan na siya, Yaya. Kana kon mahinumno pa na siya kung giyon siya kunya paggamit.
0: What? And the German used you? What kind of you, Sandro?
1: Sila niya pangutan na, Yaya. Masigaya rin ako. O panrangka mo, ha, Yaya Sele.
0: And the German used, Sandro? What kind of used? Oh, nilihok siya. Oh, I will wipe her with warm water and change her clothes. Oh my God, what happened man to you, the chairman? If your daddy will know this, he will be worried about you. OMG!

0: sama kan di sini aku lihat. Tupai mana kata bang?
1: Hello, dog.
0: Oh, asal makan oi. Padong nak aku sebaik.
1: Song, dog, sorry dong, di pagu ke pauli dia kai nadakpan ko.
0: Ha? Nadakpan ang aku sekian?
1: Nadakpan ko nilang mami ni mo dong.
0: Unsa?
1: Lagi dong.
0: Unsa nadakpan kan lang mami?
1: Nakitaan ko nila dito sa hotel. May pa na kong kaon-kaon dito kay gutom lagi. Kalit bitaw nagdoor mami ni mo nako.
0: Unsa?
1: Wala kay. Ingnan kong lami ang pagkaon, Goliat. Ingnan ko niya.
0: Unsa? Asa mo ka ron?
1: Buot, unsa ni ilang gidadaan ako dong. Manangihin at ako nila nga mag-CR ko ron. Katubag ko ni mo. Nya, kay kibaw mo kung ikaw yung nanawag. Ako mag-ibay vibrating cellphone taon. Gilu kayo no, kung itlodong. Dari sa may bugan ako.
0: Unsa?
1: Pakita lang ka kanilang mami ni Marusan Roy. Kay ako may diskwido anig mayo niyon. Papriso ko anig mami ni mo tungkol kay gudada ko anig mong sakyanan. Kay gyul ka ba ako anin niya nga? Pasagilan ko niya nga karnap na ko yung mong sakyanan.
0: Noy Goliat, kirito God. May kauban ba si mami diyan ninyo?
1: Oo dong, ang babae ngayon mong gilikay na nilunggang nilayas ka, si Iris.
0: Si Iris? Mauday nakita ko siya dito sa reunion party ni Charmin.
1: Ah, nakita mo?
0: Wa, kay nidali mo ko sa pagtago sa restroom. Diyang dool na si Iris sa among table. O diyang nilakaw siya nga may gitubag sa cellphone, usap ko dibalik sa mong limisa.
1: Ah, mau-mau, marututubag ka dong. Si mami na to ni mo. Kay pagkataon-taon, iabot siya na rin si Iris restaurant din kung dakping mami ni mo.
0: Mau ba?
1: Oh, saan na nakuha ni dong?
0: O sige, sulti mo ka, mami.
1: O, paligid ko, sulti taon. Kaya guwat ko si mong desisyon. O ginundumi, ha? Nagtago-tago taon kung tubag ni mo taon, diri. Hayan mo mo, ha? Nakitambiya mo na mo sa parking lot gani, ha?
0: Unsa?
1: Hubog na ikay si Ma'am Termino.
0: Kamu si mami ang nakakitaan ako?
1: Awa sila, klaro dong. Medyo ngit-ngit mo ko dito sa parking lot. Pero si Iris, nakailang, Charmin? O gabi ni mo dong? Muduol, magaliuta siya ninyo?
0: Unsa?
2: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagikabalak an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing.
4: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Ang Zed Marketing nagagama og mga produktong herbal nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Mao kini ang atong kapsula mga kaisunan nga adunay banaba, adunay garlic, adunay luyang dilaw og aduna poy mangosteen. Kining atong Zed Panyawan Herbal Capsule mga igala ka Panyawan adunay duha ka variety, ang red og ang green. Ang red adunay mangosteen og luyang dilaw. Plus gipakusgan pa kini sa Panyawan nga tanom. Ug usab mga igala ka Panyawan kining green aduna kini garlic ug usab banaba. Maayo kini sa pag-detoxify
3: fry sa tong lawas, paglimpyo sa tong mga internals o sa mga higala kapanyawan. Gipakusgan pa kini sa panyawan nga tanom aron kita kaprotektaan nga dili nakataptan sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Basta lamang mga higala kapanyawan, kung ikaw mo palit og panyawan nga produkto, paningkamuti nga mapalit nimo kato yung tinuod nga adunay labaw pa sa napulo katuig katuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan. Mao ka na mga kaisunan kining ginama sa said marketing. Kay mao ka ni tinuod og sigurado nga makatabang gayud kanimo. Gumikan kay aduna kini mirakulo og milagrosong mga sangkap nga makatabang gayud sa pagwagtang sa imong balatian. Basta lamang mga higala kapanyawan, mapalit kag panyawan nga produkto katog yung tinuod nga adunay tatak nga said marketing. Dili kita magpauwat higala kapanyawan ha. Timan ikanunay nga ang tinuod nga makatabang kanimo kaning adunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Ginama ka na sa said marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa said panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa said marketing, antigama sa said panyawan herbal capsule plus, ug sa Seed Pharma, antigama sa said panyawan liniment oil. Sa panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini si Max Urban.

Oregulat. Ako rin may bawadres kong kukulingon. Di ano ko sa bahay. Mayawi mong kudre. Ah, sige, bye no eh. Amping ka. Basta paabot lang siyong tawag, ha? Sige, bye. Nagkuyog na si Mami o si Iris kanina sa hotel. Si Charmin ka? Kumusta na ka siya si Picas Bay? Sabi akong gisublan eh. Pero, nalingaw ko sa arte ni Charmin kanina na nagpakaruning nun kong iyang uyam. Pero, nganong iyam ka tong gibuhat? Ano man? Kanindo itong tatok ko na matinuod pa to. Pero nagkasiguro kong di makagusto lang ko si Charmin. Ikamit lang ko niya.

0: Kelepat seumur.
1: Hi, very good that you are wake up now, the chairman.
0: Yeah, yes, Sally.
1: Been waiting that you will wake up because I have so many questions to ask you.
0: Huh?
1: But before that, the breakfast is ready. Let's go to the comedor. Okay, Dai. I am cooking your favorite tocino in the morning.
0: Kape ayaw. Black coffee.
1: Okay. I will stir black coffee for you.
0: Isamot, kikilabad akong uusin mong iningles, yaya eh. Pwede magpinisaya na lang ka this time. Kailabad akong uusabutan ng imong ipanultiro.
1: Ah, okay, okay. Pagbigyan, I will stir. Kutaw-kutawon.
0: Sinitabo na ko gabi, yaya.
1: Magbinisaya ko. Mas maayo tingali nga si Sandro ang imong pangutanon, anak da chairman. Kay mura tuog na suko nimo gabi.
0: Unsa? Una na suko man ko na sinako.
1: Kay gigamit ko no nimo siya.
0: Unsa? Unsa gigamit?
1: Used, Dai. Used ba? You used him kuno, Dai.
0: Unsa klaruha ra gud imong gisulti, yaya?
1: Na. Kamugani is nung Sandro pagsulti na. Kay that's what he told me last night. You used him.
0: Tawga si Sandro, be.
1: What?
0: Tawga si Sandro.
2: Mao ba, Sandro?
3: Yes, sir. Mayo gani kay nipugos ko kuyog ni gabi eh. Kinaghubog si Charmin.
2: Mao ka nang gusto ko nga may mubantay sa akong anak, Sandro. Kay wapa ka lang sa maka-move on sa nahitabo. Uban sa ihinigog makaliad to.
3: Klaro man, sir. Murang nasakitan si Charmin siyang nakita siyang ex-boyfriend na kuyog nini ang uyab.
2: Maabitaw nga gusto ko nga makakita na siya og laing hinigugma. Aron, malimot siya sa lalaki nga nagpasakit kaniya.
3: Ang kanilang sasira, murag si Yaya Sally kining nagtawag na ko si Gawas. Basi nagbata na si Charmin.
2: Okay, okay, iho. Oo, gusbon ko. Salamat sa pagbantay mo sa akong anak.
3: Why, sa payan, sir. Nagtuman ako sa kong trabaho, ubos ni mo. Sige, sir, ha? Kay si Yaya Sally gudening biya sa Gawas sa bahay sa kong amigo. Matawag lang niya kung usap ni mo, sir.
2: Okay, Sandro. Bye.
4: Ah, kasayo sa imong tawag, sir.
2: Ay, si Sandro Ermitania.
4: Ay, maoba. Importante gud tingaling maong tawag.
2: Nagpahibaw nga nahubog ang akong anak kagabi.
4: Ay, maoba. Muinom da itong anak mo, sir.
2: Muinom? Apan dili maghubog. Sukad, wapo ko makakita sa akong anak nga maghubog. Karun lang. Mayo gani kay uban niya si Sandro.
4: Ay, oo. Oh, kay sila man da itong kuyo gagahapon.
2: Oh, maulagi. Na problema ko sa akong anak, Ermitania.
4: Ay, o kabala ka, sir. Basta naala si Sandro, dili niya pasagdan ang imong anak. Luwas siya sa mga kamot ni Sandro.
2: Ermitania.

0: anak cu kan tahu gue ni, duga kan mu anhi.
1: Kau sukut pelang betul tak kang anik kupuyok si Mumbai? Tidak tak kau masih tak bau tawag nak kau?
0: Insultat tu resep kan yo?
1: Bidaun nak sulti papi si daddy mu sa silfon.
0: Anza? Nak sulti papi? Nak sulti mung daddy?
1: Nangutana siya kung siya nitabok gabi.
0: Gisultihan mo si daddy?
1: Oh, natural man tingali na, ma'am. Nag-report ko siya mong amahan. Trabaho ko man na.
0: Ansa?
1: Okay na ka? Nawasan na ka?
0: Ansa nitabok na ko gabi eh.
1: Hubugay ka.
0: Gawasan na, ansa akong gibuhat.
1: Labihan na mong case na ko.
0: Ha?
1: Lagi. Siya raw at yugay na nung duman. Kung siya imong gibuhat ako pagkakita na mo siya mong uyab na may laing kuyog na uyab.
0: Nahibaw ko. Gihang niyo tikang magpakaaron ingnon nga uyab na ko.
1: Kay para pasuya si mong uyab.
0: Excuse me. Ex ko na siya.
1: Apa na feelings ka pa niya? Mau nasakitan ka siya mong nakita nila.
0: Oh, Sandro!
2: Pre, tantawa ragod ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
3: Aw, okay ni siya mari. Mao ni siya ang bag-og mas gipakusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
2: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: pumunta na kabangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na! 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline!
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals. Ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

DYPS 90.1 Video Radio. Welcome sa programa ng Disco Backtracks. Lapit sa 3C na buwan sa September 2026. Ano, shout out sa daw mga Facebook Live viewers kay naka-live naman ta sa daw ang Facebook page sa BT Radio. Shout out ay ni DJ James Limbuhia, that's my Santa Rita. Sa imong timog pamilya da mga Buhia family, maayong hapon. Idol kay nina si Mercy Logan, si James Limbuhia. Shout out ni Jeric De La Cruz, sa imong hapon DJ Buddy, shout out. Hey Mercy Lou, nalagi? Wala nagpalibak. Madam Ana Moral, mayroong hapon DJ Buddy, happy Sunday natong tanan. Amelita, hello DJ Buddy, good afternoon. Request ko Touch by Touch. Anya, happy Sunday na lang sa mga nagpaminaron. Anya, request ni DJ James Lim, Rock Your Head. Moranig nasa bailihan sa una, 20 pesos sa iyo sa na-request. Christian Agamon ni Danny, good afternoon DJ Buddy, shout out. Naka-all ni Danny, family Agamon, family Mama Lidia, Papa Alfredo, Merami, Virginia, Virgie Cabatana, Gabay, Rosalinda Ansiqua, Emerita Cataraha, Marilu, Rusi Lusa, Joseph, Ogol, classmate ako sa BHM3E, sila si CR, MC Pandan, Bugo, sila si Mark Nolia, Juni, Yuraga, Kent Linar, Vedran Jericho, si Tinta, Franz Eman Cobrella, Jerwin Dimol, Juna Marie Kinet, Escolar, Cyrus of Sakosop na namughag kahol while laminaw sa BT Radio. Amping niya kaya bisig maapil ang kuya mo'y. Ika na lang dito sa mga City of Pine Tree, Purok, Manggatagon, Maragay Punta, San Remio. JR Malerong, may hapon DJ Buddy, shout out sa kung uyuan, Mano Jerry Malerong na naminaroon dito sa mga punta. Alright, oras, alas 3:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up po ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Ako'y di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sige tumars. Sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
2: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante. Hey!
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalit sa pinakadulong butik sa yunga.
1: DTX 500.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
7: Nga sige man jud kag balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
8: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta nduha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong di painom pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang duhan ako kaapo isakitan sa tiyan gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo o nga po salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka sir.
8: Taga Larina Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina Tumoy.
7: Ay daghan kay salamat sir.
8: Thank you. Salamat, sir.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Bring health into your
9: home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi.
11: Lactopapi.
12: Lactopapi.
11: Sa Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakop na pod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hit after hit.
8: DTD Radio.
7: Hit after hit.

DYP is a night at 1 BD Radio. Let's go back tracks. Alright, mayroon nga po niya sa itong mapasok love you. Shout out to UR Bastatas Malerong. Request ko dayang-dayang. Kiring ka bang? Arlene La Loregas, grab to DJ. Shout out sa talagang taga City Abad o sa akong suol liya, Horeto Marcy. Sa may Quezon Province. Yeah, request ko song, Do You Wanna? Na-play na nina to ganina. Thanks sa pagbasa, DJ. Happy Sunday. Lang lang arin dai mag hapon DJ Buddy na may nakos BD Radio gikan na buntag hantod karon. Request ko og song One Eye Ticket. Karon tatawad ha One Way Ticket. Ato ning i-play basta pag Domingo nga sulata ma-play gini na to. Anay uban nga musimang man mo request mag love song. Aras alas 3:30 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patsadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with the two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Set Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
7: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplas na ako siya, Set Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Mo sigsigi lang kapla santod na antahantod na uga na lang dyan siya, sir.
8: Eric ko, yan ba sa Rangani, poblasyon, 43.
6: Set Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.
9: Tatay Lois, sa Litsaman of Legion, Baling Oga Liampo. Nagin ay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
11: DTX 500, ang tubang kontra sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500,
11: epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level.
12: DTX 500,
11: imo sa the sugar sugar cane extract
12: ang anti-diabetic property.
11: Kikan sa palaya.
12: DTX 500,
11: garantisado,
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
13: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
15: Kasunod siya sa inyong group.
14: Doktor Lulumasyon. Nami kay imnone mo. Gawa ako lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabatiin ko sa tenu sa radyo ninyo ang Lulumasyon Tiki-Tiki, mayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyon Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, gipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
18: Uy, ipahulay lang sana dunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang nini mo.
19: Unsa man ni day?
18: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi ka kahoy.
19: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi, day. Unsa to, day? Nerveflex capsule.
18: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
20: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
23: Kugihan ba?
24: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
25: Kargado!
24: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
23: Kargado!
24: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
25: Kargado!
24: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
22: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang batog na pema. Aboard pa! Mayrakov na!
2: Mayrakov!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakov. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Napay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as...

DYP is the 90.1 Video Radio. Disco Backtracks. Right, mayroong hapon. Shout out ni Joveline Julian. Mayroong hapon, DJ Buddy. Shout out. Happy Sunday. Akong mahal nga si Richard. Napanagis ko, hey, hey, guy. Salamat magbasa, DJ. Ikan ni Jubi Dris May Mandaw. Yani nang istila talagun, mayroong pagpaminaw da sa may sityo Timbakul, Barangay Putat. And also sa mga talagun pamili ni Noy Dadoy diha. And also ni Noy Macrio Arnosa da sa mga Arnosa pamili. Og ni Kuya Sunny Nuro, mayroong pagpaminaw niyo dagmayong hapon. Words, pari niya may hapon, DJ Buddy. Naminaw ko mo karon sa Disco Backtracks. Happy Sunday, Blaze Sunday, DJ Buddy. Michelle Ortiga Rico da sa may Tapun Tabuylan. Anya ni Noy Rano Comedjero da sa may Sityo Saksak Barangay Sandayong sa mga Comedjero family. Anya ni Papa Binidag ni Mama Regina, mayong hapon ninyo. Madam Merlin Idanio, grab na nun DJ Buddy and all the viewers and listeners of ED Radio. Oras, alas 3:45 na.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
4: Dogdreds Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
7: Una pa nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Living Testimonies.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: TTX 500!
9: Grabe akong cheese pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month, wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
5: DTX 500.
10: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
11: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
12: Lactopuffy
10: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
16: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
17: Siyempre na ayaw man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
16: Taga-asa man ka, sir?
17: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
16: Ay, daga kay salamat, sir.
17: Thank you. Salamat, sir.
14: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa! May rakap na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hit after hit.
8: DTV Radio.
7: Hit after hit.

DYPS Night at Wine 1 BD Radio Disco Backtracks Calavera Atras Avante. Shout out first dyan agabon ni Danio. Anya ni Madam Evangeline Parila, mayroong hapon DJ. Nagpabinaw ko, Permitris, may barangay Dusa, Kusog o Glanog, kayo mong radyo. Sa ko nga tindahan nga gamay. Alright, mayroong hapon dyan sa may barangay Dusa, itong mga suginig paminaw, mayroong hapon ninyo. And also dyan sa may barangay Uno, labi na diha ka ng barbershop na nga magpabinaw na to. Nagana po diha ang mamairay gabas, mayroong hapon ninyo dyan. Hello sa itong mga drivers rin nga naka-tune in sa BD Radio, mayong hapon. At mga BR drivers, mga bus driver na ito, mayong hapon. Ikanawang oras ng programa ang Disco Backtracks. Oras alas 4:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Wonder Bonobo Boss Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelher Marahito in Recoso. Kagakarangan usang isipe.
3: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
4: Maayong gid kayo ang insulta. Hindi niya akong ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabukay. Ang diagnosis mong burani is 5 billion.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Bonobo Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basta may magmabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle ug truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong imnon. Ipark ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro may gikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po, ana. Ubay-ubay. Nangauna to, ano. Waswasan ko. Namati ka. Kung may basa sila, ngalain lang kutukuto niya. Marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargado ang kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexio Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit. DTD Radio.
9: Hit after hit.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio V-tron. Subuk na
2: Margarita Mendoza Garcia Barangay Matke Cagua at Surga del Toro. Ang ako nakuha sa V-tron syrup, nakatry na gayog ko kay, ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
3: Okay.
2: Abtik na siya, abtik na siya muli ho. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: V-tron syrup multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Seth Living Testimonies.
8: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, malala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Ang akong pangita na sa dagat yung kanun ay mo itong natungugan ko na bikil. Na mo itong ibabawag may akong immune system. Tinagugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Gamit itong hemostrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
8: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
7: Living Testimonies.
10: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
12: Taas pang imo blood sugar?
13: Ato na kamay diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: charantine,
13: nga kapamubo sa glucose,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
14: BT Radio 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
14: Ug ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki Tiki.
15: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang Lulumasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
16: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining Lulumasyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yun kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
15: Taga-asa man ka, sir?
16: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
15: Ay, daga ka, salamat, sir.
16: Ay, thank you.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uba,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-paspas sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

DYPS 90.1 Mini Radio. Disco Backtracks. Alrighty, shout out ni Engineer Ramon Cunijos. Mga kinaham ko rin yung mga sunata, mga new wave nga 80s. Ay hapon mo na Sir Engineer Ramon Cunijos. Shout out ni Rachel May Mercado. Words Parilla. Alright, thank you sa mga nag-share sa itong Facebook Live, ha. Ano tayo igong oras ng programang Disco Backtracks sa sunod Domingo na Putpuhon. Kaya sa mga nabitin sa itong programa ay magkabala ka kinapa mas DJ Ranz niya matiwas sa programang The Remix Sunday. Right, at doon ako mayong hapon sa itong mga Cavite Radio. Salamat is magpaminas sa programang Disco Backtracks, ha, kapas DJ Ranz.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong karuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imno. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions. Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: BT Radio 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rubag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ooh, bah, bah.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit after hit.
10: ETV Radio.
8: Hit after hit.

0: 89.1 Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayas ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Galamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Akong ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan mo kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di ingko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka ko, tsara na ako, dahil kong tulog. Pero kalay sa Ginoo, nakuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, nip makakakita ko kwarta. O niya, ingon ko, naingon ako sa ko mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung inindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wako ay kwarta. Uy, paningaagin yung makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ginang lahang mga products karon anak po.
2: Nga yeah, karon ay, swerte na swertean pa dito
3: ka. O karon, nga ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan ginakong makadaog ko. Engko, madtog ko, basta guha ko kadumdum. Agyatura ko sa motor cup, diyaro mo sa may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, ingotana na pa, di ko anong nagtrabaho ng ili. Doon asa man yung station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, oh, salamat na aran, maumungi, may ngala na moto, ingon ay kumayo. Moto, nakasulod ko din eh.
4: Makadaong
3: naging. Oh, salamat sa ino nga, naka, ang kos kong entry naka nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaction nato katong paghulbot pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan kay nagkuan mi ni Father kanumay kay na nagkuan man mig magabi ba magrosaryo man mi ana. Nya pa ana to si Father kanumay nagtawag ka. Wa pa mi ka sudo pang hajin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Ingon ka nay nakadog ko. Oh, ning anak ko kung mga amiga, hoy, naunsa ka, hoy. Ikaw na kanao ko, salamat sa Ginoo, kanao ko. Ala, kanao, de karit, pantay ha, mamarato diyon. Ingko, mamarato ko, sana ko'y kwarta, alat lang, alat mapapat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya. Ma-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuhan, ako rin pumipirmahan. Yung moto na nga. Saka sa nakasulay ane, ako nakasulay na magiging kong maayog yun. Kaya huwag mo ko'y laing yung tumar, maurang yung lulumas yung. Murang kaya akong nauyunan. Huwag dagang kaing salamat.
2: Sige, dagang salamat, Nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ibani mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. May laong ka ba sa mga bisyo o mahugaw nga mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong gisan pa sa kalampusan ngayon mo na angkon. Tugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka mong mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkaguhulang lahat sa pagpakamagaling.

0: Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag adlaw Domingo kadalas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod nining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom? Bisan pas kalampusan nga imong naangkon. Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo? Dili ka katulog og tarong og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay relihiyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Bitter Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, maying hapon na subs sa tanan na itong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Bitter Radio 98.1 FM din sa itong lungsod sa Tuburan o sa tanang dapit nga mabot nining atong pagsimbya sa kahanginan. Kumusta mga igala o adlong Domingo o sa tanan na sab nato nga mga kasilinganan nga syudad o lungsod sa Tibok Probinsya sa Cebu, gikan sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao o sa tanang nasod sa tigkalibutan nga mabot nining atong pagsimbya sa kahanginan. Kumusta ug maayong hapon ka natong tanan. Also, may hapon usab sa atong mga kaubanan din sa studio sa DYPS Better Radio, ang Tibok Puwersa sa Tingog sa Kamatuoran sa gihapon atong gikauban. Sila si Pastor Freddy Hoy Bisano. Kauban siya kapika sa kinabuhi, Evangelist Regelin Hoy Bisano. And also si Evangelist Lelinia Cabelas Evangelist Ebra Mendoza Cabase. And also si Evangelist Maria Ana Roble. And also my one and only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisano. Sa gihapon atong gikauban karong hapon ang atong buutan, kugihan, atong technician at the same time, atong DJ, madungog sab nato dere everyday sa DYPS Better Radio, DJ Runs or Ranel Santiago. Okay, di asal ang kilid. O sa atong mga kaisunan nga nagsunod kanunay sa atong programa every Sunday, salamat, daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong tulumanon dini sa DYPS Better Radio, ang tingog sa kamatuoran. Usbon ko, maayong hapon kanatong tanan. Okay, mga igala, atong milabay nga semana, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ang pag-ampo usa ka espirituhanon nga sensya. This is also a spiritual discovery. So, kung sa dihang mag-spend taw panahon sa itong pag-ampo, usab ni siya ka espirituhanon nga discovery. Boy, no, karunga po na may gala at itong isgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan. Importante kini nga tema nga atong mabati karunga po na, nganong daghang mga tao nga mo surrender o magpakamatay. Boy, no, atong basahon diya sa Salmo, Kapitulo 34, Versikulo 17, ngadto sa 18, to be followed by Matthew 11:28. And 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
2: Nagsangpit sa Ginoo ang mga makarong ug sila gipatalinghugan niya ug giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom.
3: Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa iyong gipas-an o papahulayon ko kamo.
1: 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
2: Ang tanang tinta tentasyon nga nagian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. Kayang Diyos mutuman gayud sa iyang saad, o dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan ini.
1: Okay, ato idu ko tungulo magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan, ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Dios ka nga walay sinugdan, Dios ka nga walay katapusan. You are the great I am, the Yahweh, ang Dios among mga katigulangan. Pinaagi sa pangalan ni Kristo, nga among Ginoo, among personal nga maluluwas uban sa gahom sa lamdag sa balang espiritu. Sa makausapan nagapaubos kami diha sa imong halangdong trono, sa imong grasya, uban ang dakong pagpasalamat. Salamat. Sulod sa among mga kasing-kasing, niningla-in na pod nga adlawng Domingo sa kapunon, sa diin mawali, masibya, mabandelyo ang mensahe sa Ebanghelyo nga maghatod og paglaom, maghatod og tinuod Ginoong Diyos nga kasayuran na, nga may kalambigitan sa amo Ginoong kinabuhi, dinis kalibutan og sa kinabuhi diha sa imong gingharian. Panalangin niya ang imubos nga lagad, lakip ang tibok pwersa sa tingog sa kamaturan, ilabinausab sa among mga suking tigpaminaw. Sa di nilang masabdan sa yano o simple nga paaki, ang imong mga mensahe uban sa lamdag, sa may pagministeryo sa balang espiritu. Kining tanan among gitugyan, giampo o gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana, may gala atong gisgutan ang topic sa mensahe nga naguluhan, Prayer is a Spiritual Science, ang pag-ampo usa ka espirituhanong sinsya, considering that prayer also a spiritual science and spiritual discovery. Sa atong nasayran ug nasabtan atong milabay nga semana, sa dihang mag-spend kita og prayer, dunay mga promises concerning about prayer. Dunay mga saad mahitungod sa mga pag-ampo. Prayer is also a spiritual science because we believe that there is power in prayer. Science also has a power, but there is more power sa atong mga pag-ampo. And how should we pray? Mao ni atong gisgutan tong miaging semana, unsaon nga kita mag-ampo, with a specific topic, designate time and designate place together with other people. So ato nang gisgutan ka tumiaging semana. Ug karon nga po na mahigala atong gisgutan na sab ang lain nga atong ipokus ang atong tagsa-tagsa kapangunahonaw kasing-kasing, may tungod ini nga mensahe nga naguluhan, why many people give up and commit suicide. Usa kini ka mahinungdanon nga topic ka atong gisgutan karong hapuna. Ilabi na tungod sa mga panghitabo na atong na balitaan ug mga panghitabo not just only here sa atong community sa Tuboran kundi sa tibok Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Why many people give up and commit suicide? Siguro daghang mga tao nga naguna aka na kay nagcommit og suicide, grabe gyud kadaghan ang iyang problema. Dili na gyud niya kayang pasanon iyang problema. Some people say nagcommit siguro og suicide tungod kay wala siguro siya'y nakita nga laing option ug laing solusyon sa iyang problema. Apan unsa man gyud ay ang tinuod nga mga rason ug tinuod nga hinungdan? Why people give up and why people commit suicide? Nganong mga tao mo surrender man sa dagan sa ilang kinabuhi ug unya magpakamatay? Mauna karon ang atong tutukan, mauna karon ang atong himay-himayon ug manghinauta nga ang atong mga kahigalaan ug mga kaigsoonan dinhi sa Tuboran ug sa mga kasikbit nga kalungsuran nga nagasunod niini atong programa aron atong masabtan. Unsa gyud kini nga mensahe kabahin sa mensahe nga naguluhan nga atong isgutan karong hapon na mahigala? Unsa man nganong daghang mga tao nga mo-surrender sa ilang kinabuhi ug magpakamatay? So dili pa dugay nga gibasa sa atong kauban sa studio gikan sa Salmo 34:17 ngadto sa 18. So mismo si King David nakasinati siya og depression. Nakasinati siya og sobrang kaguol ug kabalaka. Mao bitaw nakasuwat siya ning mga pulong about sa ginatawag mga kasinatian sa tao nga naa sa ginatawag nato grabe ka balaka ug kaguol. Sa Mateo 11:28, dunay invitasyon sa Ginoo nga nag-ingon siya, dumuol kamo kanako tanan gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo tungod kay nakita sa Dios ug nasabtan sa Dios unsa kini nga klase nga problema nga gianto sa tao. It's not just only a natural problem, tungod kay dunay tay diskubrihon nga
4: nagpalayo ni inik tanan karong tiyod-tiyod. Unang Korinto 10:13, dili ni siya ingon nga, unique ni nga problema ha. Ako rin nakasinati nini, no. Kining tanan nga ato karong nasinati nga mga problema, mga pag-antos, mga kabudlay sa kinabuhi. Naagian usab kini sa uban. And that is why karong hapon na maigala, understanding the pain behind suicide. Atong sabton, I'm not a psychologist. I'm not a psychiatrist. Ug dili ko sa katawo nga nagtuon sa secular ang base sa biblikanhon nga pagtulunan sa espirituhanong aspeto, ang pagsabot, no, understanding the pain behind suicide. Ang pagsabot na to may tungod sa mga kapait ug kining gitawag na tog mga kasakit nga giantos sa tao sa dili pa siya magpakamatay. Ato ni siyang tukion, speaking truth, magsulti tas kamatuoran tungod kay ang ato ang tema o ang ato ang title sa tong programa, Tingog sa Kamatuoran. That is why we need to speak the truth. Mahitungod din yung mga butanga and pointing people, ato silang dalhon, ato silang giyahan ngadto kan Jesus, when pointing people to Jesus and what kind of hope, unsa nga klase nga paglaom ang atong pwedeng ika-offer kanila. And that is why kining atong programa every Sunday, pasalamaton ta ang ato ang namunuan diri sa City Campus. Ilabi na gyud sa nagdumala ni ining radio station nga gitagaan tag kahigayunan. Nga true ni ini dili man nato siguro matagsa-tagsa og bisita ang mga tao sa ilang mga kabalayan. But I believe daghan ka mga tao nga nagpaminaw ni ining stationan every day sa atong DYPS Better Radio og akong mga panginaot karong hapuna. Tagai lang minyo gamay kaayo nga mga minuto. Bisan mga halos usa ka oras atong pakigkuyog ug ato kining istoryahan ug ato kining himay-himayon, kining kalabutan mahitungod nga anong daghang mga tao nga mo give up, mo surrender sa ilang kinabuhi ug magpakamatay. So what kind of hope, unsa nga klase nga paglaom ang pwede natong ika-offer, atong pwedeng ikahatag ngadto kanila? According to the World Health Organization, you are very familiar for this, World Health Organization or WHO, more than 720,000. There are 720,000, almost million ka mga tao nangamatay sa tibuok kalibutan. People die by suicide every year. Grabe. Seryoso kini, realidad kini nga mga panghitabo nga atong nasud-ong ug nakita. Dili lang sa tuburan, di lang sa Asturias, sa Tabuylan ug sa mga kasikbit nga mga kalungsuran, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa atong mga kasilinganan nga mga nasud sa tibuok kalibutan, daghang mga tao until today samtang nagwali ta diri sa tingog sa kamatuoran, nag-anto sila sa grabing kabalaka, kaguol silang kinabuhi. And a few more key facts from WHO or Health World Health Organization, there are 73% 73% of global suicide, 73% sa global suicide sa nahitabo nga paghikog sa mga tao sa tibuok kalibutan occur in low and middle income countries. Nahitabo ni siya kalabanan sa mga nasud nga mubo og low kaayo ang ilang income. So nabilong siguro ni siya sa mga third world countries. Apil lang atong nasud because we are part of the third world countries. Unya, suicide is the third leading cause of death among 15 to 29 years old. Usbo na ko ha. Aron masabtan sa tanan nga itong nagpaminaw karon din sa radio, suicide is the third leading cause of death among 15 to 29 years old globally. So kining pag-commit og suicide, kining pagpakamatay, paghikog, usani sa ikatulo nga nag-lead, mingo kay nag-lead nangulo sa daghang hinungdan sa kamatayon sa tao sa tibuok kalibutan, nagsugod ni sa 15 ngadto sa 29 years old sa tibuok kalibutan. Usually apektado ni gikan sa 15 years old ngadto sa 29, ngadto sa 30 years old, dapat yung 40 years old, 50 years old. Pero mostly kini nga edad ang ilang ginatanaw. For every suicide, sa matag nag-success nga paghikog, an estimated 20 people attempt suicide. So kung dunay usa ka tawo naghikog, nagpasabot na 20 na sila ka tawo nga ni attempt og hikog, ang 19 failure sila, siguro dunay nakakita, dunay nakabadlong og nausaba ang iyang unahuna, o dunay usa gyud nga ni succeed siya. So remember that in every suicide dunay 20 ka tawo. There are 19 people gyud, totally 20 people ang ni attempt ana. Kung atong tan-aon karon, that's about one person In every 45 seconds, so usa ka tawo mo commit siyag suicide in every 45 seconds. So ang ato ang time diri is nasa sa 60 seconds. So naa sa mga usa ka tawo ang mo commit og suicide within sa 45 seconds sulod sa usa ka oras. Imagine na, and impact, nag-impact kini siya ngadto sa 108 million. Ato ni siyang giresearch aron gyud mahatag nato ang complete details and information para sa tanan natong mga tigpaminaw dinhi sa Bitter Ridge sa tingog sa Kamaturan. Around 108 million people through grief each year. So naa sa mga 108 million ka mga tawo gyud ang nag-commit og suicide. Og nayuban failure, nayuban nag-succeed sila. So if you are someone, kung ikaw or you know is if you or someone you know is struggling, kung ikaw man og duna kay kaila nga nag-struggle mahitungod nini nga klase nga gitawag natong anxiety depression, you don't have to go through it alone. Ayaw pag-inusara, ayaw sulayig sulbad ang imong problema pinaagi sa imong kaugalingon. You can also talk to trusted friend. Pwede ka makigsulti sa imong mga suod o kasaligan nga mga higala, and you can also approach your family member, either your mother, your father, or ang imong isuon nga pwede nimong kasaligan. O labaw sa tanan, pwede ka mudol mga alagad sa Dios, mga ministro, mga pastor, mga espirituhanon nga mga tao nga nagtuon sa balang kasulatan. Ayaw kaulaw sa pagduol kanay, ayaw kaulaw sa pagsulting pagsugilon sa imong problema. Tungod kay kini nga klase nga problema nga giatubang sa tibuok kalibutan, seryoso, critical ug dangerous. Matag higayon ug unya dili na nato pwedeng mabakwi ang kinabuhing nakalas. Muna mga kahigalaan sa part ni sa atong introduction, hard reality. Mauni ang lisod nga realidad. Suicide touches families. Kining pagpakamatay na katandog ni pamilya. Ibuong ang mga ginikanan nganong gibuhat to sa ilang anak, nganong gibuhat to sa ilang pagumangkon, nganong gibuhat to sa ilang apo. And it will also touch churches. Kami nga ni asa simbahan, unsa may angay namong buhaton, unsa may angay namong action nga buhaton aron makatabang nining atong katilingban. Communities everywhere tanan apektado. It is not a small thing. Dili na to ni pwedeng ilong gamay lang kana nga isyo. Dili ta gusto nga makabalita nga doon na pay, excuse me, lain pang kinabuhi sa tao nga makalas o batanon nga makalas ang kinabuhi, especially sa atong lungsod sa Tuboran. Life is very precious. Life is very important para sa Ginoo. It is a deep pain na asila sa mas lalong kaayo nga klase nga pag-antos sa ilang kaugalingon, dawa sila'y kasumbungan. Hopelessness and overwhelming burden, there is a spirit behind this. Daw di na nila kayang pasanon ang ilang mga problema. Di na nila kayang antuson ang ilang mga kagulanan. Di na nila kayang atubangon ang matag-adlaw sa ilang mga solirana. Apan sultihan ko ikaw higala, there's spirit that behind this suicidal thought. Mao na hinungdan ni at akarunga po na ato ni siyang ihatag agigayon nga atong mahimahimay. Mapasabot pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang among tumong nini karong programaha karunga po na mausap kini atong Mrs. Ganina ganyang buntag sa church. Our goal is not to judge those people who are victim about anxiety, depression, na dunay planong pagpakamatay. Watay katungod na mukong sa ilang kaugalingong decisions, sa ilang kinabuhi. And we need also to understand sa ilang sitwasyon. We need also to listen sa ilang mga reasons o sa ilang mga perspective o sa ilang mga views sa ilang kaugalingon samtang naa sila sa sobrang kaguol. And offer, atong i-offer, we are willing and able to offer to them the only and true hope nga naalang kang Ginoong Hesukristo. Ang dakong kamatuoran mga igala, people don't usually want to end their life. Kining mga tao nga nag-commit og suicide, di man gina sila gusto nga tapuso nila ilang kinabuhi. Di na sila gustong mamatay na sila. Upon remember this, paminawa ninyo igsoon, they want to end their pain. Ang ila lang purpose, ang ila lang goal, na matapos na ang ilang mga pag-antos, matapos na ang ilang kaguol, matapos na ang ilang kabalaka, matapos na ang ilang kahadlok, daw dili sila katulog matagkaroon og unya. And this is the deception of the enemy, which is Satan. And most of them are more afraid of living than of dying. Tungod sa deception ni Satanas, mas mahadlok sila nga magpakabuhi sa kalibutan kaysa mamatay. Muna hinungdan, Jesus is the answer. Jesus is the answer to that pain and to that struggles and to that sorrows and to that suffering. Si Kristo lang ang bugtong, sulbad ang tubag sa ilang mga pag-antos o sa ilang mga problema. Importante kay ni nga angay na tong timanan. Suicide is a serious and spiritual. Usa di ka seryoso og espirituhanon nga mga butang. Walay banggiitan nga tawo nga pwedeng makatangtang nini sa imong nahuna. No one can fight the spirit of suicide. No one can wane the spirit of death. Why si bisan kinsa nga makapukan dinis kalibutan sa espiritu sa suicide, sa espiritu sa kamatayon. Even spiritual and emotional, maoning gisgutan, suicide is a serious spiritual, serious emotional, and also serious physical crisis. Not a sin to be ashamed. Ayaw kaguol, ayaw kaulaw pagduol. Dili sala ang pagduol ng mga tao nga pwede nimong kapangayuan og tambag. But a pain needing compassion, help, and prayer. So naakas kalisod, nagkinahanglan kag kaluoy, nagkinahanglan kag tabang, nagkinahanglan kag mga pagampo. And our church sa Tuburan, sa Barangay Dos and Christ Freedom Church, we are planning, we are praying to open a day for a pre gitawag na to ni siya og psychological and spiritual counseling. So wala pa na nato karon jud maarens, but we believe time will come. Maunay gipangandoy sa inyong ubos nga laga di Pastor Aljon nga makakandak ni, maka-offer me og libre gayon nga gitawag na to og psychological, emotional and spiritual counseling. Ato nang i-open niya pohon sakto-sakto sad nga mahuman ang atong church building diya sa Barangay Dos. Tungod kay dili ko gusto nga makadungog pa og mga tao nga nagpakamatay nga wala intawon sila kadungog sa mensahe sa paghaom sa kinabuhi. Sakit paminawon nga isip natong Tuburanon og isip natong Pilipino nakalas ang ilang kinabuhi pero wala sila masayod kung unsa di ay ang tinuod nga provision unta nga angay nilang mahibawan aron sila makabaton og tinuod nga paglaom sa ilang kinabuhi. And that is why this afternoon dunay tulok importanteng butang nga angay natong hisgutan mga higala. Why many people give up and commit suicide nganong dagang mga tao nga musurrender o magpakamatay? Dunay tulo ka mga butang nga angay natong hisgutan ngano man magpakamatay man, ngano man nga mo give up man sa ilahang fight nining kinabuhi naamantay panultihon unta nga habang may buhay may pag-asa, habang may buhay may pagsubok, habang may buhay may mga sufferings, habang may buhay may pagbabangon, habang may buhay pagbabago. Pero saay naglantaw ang tao nga kung mamatay siya wala na ang problema. Now there are three important things nga atong i-discover karon nga po na atong ablihan ng Biblia, atong pasultihon ng Salmo Kapitulo 31 Versikulo 5. Salmo 51. 51 verse 5.
5: Dautan ako, sukad ako mahimugso, og makasasala, sukad ako ipanamukos.
4: Yes. So din ipalang daan sa gibasa sa itong kauban sa diri sa studio, Salmo 51 Versikulo 5, matod pa ni King David, dautan ako, sukad ako nga nahimugso, og makasasala ako, samtang didto pa ako sa tabuangkan sa akong inahan. So unsa di ay, ha? Unsa di ay ang mga rason nga nung muabot sa tao nga mo give up siya? Unang punto nga itong iskutan, the main road causes, ang pinakaugat sa tanang naglambigit sa problema sa kinabuhi sa tao. Why people feel this way? Ngano ang tao mo bati man ini nga klase nga pagbati? That is absolute problem. Tungod kay nahimugso tanining kalibutana, di kaluhaan natangdaan sa atong sala o atong sala nagdala kini og suliran. Mao bitong ingon si Doktora Rosa Russo sa iyang programa kaniadto, I was 8 to 10 years old dito pa mi sa Mindanao, ug mao kini ang bugtong tuyo nga nahimugso kini ang atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Buti pasabot niya na mga igala igso, nasabtan ni Doktora Rosa Russo diya sa Cebu City nga kita nahimugso sa kalibutan, nagikluhaan at ang daan sa mga problema, mga pag-antos o mga gitawag nato og mga kasakit. Pero ang pinaka ulo o ang pinaka gamot niini kining gitawag nato the main root causes, absolute problem matod pa ni King David, na tao ko nga daotan og makasasala ako sulod pa sa tabuangkan sa akong inahan. So biblical and honest, dili ta pwede nga maka-judge sa tao nga nakasinati niini, pero atong tikion ang Biblia nganong naka-experience siya grabe nga kabalaka, nganong naka-experience siya og grabe nga anxiety, nganong naka-experience siya grabe nga kagool. That's because tungod kay na inherit niya ang kining gitawag na tog pinakadako nga problema. So hopelessness, despair, matod pa feeling no one cares, nothing will ever change, di na gyud mausab, walay nagpakabana, why naluoy, why nagtagad, why nagpakabana kanako, there is no way out, matod pa sa mga tao nga magkomitog suicide, para kanako wala nay lutsanan, sirado na ang tanang agianan, wala na gyud koy kaagian, trap na gyud ko. Boy, no may gala atong basahon diya sa Psalms, Salmo 42, versikulo 11.
6: Nga no, magul man ako o mahasol, saligan ko ang Diyos, o daigon ko nausab siya sa akong matatabang o akong Diyos.
4: Matod pa ni King David, nakasinati siya anxiety, depression. O gingon siya siyang kagalingon, nga no, magul man ako. Ang akong kalang, saligan ko ang Diyos na mao ang tinuod na kong magtatabang. Even the godly people cried. Si King David, why are you downcast, O my soul? Meaning higayon na may gala karunga po na naaydaghang mga tao ni Diyos tuburan. Himsog og lawas, maayog trabaho, mga profesional. Pero naa sila'y problema about sa anxiety and depression. Muna inungdan karong mga higala karunga po na ato nin tukion, aron bisan sa gamay lang kayo nga porsyento makakontribute na malang kininyong bus nga lagat o gamayng tambag kaninyo nga naa sa inyong panimalay karon. Kung inyong gipakusgan inyong radio station, ang inyong radio karon og nadungog mininyo diri sa radio station, manghinaot kong mahigala nga nagpaminaw ka. So the enemy whispers, maghagaw-haw ang kaaway sa atong nahuna. You are alone. Nag-inusara ka lang sa pagsulbad sa imong problema. Wa na'y mga tao nga nagtagad kanimo. Wa na'y mga tao nga nanumbaling kanimo. Wala na'y mga tao nga nagmahal kanimo. That is the whisper of our enemy ni Satanas. You have no future. Ingnon pa ka ni Satanas. Wa na'y kay maing ugma. Wa na'y kay maing padulngan. Give up na lang. Surrender na lang. Ugi, pagpakamatay na lang. Maunay kanunay ni mong madungog. Higalay son. If you're listening right now, sultihan ko ikaw, don't listen to it. Ayaw pamina. That is a lie. Bakat ka na. Ingnon ka, great financial ruin. Ah, nagkalisod-lisod, namagay ka sa imong kinabuhi. Pakawawan pa ka sa yawa. Doon na pa kay mga kapakyasan, wakakabayad sa imong utang, rejection, broken relationship, gibiyaan na ka sa imong mga anak, gibiyaan na ka sa imong asawa. Too heavy for a person nga makasinati nini nga problema. Igsoon, higala, kung doon naman mo'y nabalitaan, kung doon naman mo'y mga higala, doon naman mo'y mga silingan, doon naman mo'y mga parenting nga dunay kasinatian sa manini, ayaw mo pag-hesitate sa pagduol sa mga tao nga pwede ninyo kasaligan nga inyong kasumbungan. O kininyong ubus nga lagad, Pastor Aljun, og among team sa ICFC Church Tuburan, willing kaming mo assess, willing kaming mo cater, willing kami nga makik-meeting kaninyo og atong istoryahan, uban sa mga pag-ampo ang problema nga inyong gipasan. Salmo 38 verse 4, atong basahon ang Salmo 38:4, unsay gingon sa pulong sa Diyos.
2: Ginoon sa akong mga sala og nabugatan ako sa kabugat ni ini.
4: Mauni siya ang nahitabo sa usa ka tawo nga mag-commit og suicide. Kini maghikog. Ang tinuod lang higala igsoon, ang pagpakamatay nila, dili ingon nga gusto silang mamatay. Ang ila lang sa akong gusto silang makalingkawas, gikan sa pain, sa ilang sufferings, o sa ilahang dianto sa kahadlok o kabalaka. Matod pa ni King David, my guilt has overwhelmed me. Daw gilumsan ako sa akong mga salak. Like a burden, too heavy to bear. Daw gidatugan ko sa akong mga kasalanan o sa akong kadautan. So kining atong salak, kung dili ni siya matangtang sa atong kinabuhi, mauni siya ang mo-squeeze, mauni siya ang mo-choke, mauni siya ang mo-pabugat kanimo, hangtod mo abot ang punto sa imong kinabuhi na di nakakaya. Dili na nako kayang magpakabuhi. Muna inong danigalaigson, kung di ta makabaton og spiritual breakthrough, spiritual freedom and liberty, sa gapos nining sa laa, muabot yun ang punto, higtan ka, hangtod muabot ang panahon, nga mukumit ka og pagpakamatay. When people fail, they carry it all alone. Mubati mga tao nga, ako naman lang yung tao yung nagpasanan yung problema. problema sa wala, problema sa tuo, doon na pa ko'y gipasan, doon na pa ko'y gilukdo, wala ginanumbaling, way nagtagad, way naluoy, way entay concern, mga tao nga nagpakabana ka na ko, bisan gamay, way nitabang na ko, ako naman ni tanan. Igala Igson, kung gibati na nimo, ayaw paghisitate, you can call me, 0995-475-2355, Pastor Waljon, please help me, pray for me. Muna gikinahanglan na to karong panahon na. We need to have a ginatawag na itong spiritual emergency response. Naami spiritual emergency response. Kung doon naman tayo ginatawag a Disaster Reduction Management Council or Andam Tuburan, doon na tayo spiritual quick response. Kini nga problema, it is a serious. Dili ni masulbad sa atong kapulisan, dili ni masulbad sa mga doktor, dili ni masulbad sa mga eksperto, dili ni masulbad ni miyo. Kung doon na kay problema sa imong anxiety, spirituhanong problema nga naglambikit sa imong kinabuhi karon ni Gala Igsoon, matod pa rin, when people fail, dikiri it all alone. Grabe no, sila lang yun ang nagpasan. Despair grows. Paminaw nila, wa na yun itabang nako, wa na yun naluoy nako, wa na yun nagpakabana nako, naginusara nako sa pagpasan sa akong mga problema. Isolation, unfeeling, unloved. Managinusara sila mo ng mga tao di na ganahan mo gawas. Unya, pagbati nila, wa na sila gihigugma, wa na inaluoy kanila. This is the feeling of the people nga doon na sila ginatawag symptoms or signs sa ginatawag na tog suicidal thoughts, o naa sila depression, o doon na sila anxiety nga gibati sila. Because anxiety and depression, this is a result of the spiritual problem. Mauna hinungdan, mga higala, nga akong ipursugay kini ang mensahe karo nga po na tungod kay mauning gribal sa Ginoo, nga akong ipadayag pinagi sa gahom sa balang espiritu tungod kay akong nakita nga dunay daghang mga tao karon sa lungsod sa tuburan nga nag-antos sa depression, nag-antos sa anxiety, nag-antos sa panic attack, o nag-antos sa sobrang nga kagulo, wa na sila'y kaduulan, o wa na sila'y kasumbungan. Galak mo nagpaminaw ka karon, ayaw pag-hesitate, pagduol na mo. No one understand me. I am invisible siguro. Wa na'y mga taong nakasabot na ako. Wa na'y mga taong nakahibalo ka na ako. Wa na'y nakakita. Wa na'y nakadungog sa akong problema. This is the symptoms. Morning gibati sa mga tao nga naa sila sa ginatawag suicidal thoughts sa ilang kaugalingon. If I'm gone, matod pa nila, kung mawa na siguro ko dis kalibutan, no one will miss me. No one will talk about me. Kung mawagtang ko sa kalibutan, wa na siguro'y mingaon ako, wala na siguro'y kanang magunauna na ako, wala na siguro'y maghisgot ka na ako. Mauning naa silang kasing-kasing. That is why kini atong programa, mga kaigsoonan, mga igala, ato ninggi hatagan o kahigayunan nga ma-emphasize karong apuna kiningita, why many people give up and commit suicide. This is the lie nga maabot si muna-una, nga giabando ka, wa ka gitagad, wa ka gimahal. This is the lie of Satan. Mingon kasi mo kagalingon, I am worthless. Wa na ko'y pulos, wa na ko'y silbi. Gusto na kong mawala din sa kalibutan, gusto na kong mawagtang din sa kalibutan. The truth is, sultihan ko ikaw ang kamatuoran ni Gala. You are made in God's image. Wa lang ni mo masabting nga gibuhat ka pareha sa dagway sa Diyos. Gipangga o gimahal ka sa Diyos. And you are priceless. Wala kay presyo at tubangan sa Ginoo, o gimpangga ka o gimahal ka sa Ginoo. Maubit ay inungdan nga nagpakamatay si Kristo sa cross. Kay grabe ka pangga, grabe ang pagmahal niya kanimo. Nga naman nga nakabatsyag ka niya nga klase nga depression, mauna ang gitawag na itong fundamental problem. Ang pinakadako nga problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao sa tibuok kalibutan. Satan problem, sin problem, and separated from God problem. Problema ni Satanas, problema kabahin sa sala, o problema sa itong pagkahibulag sa Diyos. Kini nga klase nga problema, igala, igsoon, espirituhano ni. Nag-result ni, nag-produce ni, nga ito sa gitawag anxiety, depression, panic attack, o pag-commit o suicide. O kining gitawag na itong the main road ko sa tanang problema nga imong giantos karon, di ito ni masulbad ni Mayor, kining si Satanas, kinsa may makasulbad, kinsa may makapuka ni Satanas, di ni masulbad ni Congressman, di ni masulbad ni Presidente Marcos, di ni masulbad sa atong gobyerno ang problema sa sala, ang atong pagkahimulag sa Diyos. This is a spiritual attack sa kinabuhi sa tao. You are under the kingdom of darkness and no one can overcome the kingdom of darkness. Why? Si bisan kinsa nga makapukan sa gahom, sa kangit ngit. Muna inungdan may gala, di ani atong programa sa tingog sa kamaturan, karong apuna. Ano masabtan ninyo kung naakailalom sa kingdom, sa kangit ngit? Subject ka sa anxiety and depression because you are suffering right now the spiritual problem. Tungod kay naakani mo ang sala, nahimulag ka sa Diyos o gilalom ka sa gahom ni Satanas, kung atong basaw ng unang Pedro 5:8. Unang Pedro 5:8.
3: Pagmaigmat o pagmabinantayon ka mo, kayang inyong kaaway nga mo ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagmulog ng ita o tukbo nun.
4: Amen. Sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8, sumatod pa di, magmaigmat, mabinantayon ka mo, mga igalamu sa naata karun din sa programa sa BT Radio, aron matagan mo og information sa inyong kinabuhi, magmaigmat ah. O magmabinantayon ta, kaya nga tong kaaway daw sama sa liyon, nangulob siya, nagtuyok-tuyok og nangita og tukbo nun. Wata mahibaw kinsa iyang biktimahon ugma, sunod adlaw, sunod simana, kinsa maksidente sa kalsada, kinsa mga wagtang nasad sa kinabuhi, mingunta simba ko lang in taon pa, wadili in taon na siya makapawagtang ni Satanas o sa mga problema ng mga simba ko. Ang sikreto aron mapalayo kaniya na paminawa ang ebanghelyo, paminawa ang pulong sa Diyos, paminawa ang gihatod na to karunga po na kinsa ang solusyon ni ini. Og sama siya sa liyon nga nagatuyok-tuyok og nagapangitag tukbo nun. Mao nang trabaho ni Satanas, he attacks the mind. Atakihon niya ang imunauna. Wa kay pulos, wa kay kapuslanan, wa kay silbid ni kalibutan. May pagmahanog ka, may pangmamatay ka na. Mao ni ang atake sa imunauna. We call that one mind attack. Og unya atakihon ang imong pagbati.

0: Imo ang Diyos. It draws Him near to you. Kiniimo mga pag-antos maoy nakapaduol sa Diyos tungod kay ang kalipay sa Diyos sa panahon nga ang tao mag-antos, sa panahon ang tao nga makasinati, grabing kagulanan, nakita mo sangpit kaniya. He stays, He cares, and He loves. Magpabilin ang Diyos. Imong mama mausab, ang imong hinigugma, buwagan ka, ang imong mga higala, dili na mo tagad nimo, pero ang Diyos, He is always willing to stay with you. Andam siya kanunay makiguban ka nimo. He is always willing to curse for you. Andam siya muatiman kaninyo, kanimo, ug andam siya kanunay nga mutabang kanimo. There's always a way out. Tinumdumin niya itong mga nag-antos sa anxiety, depression, din sa lungsod sa tuburan o sa mga kasikbit ng mga kalungsuran. Sultihan ko ikaw. Higala, igsoon karong apuna. Kung doon naman kay problema, nag-iantos ka ron sa imong kinabuhi. Timan eh! There is always a way out. Dunay dalan nga ikaw makalingkawas gayod ni Ana. Ayaw tuguti nga masiran-an ang imong nahuna sa mga buta nga imong gipasan. Abli ang imong mga mata nga espirituhanon aron makita mo ang pultahan nga gihatag sa Dios kanimo. Unang Korinto 10:13. Atong basahon. Balikan na to ang Unang Korinto 10:13.
1: Tanang tintasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og pusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini.
0: Amen. Pagkanindot sa mensahe, ato nang text ganina igsoon igala, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Walay pagsulay nga gitugutan sa Dios nga moabot kanimo nga dili nimo makaya. And God is faithful. Ako nagingon ganina, matinud-anon kayo ang Dios, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Dili katugutan sa Dios nga tintalon paantuson sa mga buta nga dili nimo kayang pasanon. But when you are tempted, sa panahon nga ikaw gitintal, sa panahon nga ikaw nagantos, timan eh, higalay son, listen to this. He will also provide a way out so that you can endure it. Kanunay siya mag-provide og paagi aron ka makalingkawas, aron ka makapadayon sa lumba nining kinabuya. So meaning, there is always a way out. Alang niya itong mga na-depress sa ilang kinabuhi. Alang niya itong mga gibulagan sa ilang uyab. Alang niya itong mga wala kapasar sa ilang interview. Alang niya itong mga nabagsak ang ilang mga medical exam. Alang niya itong wala pagyud in town tawagi sa mga company. Ayaw itong mo ka-depress. There's always a way out. Wa baka kasulod sa school, sa public school. Ayaw ka-depress. Wala natapos sa imong kinabuhi. Di alang. Wa pa na-naayaw ang sakit sa imong bata. Ayaw ka-depress. Wait. Sa insaktong panahon, God is a miracle working God. Maayo na imong anak sa mabot nga adlaw. Do not add another problem to that particular problem. Ayaw na dungagi ang problema nga imong giproblema karon. Kay maunay makaruin sa imong hope, maunay makadamid sa imong faith, ug magresulta na ngadto sa ginatawag suicidal thought. Maunay hinungdan nga ang daghang mga tao nga magpakamatay gayon. No situation is hopeless. Para sa Diyos, no situation is hopeless to God. Everything to God is hope, everything to God is positive, and everything to God is good. Kita lang ang nagbutag kahulugan negative. Gamay ra gyud kay nang problema sa imong pamilya, imong dakuon ang isyo. Gamay ra kay nang problema nga balatian, imo nang inong cancer. Gamay ra gyud kay nang problema sa imo nak ingon na hungog, ingon pa nimong yabag, ingon pa nimong walay pulos. You are creating more deeper problem than the real problem nga giatubang sa imong anak. No situation is hopeless. Walay hopeless atubangan sa Dios. Walay hungog sa atubangan sa Dios. Walay bugo sa atubangan sa Dios. We are created in the equal of the image of God, and we are precious and we are unique tungod kay ikaw kawangis ka sa Dios. Even when you cannot say the way, bisan di pa nimo makita ang dalan, but naghimo na ang Ginoo og paagi. Mo nang dunay kanta ni Don Moy nindot kayo, God will make a way. Where there seems to be no way, nagpasabot ka na, wa man ko kakita sa dalan nga akong gisubay, halabihan kangit-ngit sa akong gisubay karon. Apan hay baluko nga ang Ginoo nag-andam og dalan, luyo ni ining kangit-ngit nga akong gisubay. Your life is so precious. You are so very important person in the sight of God. Bililhon ka alang sa mata sa Dios, because you are created with God's purpose. Uban ang katuyuan sa kinabuhi, gipangga ka, gimahal ka, gipakamatyan ka, gipaagasan ka, dili karnero, dili kanding, dili kalabaw, dili baka, kung dili dugo ni Kristo, hari sa tanang hari, tungod kay gimahal ka sa Ginoo. Psalms 139 verse 14.
1: Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat, o nasayod gayod ako niini.
0: Amen. Matod pa ni King David, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Sure, your value is not in your feelings, your success, or what others think. It is in Christ. Ang atong value na alang ni Kristo, your matter to God, ikaw bililhon nga to sa Dios. Unsa man imong position sa imong kinabuhi, wala na bili ang bililhon ikaw mismo. He knows you, he loves you, and he has a great plan for you. Jesus understand deep suffering. Nakasabot si Kristo. Jesus was a man of sorrows, acquainted with grief. Nakasinati usab si Kristo, grabing kagol, kabalaka, samtang siya din sa kalibutan. He knows your pain, rejection, and loneliness, and betrayal. Atong basahon sa Isaiah 53:3.
2: Gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siya ang mga kagulanan o mga pag-antos, gani walay mutanaw kaniya. Wala na nato siya tagda o gipakawalay bili lamang.
0: Amen. Maunang pag-antos ni Kristo nga iyang nasinat. Dungulo gaalang ka na to. Katapusan, our responsibility, what the church must do, absolute mission. Mauna yung mission, 2 Corinthians chapter 5, verse 18.
3: Gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagsiguli kanato ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo og gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiuli sa uban ngadto kaniya.
0: So our responsibility is if alagad sa Ginoo to reconcile people back to God through this program dinhi sa Beto Radio. So mauni ang pulong sa Ginoo, di lang ingon nga nagwali mi diri, dunay panahon nga mobisita usab kami sa naglain-laing mga kabalayan. Ato lang ipaspasan kay apit ato oras, Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2.
1: Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiya matuman ninyo ang sugo ni Kristo.
0: Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiya natuman nato ang sugo o balaod ni Kristo. Notice the quiet ones. Atong tanawon, many who struggle, suffer in silence, they smile. Mukatawa na sila tubangan nimo. Pero kaibaw, but deep inside, they are dying. Mauna higala ison, dagang mga tao mag-smile nimo. Pero kaibaw, pagkaugma, patay na siya. Mauni ang pinakarealidad nga problema nga giantos karon sa kalibutan. Check on your people beside you. Check your family members. How are you? Kumusta ka naman? Naaba kay gipasan? Doon na ba kay problema nga di nimo kasulte? Listen to them deeply and pray for them. Igala ikson, dili man ko Diyos, pero nasabtan ako unsa ang kasing-kasing sa Diyos. Point them to Jesus only and ask Jesus to give them hope. Iampo, not just only to pray for them, encourage. Spiritual talk and spiritual counseling, trusted people. Jesus uses people, wisdom, and also some medicine. Muna po, mag-open ta o ginatawag pre-psychological and spiritual counseling. I-announce lang yan nato nandiri sa radio kanus anak nato mabrihan, pero we keep on praying for that. We are willing to help our LGU, local government units sa tubunan. I know nga dili ni nila masulbad. No one can solve the spiritual problem. No one can solve the problem with Satan, the problem with sin, and being separated from God. Romans chapter 12 verse 15.
4: Paglipay ka mo uban sa naglipay o hilak uban sa naghilak.
0: We feel grief and sorrow, labi na sa mga natungdan, labi na niadtong bag-ulang nga nakalas ang kinabuhi tungod sa pagpakamatay. That is our deepest sympathy and condolences to the bereaved family. Dili na nato mabalik ang iyang kinabuhi. And the Bible says, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Paglipay sa tanang naglipay, paghilak uban sa mga naghilak. Remind them tomorrows can be different and bring news and light. Ingna sila, mga tao nga nibati og depression. Uy, dili ko to bangi mong adlaw karon. Wa ka kay bang ugma mo dan ag panghayag sa adlaw. Dunay bag-ong ugma sa imong Ginboy. Lamentations chapter 3 verse 22-23. Padung na ta sa conclusion. We have 4 minutes left na lang yun sa tong programa.
1: Dili gayud mo lubad ang ugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya.
0: Wow, pagkanindot na ang verse, ingon diri sa English, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. They are new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Mauninindot kaayo nga pulong nga atong ipaambit sa mga tawa na hope silang Ginoo. This pain is not permanent. Ang imong pagantos, dili permanente. Ang imong anxiety, dili na permanente. Ang imong kabalaka, dili na permanente. Ang imong kaguol karon, dili na permanente. But God's promise is always permanent. God's mercies and God's faithfulness are always new every day, are always available para sa imuha. Conclusion ta sa Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17, before tamo end.
1: Ang Ginoo mao ang Espiritu, ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo anaay kagawasan.
0: Yes. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Ang Ginoo Espiritu, kung asa gali ang Espiritu sa Diyos, ingon diha duha og tulo magisgot sa ngalan, ana ako silang taliwala. That means na ang Espiritu sa Diyos, kung na ang Espiritu sa Diyos, higala igsoon, makabaton kagayod og tinuod nga kagawasan. Gusto ba ka makabaton og kagawasan gikan sa anxiety, depression, panic attack, struggle, problema sa pamilya, problema sa relasyon, pareha sa imong kaugalingon karon nga murag wala na guro kay kaduolan, ayaw pagpanagana, ayaw paghesitate, pagduol sa imong mga silingan o sa imong mga suod na higala, pangayag tambang. People do not choose pain. They choose what they think is the only way to end. The truth, suicide is not solution. It destroys the hope of tomorrow. Jesus is the only solution. Three things to remember. You are not alone. Wala ka nag-inusara. God is with you and His people are here. Naami sa In Christ Freedom Church Tuburan, andam yun mi mo assess ninyo. Tawagin mi ninyo sa 0995-475-2355. There's always hope. God makes a way when there seems to be no way. Dunay paglaom diya sa Ginoo. Sa kalibutan, walay paglaom. Sa mga kumpanya o saywa, na kay paglaom diya. Sa eskulahan, wala kay paglaom o sahay diya. Pero sa Ginoo, naa, available kayo. Unlimited nga paglaom. Your life matters to God, to church, and to eternity. Ang imong kinabuhi mo'y bililhon sa Diyos, ngadto sa simbahan o sa eternity. You're struggling today? Please tell someone, do not carry it alone. We are here. Jesus is here. Idukot atong ulo magampo ta. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami sa laing malampuson sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Salamat nga daghan nakasabot na kining anxiety, depression, panic attack, suicidal thoughts, bunga kini sa fundamental problem. Sin problem, separated from God problem, and problem with Satan. Thank you, Lord, for giving us this spiritual information and this absolute solution. And that is our absolute mission, to carry this kind of hope ngadto sa mga tao na naaginoo sa anxiety, panic attack, and depression. Kiniya mo giampo sa pangalan ni Jesus nga mo Ginoo. Amen. Okay, daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. May hapon kanyong tanan. Diha gaw, Pastor Aljon. Good afternoon, Pastor Aljon. Naminaw ko ni mo, Pirmi, and pulong sa Dios. Blessed Sunday, Pastor Aljon. Thank you, Pastor Aljon. Words Parilla. Pastor Aljon, rest in peace ko ni Mama Rudel Aguas Saludaga. Stuling. Thank you, Pastor Aljon. Pastor Aljon, shout out ko. Lucy Kiros Parilla. Thank you, Pastor Aljon. Mayong hapon, Pastor. Nagpaminaw ko ni mo, Pirmi, diri sa Barangay Dus. Kusog kayo ang among radio, akong tindahan na gamay tapad Kyle Food House. Salamat, Pastor. Okay, Pastor Aljon, shout out ko parinti gwapo DJ Rans, cute og Pastor Pretty Magpoy Ubisano, Ate Reggie Ubisano, og sa imong kaubanan diha, Pastor Aljon. Words Parilla, Pastor Aljon, shout out ko ni Ate Bibi Ruhas, naminaw siya nimo karon sa Public Market Tuburan. Thank you, Pastor Aljon. Okay, og unya pag-sharing sa maing balita. Happy birthday Rudy Labaw on GM Boniti, gikan ni Vangelis Ebrel. Hallelujah, glory to God. Kumusta man mong tanan diha, Pastor Junel? Okay, so dalay ko ngalan sa tuwing suwala tayo igong oras o panahon. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Hi Pastor, naminaw ko nimo diri sa balay. Greet ko nila Jandy Queenie, June Queenie, sa ako Bana Queenie, tibu-tibu gikan ni Char. Okay, ang Diyos kanunay mga panalangin ka na itong tanan. Sa gihapon kami magaingon ka ninyo, masayod kamo sa kamatuuran o ang kamatuuran maghatag ka ninyo o kagawasan. Maing luwas ka gabi mga higala. 98.1 BT Radio.

Alright, this is true. 27 minutes past the hour of 6 o'clock Drumming Sunday. Hey, kumusta mo nila sa Visayas? Hey, Namindra, welcome na sa itong program Drumming Sunday. I'm up until 9 o'clock in the evening. Ubanin ko din sa itong program karoon ako yung background sa inyong mga radyo. Kumusta mo niya? September 13, 2026 sa mga nag-birthday niya karoon. Happy, happy birthday. Labi na kayo sa akong sister, si Rachel Santiago. Happy, happy birthday. Happy birthday, Shal. Shal, sa mga viewers, kailangan ako na pala nag-share mga langga, no? Ano sa mga langga, dadalim na pita. Ubani po ko, ninyo. Oo, oh, oo. Oh. Why, tulganay, ha? Sa'yo kayo mga tukuban, kay klase na daugma. Alas na yung pira ta. Live na din siya, live na live ni Evangeline Cuparilla. Hello, so shoutout ni Madam Filomena Hinabe. Hello, Rizrans. May gabi na mo dyan, ma'am. Yan, yeah, shoutout ko sa Lombab. Shoutout ko sa Dunker, Danao, City, Lanog, Kayo, Imhang, Tukar, Onya, Bisa, Nag-Billiard ko. Pakapinan, og sayo. Prilin, Butor, Lombab. Yamat na, ah. Niyatay, may gabi ni Shay. Good evening, Isran. Happy Sunday. Nasharot ko Sunday. Huwag yung nga ni Grosso. Rital sa kong mama. Tor sila sa dohan. Ako ka maguwang Manoy Lining Dudon Joseph. O sa isa na kong anak. Inday Tinten. O sa kong Paris Ricky Ravanes. From Angelina Cadman. From Naga, Cibu. Salamat kayo, Isran. Sure, welcome. Then also ni Kuan. Prilin Butrolomba. Sharot ko sa purok. Tong. O sa mani, tong. Tong. Pakitong. Kitong. Pero purok tong espesyal sa tuburan barangay Kalangahan. So guys, kita-kita ta ninyo diha sa inyo hanga barangay. Oh, sana all. Good evening everyone. Ah, nakatagay na ni Janice ma. Janice, mambong nga liwa niyo. Live ni Guapo Pariente, live na live ni Pariente ha. Oo, live na live, na live, na live, na live. Balit ang share na Pariente. Saka itong mga nag-share diha, guapo kay mo guapa. Shoutout ni Mariam Rigoli Pipito. Good evening, good evening, good evening sa nabod diha. May pagsaysaya naman na madam. Ika iki ay kihiko-hiko na diha madam. Oh. Ayong gabi boss, isyagat boss Marcelo Pangga ki Hermosa Aras. Sana all Pangga. Anyway, sa mga naman kita program, always naka, kung ano, kipaluhan sa tuang Amigos Kini Herbal Coffee Mix. Oh, human ninyo sa inyong sayo diha, pamaol, pamor. Evening nag-coffee. Amigos Kini Herbal Coffee Mix. And also sa toang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan. 20 minutes past the hour of 6 o'clock. The remix na rin pa tayo.

Councilor Lori Roylyn Sabadalo atong kausihan. Ha, number one niya, Councilor Diaz Barangay San Juan. Di siya ako nag-birthday karon sa Rachel Manlacat, San Diego. Yes, happy, happy birthday. Sa tarong nag-birthday karon, happy, happy birthday niya may kabiisad ko ni Sabong Kapitan Cap Bonnie Branswala nga nag-birthday karon. Happy birthday! Kana nila nag-birthday na. Dako-dako ginagkaon niya rin. Rato Montero, Hino Jola, siya ako sa tanayin taga Barangay Kansini, siya ay salamat. And also, Chinese Mambo Kalimaniyo na sa'yo para managga-emoji. Ah, muna, kay Hubog naman. Joke lah. Malita na ba kayo ni? Good evening niya, Pariente, these runs, guapo always. Kung namin, animo, the rimming Sunday, happy Sunday and blessed Sunday, Pariente, these runs, guapo. Thank you so much, Pariente. Jarek de la Cruz, may kami po sa Pasyagit. Okay, muna, salamat kayo. Then, shoutout sa kalangahan nga malapit ng fiesta. So, ready na yung inasal, guys! Ready na daw. Rachel May Mercado, good evening, DJ. Dancer, sa mong live, DJ Raz Pariente. Salamat kay Pariente, guwapo. Then, hello, DJ Murag Gabern naman. Oy, happy ng Pasko. Kamong inahan sa Bunyag ba? Ayaw mo pa nago kay Mamasko! Kuno siya. Sana all. Pahatag taon mo. Charlene Tibutibo, hi, this is last greet ko nila ni Johnny Queenie Jansino sa kong angaban na Juari Tibutibo. O sa kong Papa Kuling Eskolastiko Kuwera, mangi ka ni Charlene Tibutibo ka Kugon Proper. Salamat sa basa ni Israels. Mark Angelo Mercado, good evening ni Jay. This is greet ko, birthday ni Gwendolyn Dakay, ni Charlene, gika ni Charlene Juari Tibutibo Kugon Proper. Salamat sa basa ni Israels. Florentina, dakal-dakal siya sa marano katraban na inilang nanay o tatay na minaw always. Salamat din sa rans. Then, hello, ano ba na? Maribel Anores Labrador, good evening DJ Boss. Shout out ako sa kong banner rin boy sa kong anak Christian ni Papa Lando. O sa kong silingan na lang boss. Salamat watching from Jupiter. Mura na siya si Michelle Otiga Rico. Michelle! Tingo kuno di abi. Napuni sa Mars. Silingan na rin sila. Ay, shoutout nila ni Sir Armine Mahusay. Shagit ko sa mga Nisrans. Okay, manahawalag shagit ha. Bantay mo rin. Then also, shoutout. Hello, good evening, boss. Kung guwapo. Pag hilom niya, big guwapo-guwapo ka ka na. 33 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday Bryant, ha?

Oh, hi! What up? Kumusta mo dyan? 47 minutes past the hour of 6 o'clock. Terrific Sunday! Shout out to Chen Chen Rochelle. Hello, this runs. Good evening. Shout out lang ko sa akong family nga nakaroon sa City of Paniagan. Barangay Bagonbon nila ni Mama Nineng. O Papa Amay din sa kuwang mga ingson, Rino Lizar, Rimer, Mora, this runs watching from San Carlos City. Wa man nila ang amigo, amiga, si kuwa, no, Chen Chen. Oh, balik-balik ko yung kuwa. Yo, madam! Amelita po ito, namin si Lord Israel, happy Sunday. Ako request ha, salos. Ayoy. Sige na nag-salos, madam. Amelita! Joel Labangon, good evening sa lahat. Siya ako sa anak, kasi John Dave, Baliban ng James, Baliban nga sa ka ako ang Mama Emilia Labangon o Papa Pilis Labangon nga naa sa tuong kugon from Lahog. RR Morenit, Boraldol, grabing sayaw na sa kong anak nga si Chaisa Morente o si Mark Dave, Morente o Mike, Morente Dol, salamat kayo Dol. And yeah, shoutout ni Maricel Hernan, good evening sa lahat. Siya ako sa kong pinaranga nga banda si Ray Balanchalo sa kong anak nga si Rachel Balanchalo. Dilipod ni Nako Maklintan ni shoutout po ko sa kong gwapo nga magulang si Nemno Hernano sa ko yung sayang asawa nga si Jasmine Hernano sa iyang nga mga anak nga sa last ni Yomi o Rose May. O sa ko ang gwapa nga yung ad Joseph Lebrando sa iyang asawa nga si Damina Panunsyal Mardi sa lahat sa labas kubasa watching from Sitio Agbalas yung barangay bago doon sa Bardo Benito. Nang salamat kayo naman ma'am no, Maricel Hernan. Yo, so shout out ni RR Morende again. Shout out sa barangay Kabkaban sila si Lemuel Rosaling nga nag-birthday ron na Bonaldo kay nasayaw na sila. Ay, noon. Salamat kayo. Christian Agapon, Idanio, good evening, sir. This is Rajago, all Idanio, family Agapon, family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary May, Virginia, Virgie, Kabatania, Gapa, yung siyang asawa nga si Bubok, yung siyang bana nga si Bonnie Bones. Bonnie Bones, asa na ka, Bonnie Bones? Nawala. Ay, na. Bonnie Bones, ngoho asinggo o gadamo karon palihubling sa Budos USB Satisfaction Christmas in our hearts. Salamat, Israel. Antonieta, may gabi ni Israel. Sa siya ako, siya ako, mama, ani, papatone, manoy, genre, tiyo, pablitong, alay, siya namin, o diri, sagboya, salamat, sagbasa, Israel. Then, si, saan ni? Gibalim, mani mo, balim, buda to, tanah. Oy, Klo! Oteb! O saman eh, Dizran! Siya ka sa mga taga Tapul, Barangay Puso, La Castellana, Negros Occidental. Salamat kayo na ibadya, kuan ha? Bito! Ah, si Oteb ko. Bisa ko sa akbali doon. Thank you, mabasa. Siya, Malrong, Dizran! Good evening! Siya ka sa mga yung anman. Siya ka Malrong. Siya ka sa mga magmuang. Diyan, na bato. O ni Kuya Atek o si Darren Bato na minaroon diya sa Carmelo. Salamat si Wasari Sarans. You're welcome. Sama ka sa GR Hanya. Shout out ni Ma'am Nesel niya karayin. Dayon, ikatawa lang atong Happy Sunday. Gika ni Prilin, Butorlumba. Bernadette, malopay siya ako ni Jerby Kiat Kaayo. Okay. Then, okay. Shout out also ni Marilo Labor. Ah, DDI. Marilo Huban na bakot ko siya ako sa kong mga liwa DJ Huban Family Armoja Presbetero Sudario Dichos from Marilo Huban. Thank you, Nisrans. Shout out na day ko ni Nisrans sa mga amigos o amigas. Oh, shout out ni Marcelo Ayag Tango Pangga. Ay, Marcelo magbabalaod gawas niya kay naalimuhan ko andiri loving mate. Dizra shout ko lagi keras Parilia Parilia family. Salamat Dizran kikan Evangeline ko Parilia. And also good evening DJ shout ko sa Tarang Taga City Obado sa Tarang Namino sa video radio request ko song Big Bomb hawak mo ang beat. Thank you so much Dizran. Happy Sunday all. Sharon. Ay, parahin tayo itong oras guys. 51 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday. My name is Dizran.

0: Good evening, it's now 7:15 p.m. 7:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Rodokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong po galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating po sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro may gitaon kung nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Nga, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's carting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarting ako. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas-balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 98.1 The Remix Sunday.
10: DJ Vance live on the mix.

Samba. Lepas tanda time 19 minutes past the hour of 7 o'clock. Shout ni Mayat the Bakaldo Hernan by Gabi DJ Shalko's Hernan family, Bakaldo family. Thank you DJ. Yes, shout out dana niyo by Gabi E. And Arita sa bubong nga bahin palihong ko sa inyo mga messages. Ay ka palibig taas. Ayam! Ang sa tabi. Ayam! Ay ka palibig taas. Shout out Linda Ricas, good evening DJ. Shout out sa tanang taga-City Abad, sa tanang Naminaw, sa Vito Radio. Okay, umana ni, salamat kay Jackie Lynn. Shout out ko sa Marenti family, Madrid family. Og ni B-Boy nga si Noah Madrid from Rodina Morante. Jin Jane, di saran sa kumpahibalo sa tanan-tanan. Og mga adlaw, walay agas tubig. No, 4 days, sarabag yun. Hahaha, katawanan din na. Kaayrang kasabaan mo, Jin Jane. Ay, diya ka na sa kuhaan, panawagan! May balaw sa tanan! Nga, diya ka na sa negros. 4 days daw, walay agas. Asa man ni Dapita, Jinjin? Pataka, rapod dati rin. Digirans, lantaw minimo o live. Salamat kay na mga Uiklo Utev. And also, Marefi Asingwa, may kabinin siya. Siya ako sa kuhaan, magguwang, nga sa putat. Yan, dayan, abastatas ba to siya ako nila ni GR Malerong, ni Sel Malerong, ni Mama Tizi, ang nanayaw na sila ni Jay. Wow, palagpakan! And also, shoutout ni Angel Talaveras, may kabini siya. Shoutout ko sa kong mama, nga si Mama Nining Papanelo. O, guys, ako ang bayan lang, si Dundun Canoy Talaveras, sa iyang pamilya nga nagalitsyon o ulo sa baboy. Asa bang unod, ane? Malditang bunso! Hello, good evening, Israel. Shout out sa ako ang family. Usanan na lang, naminaw o naglandaw sa live. Di siya request ko sa Budots Emergency. Karang tiyo-tiyo, ha? Oh, ay kabalaka. Shout out ni Dave Ship Friends Kahuilan. Dol, baka pa shout out naman dyan. Sa taga Nabugtaan, San Carlos City, Negros, Midol. Salamat yung tanan niya, DJ Friends. And also ni Lee Andro Binyasa pa rin niyo, DJ Friends. Happy Sunday siya ako sa family listening here at Pasay. Family pa rin niyo and my birthday boy, Yael. Siyan na disco-disco na tango-tango na ulo-ulo. Tango-tango, yango-yango siguro. Yango-yango ng ulo, let's go! Yan, tango-tango. Oh, okay, ini shout-out also ni Pariyanti, ni Zranz, kwa po, request kong gilambada, wala tani, ha? At mama noon, digi-digi-di. Oh, karang diyo-diyo, daddy, Zranz, kwa po. Bernadette Palabay, shout-out niya sa balit, sa kumanggol, yas Jenny, yung Meralina, nga nahubog, ron niya, ikan sa matugan. Okay, salamat kayo marami. Then, also, shout-out ni Marilo, wa... Huban na bakot-kot, share ko sa kong nga makaliwat DJ Huban Armudia Presbetara Sudario Dichos from Marilu Huban. Thank you, Israels. Okay, welcome to Salamat. Shoutout yung tanan niya, no? Chat Israels, happy Sunday. Request ko, Salos. Ako na rin katana. Shoutout Amelita Pautan Jimenez. May gabi yung tanan niya, ma'am, no? Anyways guys, ito po salamatan and apologize itong program ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids. Ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids edad 1 hangtod 12 anyos. Karong halos sa adlaw na kayo nga kauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet, computer. Importante kayo nga ito ang hataga na pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka! Kaya niya na ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids na aking lutina, siyasantin, DHA, zinc, vitamin A, C, and E o balonggay extract na maong importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata sa pagsuporta sa mga pananaw. Labi na sa mga batang asige kubasa, nagtuon o nagamit o digital devices, ang lutein o siyasantin makatabang sa pagkatiman sa ilang mga mata. Naausab ang DHA o zinc o man sa vitamin A, C, and E para sa dugang suporta sa laodlaw ng pagkatiman sa mata o ng mga pananaw. And then, maayong, mas maayo, yun nga, sayo pa lang, ato anang hatagan o maayong pag-atiman ang mga mata sa ato ang mga anak. Mga ginikanan, kung nakita mo, dugang suporta silang adlaw-adlaw nga nutrisyon para silang mga mata. Ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids ang gamiton. No, ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids sa produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation mapalit sa mga butika sa inyo ang mga lugar. Uy, shoutout niya karon sa Barangay 1, shoutout ni Tata Tatsky Montigalbo. Ay, may gabi nito rin niya, ta. Ang Nesergaga Montigalbo. Panayin tada rin, may Sunday, my name is DJ.

0: Good evening. It's now 7:30 p.m.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B-complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. NerfFlex Capsule, atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's karting bisdat, ana.
1: Rexido Forte.
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexido Forte.
5: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting bisdak nato.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Turn your volume up. And this is
9: DT Radio.
8: You are now tuned.
10: The Remix Sunday. Sunday.
11: DJ Metzky live on the mix.
12: DJ Hans live on the mix.

98.1 of the Radio, 34 minutes past the hour of Sudok Lek. About some meat skin video. Shalom sa tamang views, kaya nagtala ka lang siya Roy Caniete Paranchal. Good evening, siya ako sa kong husband nga si Roy Paranchal sa mga pinagkakanak si Jaron Shay. Roy J. Paranchal sa family Caniete Paranchal DJ Kanarasa Lama DJ Rans. Dino sa Jacqueline, good evening, siya ako ni Kesya. Kesya May Pipito o ni Kevin GR Pipito o mga kong request nga who says. Alit na diri. Also, Javelin Gago Bustria, good evening, shout-out sa Bustria family. Sa pahikon, matugan labi na ni Papa Joy Bustria, Mama Rebelen, o sa kong amanghod si Christine Claire, salamat yung israans. Then, Ramil may ngabi ni israans, rekos ko, gawag mo ang beat, o shout-out sa Lianos family, diya si Tio Kabugan, barangay Himama, salamat sa kubasa ni israans. Dino sa Evangeline, shout-out sa kuang banda ng Pongi, Rame Kala, salamat yung israans. Sana o, diyan ay naliwa si Kuan Boards. Bernadette Malapay, siya ako diha sa balit sa ako ang amanghod nga Jenny Umiralin nga nahubog roon dihagikan sa matugan. Okay, salamat kay Rich Rans Pariente. Oman na, salamat kay Pariente Guapo.

0: Mayang gabi, alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business.

0: hijo, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga, pamaol, labad sa ulo, ug gilana. Rexino
1: Forte! Maunang ang diskarte na ko, discarding wisdak na to. Rexino
2: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 98.1 The Remix Sunday.
6: DJ Lines mixing in live.
7: Alright, sakadong, sakaling, kadong. Wow. Well, it's another time for 8 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Shoutout to the Ariola family. Labi na gini Michael Angelo Ariola Dekaros Atbang CTU Guardhouse. Shoutout na ako sa entrance na Atbang sa entrance gate sa CTU Dubran. Shoutout ni Ma'am Niera Faye Ariola and Sir Mike Ariola and Sean Michael Ariola Ariola family. And also shoutout ni Ma'am Tisay Salipdan Marabel! Umanay mo ang kuan Marabel, pop-up. Pop-up doon. Tingog dayo sa aroan na kuan. Hindi na ko kanoon na sa kong ipang play. Mayang gabi, this runs guapo. Shoutout to Ma'am Ana Moral. And also, Milita Pautan Jimenez. This runs good evening. Since siya wala ko'y wifi. Shoutout sa Gagaang o sa Barangay 8. Thank you, DJ. Happy Sunday. Natong tanan. Yeah, shoutout niya karoon sa kuan, no? Sa Thousand. Thousand or thousand? Oh, happy fiesta day, no? Nakapamakas mi kanina. Salamat kay sa muang gikwan, kaniwatan sa akong Paris na. Evangeline, din siya pala ko skog budos, Papa Abdul. Dayang-dayang idol, wala tayo dayang-dayang dul, ha? Klein Zain Perez, sin siya kayo? Tsaka dung kading, oh, karong dayang-dayang manon! Imagina na lang mo. Jiaroy! Kanyete Panunsyal, good evening siya siya ako sa kuwang husband nga si Roy Panunsyal sa muang pinanggang anak si Roy J. Ah, wala ni, salamat kayo ha! Okay, panayon ta diri. Kiss siya may bibito, Jacqueline, ikaw di ay ni Kilin. Oh, siya na! Panayon tayo, The Remix Sunday, kaya na my name is Dijeran sa katong mga listeners niya.

maghimo imo unta tag video mga idol ba nga magulan-ulan na ba kay dita ka konsirit o oh, dita ka dita makakonsirit o oh, dita makakonsentrate o oh, himo o video kay ulan na mangon kasi mabasa atong siplo.

Yes! Bilibin Standard Time, 17 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday Show. Ate Nora Kapoyan, good evening DJ Shiraz Taga Himama. Assalamualaikum di Israel, selamat kian merami ha. Good evening di Israel, syahatku sataran tentu ay boys the Dream City of Tilim Crossing. Nangka kalau terdapat di Glasa Occidental, selamat masuk bahasa di Israel. Jika ni Melvin dan Rayo. Agar syarat ni Atin Dora Kapoyan, juga ni Kuya Wilson Kapoyan, dia akan saya membawa Tuburan Cebu. May an satu mara di Gulasyan, watching from Tuburan Cebu City. Dayon, it's me, May an satu mara di Gulasyan. Nya shout out kay friend Mariana Alika Dawis o kay kumbalanga si Jay Kesal, it's me. It's me. Diara. From Tuburan Cebu. Salamat kay Mian sa Tomera di Gulasyon. Barian ni Dizalans gua para kuskong song Hot Mama. Thank you for in the Dizalans gua po. And also ni Mark Alisna. Good evening ni Jay. Shout out sa mga family Alisna. Family saldo friend Mark Alisna. Salamat sa mga Dizalans na kuskong song. It's me ring hoy. Kumana! Oh, hi! Hi, shout out to Mom Neta Valderosa! Good evening, this is Ron sa Canada! Pero may gabi yung tanan niya, Adam, no, may pag-gataran sa Facebook Live. Always yun sa klasyon in sa itong mga program no sa Beat Radio 98.1 FM. Shout out to Mom Neta Valderosa! Kesha May, Pipito, Jacqueline! Okay, shout out to Mom Jacqueline! Lumapas siya na siya di Dong Rodal! Uy, Dong Rodal! Akong idol. Siya rin Lul Sully. These runs, good evening. Siya ako sa kong anak si Awara Faith Sully. Diri sa Tabunok, Tabulan, Cebu. Grabe mo dala kaya these runs. Uy, pwede request kong Cool Girl these runs by Pitbull. Thank you. Kaayo. Ato pagkitaon ha. Cool Girl? Then Rinhorn, the Montesilog Russia. Siya akong mama. O gapapa diha sa bundok JCR Singh o sa tanan na nawala ako ang monitor. Tanan na mga Gracia family, Montesilio family, salamat kayo na marami. Then also, may gabi di Israns, gwapo. Okay, hanaman to ko ang notes diri. Ay, nako. Alas na ay kuan no pahibal no. Oo, dere sa to ang Archdiocesan na shrine sa Tuburan. Ready na ba ang tanan na daganta para sa usa ka tumong this October 31, 2026. Let's run, have fun and make a difference at the Tuburan Fun Run 2026. Oh, karon nang kuan ha, October 31, 2026. No, 3K, 5K, 10K. Ang inclusion na single or t-shirt that choose the sizes in the form race bib and the finisher medal refreshment mo na tong inclusion nya labaw pa sa magdagan kining event o sa ka fundraising activity para sa tuang church sa fencing project matag lakaw matag dagan o sa katabang para sa tuang simbahan no? Ang registration officially start now o karon you can get registration form at the parish office of Tuburan. No, ato alang nga ito ang Paris Office Tuburay, no? Then, register na mga ito. Nga, mahuman na ang registration karong October 18, 2026. Again, diha sa Archdiocesan Shrine of San Antonio de Padua, Tuburan, Cebu. Payment method, GCash or cash payment at the Paris Office, no? And, daganta, tabanganta, animahanta ang parokya sa Tuburay, no? Categories, money, ang 500 pesos, 3K, fun run and 600 pesos 5K fun run and 700 10K fun run. So mo to no ang ato ang fun run na Tuburan karong October 31 2026 ha. Oh malihog ta ba ato ning kuanan na sanungan no kay kay ba mo ko dito mga Tuburan no na hilig mga kining somba. Kanina ba kang pandra niya? Ari pa kita sa tuang Tuburan na Parish Church, ha? Ika na sa tuang, kuhan, ha? Director sa Civico 2 Tuburan, si Sir Kuya Ariel Aye Sabio. Gabi ina muna, sir. Neta, salamat, Israels. Okay, you're welcome. Dayon Bunal, boss. And Cheryl Osale, salamat kayo, ha?
May gabi is Balantay at ang oras alas 8:22 na. This is DJ Rats on 98.1 Beat Radio.

哎 ，one last down。Hi, so today we're about to hear over 8 o'clock in the evening. Shout out to Hani, shout out to Saleh, these runs, thank you. And Gemma De La Cruz Lopez evening, so shout out to Hani sa mag-antoy, and shout out Janella Laika Q Lopez. And also shout out to Nora Kapoy. Ati Nora, these runs, si Kuya Wilson, and shout out to... shout out ko, Wilson ni, shout out ko sa tanan na kong mga higala diri sa Wangan Uno, labi na sa kong mga igsuon, si Jesse Kapoyan o Kael Kapoyan, thank you this run, salamat ka ayaw na kuya Nelson, Wilson Kapoyan, no? Kapoyan si Ate Nora, shout out na lang na mga gabi, Albert Vin Chavez, Bunaldos, salamat kayo na po sa, ako yung nabasahan din dos. Nasumpay noon. Albert, salamat kay Albert Minchabas, no? Then also shout out din ni Juan Marabal Humana, boss. Okay, salamat kay namada, boss. Then also shout out ni Ma'am Ana Moral di akaran sa maayong gabi din sa Rans Guapo na minaro ko. Salamat kay marami yung ma'am, ha? Then, kisa may naadari. Domingo Santiago! Say train ni Kasbe, salamat kayo na marami. Okay, wala ta. Wala ay greetings sa salamat kayo na. Hurot, oy. Bili ba ang basa, paspas kayo. Parain tayo, 31 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday.

Alright, Philippine Standard Time, 46 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, 40 minutes the line. Sa dili pa tamo pa tiba ba o? Ang sa tamo? O sa patang mula ka? Shout out yan eh, Melvin Vidalayo. Good evening, Disrans. Shout out ko ni Arlan Sanigan, Romolo Sanigan, Jabe Clemenia, Rowell Clemenia, kanalan di Disrans, watching from Sitio, Kayo, kao barangay Ilayah, kalat na ba ni Gloss Occidental, salamat sa kwasa di Disrans. Bunal kayo imhang mga tokar diri di Disrans. Salamat kay Melvin Vidalayo. More power to your family. Christian Agaboy, Daniel, good evening, Disrans. Shoutout ko sa all Edanio family, sa Gabon family, sa Sitio Pine Tree, Purok, Mangga, Dagon, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Nya palhog ko play sa hawak mo ang beat.

Standard time, 1 minute before 9 o'clock. Okay, nahinay na ito guys. Lawan kayo sa pag-uban. Sulat sa tulog ka oras, no? Grabe. Bugtaw di ayo. Ay, shoutout Israel. So, kakuy taga Fortaleza, mga bitar ko, oy. Bitaw. Ciao siya sa tanan taga Fortaleza. Unsa man, unsa'y plano niya. Eka, Ministi! Mahina. Shout out to ma'am. Diyo, maayong pag-gada na. Oh. Kumasta man ka, ma'am. Pila na magkabukuyab ni mo. Jembay, Redobli, Gardy! Good evening, siya. Shout out ko sa Gardy family. Redobli family din sa Ilaya, Hilaitan, Giholgan City, Gras Oriental. Thank you so much, maayong gabi. Nang loon, imong idol, Mercy Lo, boss. Gika ni Sharek de la Cruz. Then Melvin, okay, salamat kayo. Wala tayo kong oras guys, salamat kayo. Hanggang sunod Domingo po, hon. Sa susamang tag na 6 to 9pm, kawang gapong sa Liz Ransan, DJ ang dalig wapo pero macho. Sa kasal station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. Also the program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomi Sendiente Bahaw. This is Liz Ransan, bye bye Abing Mundaran. Happy Sunday! Oh.

0: now 9:15 p.m.
1: 9:15 p.m.
2: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ngayong hapon ay.
4: May nga po ni Jose.
3: Kasi yan itong pangalan?
4: Ang pangalan, yun dapat ang hita.
3: Hila naman atong edad ay.
4: Stintay ko ato.
3: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
4: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di pong kabangon, kasukaon ko. Tingro, may dikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali ko, inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kuto-kuto, langsig ka yung kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
3: Tapos naulian ka?
4: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nagmao na tong ano, wasuwasan ko.
3: Unsa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon?
4: Ah, maayo gid ang namati karon ug may basta sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni mo na. Sulipo jud kam kaon. Ang akong style babuntat ni pa kum kaon. Giinom di ko ana sa pa kum kaon gyud sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
3: Sige, grabe yung kipiklibo atong produkto na eh.
4: Oh, lami. Manang,
3: salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tikitikil atong mga produkto.
4: Mm-hmm.
3: Mausab, kinsa atong pangalan?
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Okay, daghang salamat.
4: Daghang salamat, sir.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May ra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexido Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Balit sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 10:30 p.m.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kung ipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na tema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batok na tema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 11:30 p.m.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo, gawa ako lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko maglain akong kutukuto. Kanya nakauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Saka bisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung hindi lumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, tutukutuhawan. Nga, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 90.1 BT Radio.
1: Set living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya try tinuod magid siya diha.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tunlan, wala naman kundi kanya niya pagtulon nimo, dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living testimonies.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Og Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon bedog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon bedog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500,
6: pabalik sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nindadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga. Kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: V-tron. Subok na.
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, di siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
5: Betron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: ugatul na ikabutang.
1: Bugas-bugas, ugatul-gatul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Pag-ayo sa bugas-bugas. Ugatul-gatul.
1: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
6: Siyempre naayo man jud akong anak. To ang stando anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan jud siya kana nang gabi sa pagkatinuod lang. Moorgi akong dipainom pagtapos siya pagsuka na uli ang jud yang sakit siya diyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Kung ang duhan ako kaapo gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang jud sila duhapon duhan ako kaapo. O nga po salamat ko jud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nagumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir.
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daghang salamat sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
9: Duwa ka simanan ako nagtambay, Noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usahay, tibok adlog. Duya akong lawas.
8: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
9: Nerflex Capsule? Para asa man na?
8: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingon sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok, o permit kondisyon. Oo, aha, magkabalta!
9: At ito sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
10: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mapalit sa mga butika o parmasya.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Set Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na bikit na di ang akong bukton sa hitgan moto napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
12: Ang pasok kon burns makahatag og sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
12: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
11: Living Testimonies.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
15: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung po sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
14: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra cuff. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: Start your day on a fantastic note.

0: 90.1 BT Radio.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store, naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya og ginawa ni Sial Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Market.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki.

0: Linda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
2: Dito sayang dong taga Pasak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
3: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
2: Oh, dili. Karon kaon na.
3: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O sa ka tuig?
2: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron. Subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo, blam,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Rizal, Visayas, Mindanao, sa kamay ngadlaw ka rin yung tananog. Welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano yan ang pagkining atong kasika sa panglawas? Hatod ka na ito sa mga yung kumabuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga napamatudan. Habi ni mo higalagisoon ang ato ang lawas no kung atong kumpiyansaan. Delikado kaayo nga makasinati na yun mga dinagko ang mga klase ng mga problema sa lawas. No? Ilabi na yun ka itong mga kaigsoonan na ito nga dunay mga bisyo. Ang nagunang problema sa mga Pinoy, mga higalagisoon, kanig yung pagpanigarilyo. And pinagi of course sa ito ang stiff nga taxes, kanig itong sobra ka-stricto ng mga requisitos alang sa ito ang sigarilyo. Mahal, no? Mahal kaayo. Og kung imong sa taon mga galagigsuon, na nabagyapo yung mamalit, gumikan kay tawag na sa ilahang kalawasan. Dili na ikadinay mga galagigsuon nga kining sigarilyo, pag mo penetrate na kining sa imong kogalingon, no, maanad na imo hang lawas, magpangita na ka, murag addiction ba sa panigarilyo. Nya lisod kaayo ni buhian, no? Klase nga bisyo. No, mangita kag mga tao nga manigarilyuhay kaniadto din nangundang. No, ang pangutan o ang pangutan na ginimog yun sa nimo pagundang, ang regularly nga ginistorya nila, kanag yung gihadlok na ako akong kaugalingon. Kaduha, kanang siguro ni sinati og mga dinagko ng mga problema na dayon sa lawas, no? Kay kanimong kung pagpanigarilyo igsoon, delikado kayo nga kung pananglitan ni kao mahiligon kanini, posible kang magsinati o ginatawag nato nga COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sa kamatang sa balatian mga igalag igsoon nga diin, ang imong kalawasan no, mag-angko na sa pagpanglisod sa paginawa. Unang lisod kayo ang pagpanigarilyo nga himuon nga bisyo. Pero mga igalag igsoon, karong adlaw atong pag-iisgutan kining milagrosong haplas na to ang atong SED Liniment Oil. Ang atong SED Liniment Oil mga igalag igsoon, doon na kini siya tulo ka mga sangkap nga napamatudan nga maayo kaayo. Kining methyl salicylate, kining camphor o usab menthol. Tulo ka mga sangkap sa SED Liniment Oil nga tinuod gayud nga maghantag og alibyo gumikan kay ang pagsangkap nini. No, dili susama sa uban nga init lang, oily, no, greasy. Kaya ito is purely nga inighaplas ni mo, makita ni mo nga mapapas ni mga pagkataod-taod, mawala ang katong greasy effect niya, no, katong oily feeling, tungod kay manulod-sulod kini sa itong mga kalawasan. Pinaagi sa itong mga skin pores, diretso kaning muadto sa mga apektadong areas na ito. Munang makatabang kini siya sa mga bisan-unsang matang sa mga problema na ito sa lawas, bisan pag kaning pagkalipong. Kaning dizziness, normal kaning reaksyon sa itong lawas, silabi na kung adunay mga masinating problema ni ini. Ang dizziness o sa kanika reaksyon sa atuag bodily system nga diin muragag mubati nga makuyapan, no, woozy or kanang weak o wobbly ang ibuang lawas, and then feeling nimo nga kanang imong tibok surroundings gatuyok, no, or magagalihok. Tendency niya na mga igsuon murag kagkasukahon. Muna siya dizziness. Ang maayong nga pamaagi para matabangan ang dizziness mao ang paghapla sa atuang SED Liniment Oil sa atong temple. Kinikilid na to sa atuang mga mata og dalungan kada itong atungana niya. Na ay murag slope ng atuang part sa skull. Muna siya atong hiluton. Plus, hiluton po nato ang atong agtang gamit ang SED Liniment Oil. Ugusab ang tangkugo. And then para mas malibyohan pagintagdali para sa atuang problema sa pagkalipong, aplasipod ang imong dughan sa atuang SED Liniment Oil. Kaya kining SED Liniment Oil, aduna kini aroma or baho or smell nga nindot kaayo nga makatabang yun sa pagtangtang sa pagkalipong nato. Unang ko ikaw isuon, aduna manggali kay mga problema pareha sa kalawasan timani kanunay nga aduna kitay pagtabang kaninyo, pinagi sa ato mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang bisan pagalig dizziness or kaning pagkalipong, matabangan. Ang tubag niya na SED Liniment Oil. Haplasi lang ka ng agtang, temple, tangkugo, ugdughan. Ugusab simut-simhuta ang baho sa ato ang liniment. Gumikan kay kinisya, dakog ikatabang sa ato ang kalawasan. Ginama kini sa Seed Pharma.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nagsimula na.
0: Headlines.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa BARMM elections.
0: Headlines.
3: Moro Islamic Liberation Front tiniyak na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na halalan sa BARMM.
0: Headlines.
3: Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez.
0: Headlines.
3: Unexplained wealth, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, September 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon na sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na planong pamumuhunan ng mga Indian businessmen ng wala pang investment sa bansa. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilang business deals ang naging bunga ng kanyang naging biyahe sa New Delhi nitong nakaraang dalawang araw. Sa Kapian with Media, ipinahayag ng punong ekotibo na ilang business deals ang naselyuhan kasunod ng kanyang naging pakikipagpulong sa ilang business executives sa India. Ay sa Pangulo, may mga business leaders sa India na may mga negosyo na sa Pilipinas ang nagpahayag na manatili at palawakin pa ang kanilang investment sa bansa. Sa kabilang dako ay nagpahayag naman ay sa Pangulo ng kanilang interes at planong ilang Indian business leaders na maglagak ng kanilang pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa naiulat na mga kumpanya na nangakong mamuhuna ng $75 million investment ay ang Ison Group na sa projection ay maaaring makalikad ang humigit kumulang sa 2,000 trabaho sa Pilipinas. Mayroon ding mga kumpanya na nagpahayag ng interes na maglagak ng kanilang negosyo na nasa larangan ng impras saktura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, at telecommunications. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation. And those that are not yet, they have plans to come into the Philippines in various sectors. So that a great deal was done.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kapayapaan at kaunlaran sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, kinakatawan niyang 11 bansa ng ASEAN at halos 700 milyong katao sa ilalim ng Philippine Chairship. Anya, Nakatoon ng ASEAN sa Peace and Security, Prosperity at People Empowerment.
7: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive and outward-looking community. Under the Philippine chairship, guided by our theme, Navigating Our Future Together, we are channeling our collective resolve through three core priorities: peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment.
3: Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN centrality. Anya, kailangan ng patuloy na dialogo at pagsunod sa international law para sa katatagan ng rehiyon. Sinusulong din ng ASEAN ang maritime cooperation at disaster preparedness, kabilang dito ang climate security at paghahanda sa mga bagong banta. Layunin itong palakasin ang resilience ng rehiyon.
7: Through these anchors, ASEAN is fostering the practical cooperation and resilience required to weather external geopolitical and economic shocks. ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities.
3: Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ng Pangulo si Indian Prime Minister Narendra Modi at pinuri niya ang matagumpay na BRICS chairship ng India. Bukod sa ASEAN chair, country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-India Dialogue Relations hanggang sa taong 2027.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sinagawang bilateral meeting sa New Delhi, India. Tinalakay ng dalawang leader ang progress ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang dito, ang mga programa sa ilalim ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Napag-usapan din ang panukalang preferential trade agreement. Layunin itong palakasin ang kalakalan at ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng India.
8: Marami silang pinag-usapan. Basically, it's the some initiatives ng India that we would like to get involved, particularly the CDRI. This is actually a coalition on disaster resilience. Kung meron din siyang mga nakausap on certain briefings, and may mga business sectors.
3: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, kabilang pa sa mga tinalakay ang Depensa, Maritime Cooperation, Trade at Investments, napag-usapan din ang health, pharmaceuticals, digital cooperation, turismo at direct air connectivity. Bilang ASEAN Chair, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Prime Minister Modi na bumisita sa Maynila at inaasang dadalo si Modi sa ASEAN-India Summit at East Asia Summit sa Nobyembre.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Apat na Indian company nagbayag ng kasiyahan sa umiiral na economic policies ng Marcos administration. Pagpapahiwatig din sila ng palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Pilipinas tinawag na best destination for trade and business. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Apat na kumpanya mula sa India ang nagpahayag ng kasiyahan sa polisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Marcos administration. Tinukoy ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga ito na Cognizant, BBDN Technologies, Hindua Group at HCL Tech, na kung saan ay nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executives ng nabanggit na mga kumpanya sa isang executive round table discussion. Ayon kay Roque, kaya ang apat na nabanggit na kumpanya ay mayroon ng operasyon sa Pilipinas at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng expansion sa kanilang negosyo. Nasa larangan ng digitalization, AI, telecommunications at iba pang technology industry ang apat na nasabing Indian company na Ani Roque ay nagsabing best destination for trade and business ang Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulo ang Asian Group na nasa larangan ng agro-technology, healthcare, ganun din ang NPCI International Limited na nasa digital payments at ang GMR Group. Ganun din ang mga kinatawa ng Cavitex Holdings upang isulong ang pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport Project. Pakinggan natin si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
9: They have presence in the Philippines and they also told the President that first, they're very happy with the economic policies of the his administration. And yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them. Therefore, they've really expressed the expansion plans to the President.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dinaraos ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM, para sa 80 pwesto. 40 pwesto ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Ang natitirang 40 ay para sa district at sectoral representatives. Mahigit sa 2.3 million na rehistradong botante ang inaasahang boboto para sa district representative, political party at 6 na sectoral organizations. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang halalan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ng Bangsamoro. Magtatapos ang halalan alas 7 ng gabi. Gagamit din ang automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong araw. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: 100% ng kasado ang latag na seguridad para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr., bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, aalalay din ang puwersa ng pulisya mula sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at Caraga, na batid na mula pa noong Biyernes, Setyembre 11, nakataas na ang full alert status sa hanay ng pambansang pulisya na magtatagal hanggang sa Setyembre 30. Sinabi ni Nartates ay hindi naiiwasan ang karahasan sa tuwing na magkakaroon ng halalan sa Mindanao, kahit kanyang ipinatupad ang enhanced managing police operations nung siya pa ang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Mahigit 10,000 mga pulis ang ipinakalat para sa iba't ibang election-related duties, katuwang ang iba pang police units at regional offices bilang augmentation force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na BARMM parliamentary elections. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ni 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga lider ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Paliwanag pa ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpili ng local o pagpigil sa mga local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga Bangsamoro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Akbayan Solon, nanawagan ng mapayapa, malaya at patas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Kamara Narito ang report ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muna magandang sa Bayan Portulus, representative Danang Kiramis muna sa lahat ng stakeholder na tiyaking magiging mapayapa, malaya at patas ang Bangsamoro parliamentary election ngayong Lunes. Sangin ang linis mulang pamahalaan na maging maingat sa malawakang deployment ng mga security forces upang hindi ma-intimidate o matakot ang mga botante. Anya, mahalagang mapigilan yung karahasan sa halalan pero dapat balansa ito sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Bangsamoro na malaya makaboto. Hindi niya sa EFP na manatiling non-partisan at magkaroon ng maximum operational discipline. Nanawagan din si Ismula sa mga IDO, lokal na leader at iba pang regional actors na disiplinahin ang kanilang hanay at magtulungan para mapanatili ang kapayapaan. Gate niya matagal nang ipinaglaban ng Bangsamoro people ang democratic self-governance. Kaya naman umaasa siyang mananatiling committed sa peace process ang Administrasyong Marcos, MILF, mga lokal na political parties. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commission on Elections umaray sa pagkalat ng fake news kaugnay ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na isa sa problema nila ngayon ang naglipa na ng mga fake news online. Paliwanag ng COMELEC, layo ng mga ito na takutin ng publiko at manggulo sa halalan. Dahil dito, hinikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa mga lehitimong sources gaya ng media. Iginit din ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto ngayong araw, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong Bangsamoro. Sa kabila nito ay binigyan din ng COMELEC chair o ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na handang-handa naman na ang kanilang komisyon para isagawa ang Barn Parliament election ngayong araw, September 14, 2026. Mula rito sa main office ng COMELEC, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ng mga doktor mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH para sa pagdinig kaugnay pa rin ng medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito matapos na magsagawa ng independent medical examination ang UPPGH nitong weekend sa dating House Speaker. Matatanda ang dinela si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para masuri kung kinakasabi kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa Quezon City Jail. Samantala, inilipat naman sa Miyerkules, September 16, ng arraignment ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Si Romualdez ay naharap sa 7 bilyong plunder case kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Unexplained will to Article 2, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang balita ng atid ni Melanie Valdez Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sisimulan ngayong Lunes ng House Prosecution Panel ang paghahain ng ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at isa sa team leader ng Article 2, Representative Terry Ridon, nakatutok ang bagdinig sa mga dokumento kabilang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at mga records sa korporasyon. Sa ilalim ng Article 2 ng impeachment impeachment complaint, tatalakayin ang aligasyon ng betrayal of public trust ang umano'y yaman na hindi proportion sa kita ng pangalawang pangulo at hindi nakadeklara sa kanyang sal-in. Kabilang sa mga isasalang na testigo ngayong araw ng prosecution ay sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang upang magbigay linaw sa mga prinsipyo ng panalagutan sa publiko, integridad at mga mekanismo laban sa undisclosed or unexplained wealth at prohibited business interest. Si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu para sa mga opisyal na records ng sal-in ng pangalawang pangulo, at si Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa record naman ng mga kumpanya at negosyo ng mag-asawang Mans at Sara Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson naniniwalang dapat ipaubaya sa Sandigan Bayan ang usapin sa paglahok ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson na hindi dapat makialam ang Senado ang impeachment court sa hakbang ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggo Estrada na makadalo at makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng hindi nararapat na pressure ang Senado sa Sandigan Bayan kung makikialam ito sa mga kaso ng dalawang senador na kapwa na harap sa plunder cases. Mas mainam-anya na ipaubaya na lang sa mga abogado ni Marcoleta at Estrada ang kanilang kahilingan na makalahok sa paglilitis kabilang ang posibilidad na dumalo online. Nang una nang sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero para igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakaditine dahil sa plunder case. Samantala, ibinasura naman noong July ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Estrada na makadalo sa impeachment trial. Tungkol naman sa usapin na voting threshold, umaasa si Lacson na makakatulong ang pananaw ng apat na amici curiae o friends of the court sa pagresolba sa issue ng 16-vote requirement para makonvict ang vice-presidente. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang mapag-aralan ang senaryo kung sakaling mas marami pang senator judge ang hindi makadalo sa paglilitis dahil sa pagkakakulong, pag-iibang bansa o iba pang dahilan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Wala pang natatanggap na formal permit sa abiso ang pulisya kaugnay sa inaasahang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 na pulis ang kanilang ipapakalat at isa sa ilalim sa heightened alert upang matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa mga protest leaders at organizers. Ang inaasang rally ay isang taon matapos ang malawak ang protesta laban sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ang martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Philippine Coast Guard na umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring sunog sa MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. 13 naman ang patuloy pang pinaghahanap, samantalang nananatiling 43 ang bilang ng mga nakaligtas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dadalhin ang mga na-recover na labi sa BRP Cape Engano. Batay sa opisyal na listahan, 134 ang nakatalang pasahero ng MV June Aster. Kinumpirma rin ng PNP Scene of the Crime Operations o SOCO na may isang alagang aso na kasama sa mga na-recover na labi. Ayon sa PCG, maaari pang magbagong bilang ng mga nasawi kasabay ng patuloy na recovery at identification ng mga labi mula sa nasunog na barko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pesos na buwanang ayuda sa mga transport cooperative o corporation na nahihirapang magbayad ng amortization ng kanilang modern public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ng mga operator na may pagpatuloy ang kanilang operasyon at maiwasang mabawi ng mga na financial institutions ang kanilang mga unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entities na kalahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUV na nabili mula nang magsimula ang programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong nilaan para rito. Maaari itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid na ang kanilang mga modernized units.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 101,124 public utility vehicles o PUV beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan. Tinaas sa 12 pesos kada litro ang diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV drivers at operators sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinadaliri ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangang magsumite ng mga dokumento o pumila. Direktang natatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryong fuel subsidy sa mahigit sa 3,500 na participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit sa 101,000 public utility vehicle beneficiaries na nakikinabang o nakinabang na sa programa, inaasahan naman ng pamahalaan ang mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV driver.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Flash report muna mga kaibigan. Buong Mindanao, sinailalim sa full alert status ng PNP kaugnay ng BARMM parliamentary elections. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: J. Mark.
17: Bosalan, ipinag-utos nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Narantes Jr. na ilagay sa pinakamataas sa alerto ang kabuuan ng Mindanao. Kahit kahit nasa Bangsamoro Tormos region lamang ang tutok ng makasaysayang parliamentary elections ngayong araw Setyembre 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narantes Jr., naka-full alert na rin ang mga police regional offices sa regions 9, ito yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen at Caraga hanggang sa katapusan ng Setyembre. Nabatid na tatagal ang eleksyon hanggang Setyembre 29 o election period para sa BIRMM. Una rito yung nagpakalat ng PNP ng mahigit sa 10,500 tauhan sa rehiyon kung saan higit kalahati nito ang augmentation force mula sa iba't ibang lugar. Kabilang din sa mahigpit na binabantayan ang nasa 93 at sa 105 bayan na itinuturing na areas of concern. Kasunod niyan ay nangyari na mga pamamaril at pagsabog, partikular na sa Cotabato City kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maraming salamat J-Mark Dagala. Samantala, Pilipinas kasama sa ASEAN Conference para sa mas malinis na shipping industry. Narito ang report ni AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ.
18: Yes, Boss Alan, makikipagtulungan ng Pilipinas bilang co-host sa ASEAN Future for Maritime Conference 2026 at gaganapin sa Miyerkules, September 16, na layo mapabilis ang pagbabawas ng carbon emissions sa shipping industry sa Southeast Asia. Pangungunahan na Department of Transportation kasama ang ASEAN Secretariat at Australia ang virtual conference. Tatalakayin dito, Boss Alan, ang mga teknolohiya, puhunan, pulisiya at kasanayang kailangan para magkaroon ng mas malinis at mas ligtas na maritime sector. Nagsagawa na rin ang Pilipinas ng sariling pang matagalang plano para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa sektor ng maritime, layunin ng kumpirensya na mapalakas ang climate action habang napapanatiling kompetitibo ang shipping industry ng ASEAN countries.
19: Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Council for the Welfare of Children nagbigay ng paalala hinggil sa mental health. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Bigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children sa mga kabataan hinggil sa pangalaga ng kanilang mental health. Base sa social media post ng CWC na itala ng World Health Organization na ang suicide ang isa sa mga naungunang dahilan ng pagkasawi ng mga kabataan edad 15 hanggang 29. Anila, kinakailangan ng sama-samang paggabay at suporta sa mga kabataang nakararanas ng pagsubok sa kanilang mental health mula sa pamilya, eskwelahan at komunidad. Binigyan diin ng CWC na walang masamang humingi ng tulong kung mayroong personal na pinagdaraanan. Maaari anilang tumawag sa numero bilang Bakabata Helpline Number 1383 o dumulog sa eGov Super App ng Department of Information and Communications Technology. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa ibang yung dagat, patuloy ang paghahanap ng mga Indonesian rescuers matapos mawala ang contact. At kalaunan ay iniulat na lumubog ang isang ferry sa Indonesia. Ayon sa ulat ng CNN International, lula ng Virgo Transport 8, ang dinatayang mahigit sa 240 passengers and crew patungong South Kalimantan Province mula sa Surabaya, East Java. Ito ay nang mag-report ang kapitan ng barko ng malaking alon na nauwi sa pag-issue ng distress message sanhi ng pagtabingi ng shipping vessel. 130 pasahero at crew ng barko ang naiulat na nawawala, samantalang 107 katao naman ang nailigtas. 6 katao naman ang nasawi at na-recover ng Indonesian rescue and search teams. Patuloy namang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero sa anumang balita hinggil sa sinapit ng kani-kanilang kamag-anak, habang patuloy pa rin ang paghanap ang mga Indonesian rescuers.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
11: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa collegiate basketball, De La Salle University nakuha ang unang panalo sa pagsisimula ng kanilang title defense sa UAAP Season 89. Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde nakuha naman ang opening wins sa pagsisimula ng NCAA Season 102. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Maganda ang simula ng title defense ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament matapos manaig kontra sa National University Bulldogs 89-87 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kasama rin nanalo noong linggo ang UP Fighting Maroons kontra sa UST Growling Tigers 92-85 at ang Adamson University Soaring Falcons kontra FAU Tamaraws 56-53. Sa Mall of Asia Arena naman, nanaig ang College of St. Benilde Blazers kontra sa reigning champions na San Beda University Red Lions 77-68 sa Group A play ng NCAA Season 102. Panalo rin ng Letran Knights sa Group B matapos talunin ng University of Perpetual Altas 84-77. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
24: O si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City.
4: ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Yakap ng Pangulo Program, arangkada ngayong araw sa Basco Gymnasium sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bea.
8: Ganap na alas 8:30 ng umaga ngayong araw, opisyal ng aarangkada ang yakap na handog ng Pangulo sa Batanes na sabay-sabay ding ilulunsad sa buong Pilipinas. Pinili na Department of Health or DOH at PhilHealth ang Basco Gymnasium bilang opisyal at pangunahing on-site venue sa lalawigan ng Batanes. Bukas ang buong araw na aktibidad na ito para sa lahat ng mga ibatan mula sa mga manggagawa, mag-aaral hanggang sa mga pamilya sa komunidad. Layunin itong magbigay ng libreng serbisyong medikal nang hindi na kailangang ma-admit sa ospital. Sa ilalim ng pambansang mandato ng Universal Healthcare, makakamit ng mga magtutungo sa Basco Gymnasium ang mga libreng serbisyo tulad ng on-site yakap registration o mabilis ng pagpaparehistro sa pinakabagong outpatient benefit package ng pamahalaan. Ikalawa ang first patient encounter para sa komprehensibong health profiling at health risk assessment. Ikatlo ang libreng konsultasyon at check-up direkta mula sa lisensyadong doktor at yakap healthcare providers. At ikaapat ang PhilHealth gamot program kung saan may libreng pamamahagi at drug dispensing ng mga pangunahing gamot batay sa reseta. Patunay ang programang ito sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang nakaraang sistema kung saan nakakakuha lamang ng beripisyo ang mga miyembro kapag sila ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sa pamamagitan ng yakap program, mas pinalakas na ng Administrasyong Marcos Jr. ang prevention o ang maagang pag-iwas sa sakit ng mga Pilipino. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region bumaba sa second quarter ng 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mildred.
9: Bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region nitong second quarter ng 2026 ayon sa DepDev Region 1. Sa Regional Economic Situationer na nilabas ngayong buwan, nasa 4.6% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong first quarter. Bumagsak naman sa 7.9% ang underemployment rate mula 12.1%, katumbas ng pagbaba ng 4.2 percentage points. Ayon sa ulat, nakatulong sa pagbuti ng labor market ang mas mataas na labor force participation at tuloy-tuloy na paglikha ng trabaho. Sa 3.85 million working age population sa rehiyon, nasa 2.52 million ang employed o katumbas ng 65.3% labor force participation rate. Samantala, sa employment initiatives ng DOLE, 144,800 1,739 job vacancies ang nakuha ng mga PESO at 17,901 job seekers ang napasok sa trabaho. Kabilang dito ang 10,931 sa private sector, 6,028 sa government at 942 sa overseas employment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Monitoring sa mga landfill sa Calabarzon, pinaigting ng DNR Environmental Management Bureau kasunod ng redirection ng basura mula sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mara.
5: Pinaigting ng DNR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect ito ang basura mula Metro Manila. Sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan sa rehiyon bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura mula NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura ang bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong Pebrero habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DNR-EMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Guezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGU ng Coron, Palawan, tiniyak ang maayos na pagtrato sa mga na-recover na labi mula sa nasunog na MV June Aster. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, darito ang report ni Lizelle Pilapil.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Lizelle.
7: Tinitiyak na lokal na pamahalaan ang Coron, Palawan na pananatilihin ang pagtrato ng may dignidad, paggalang at may pagmamalasakit sa mga labi na na-recover mula sa nasunog na MV June Aster, kasabay na isinasagawa ang pagpoproseso ng forensic examination at pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga ito. Patuloy din umano makikipagtulungan ang LGU sa kinaukulang National Government Agency, responders, forensic teams at mga pamilya para sa identification at wastong disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan na dahil hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad at kagamitan ng pasilidad sa Coron para sa pangmatagalang preserbasyon, kung may mga labi na hindi pa nakikilala at hindi pa nakiklaim ay ilalagay ang mga ito sa sealed body bags, bibigyan ng kaukulang identification at reference numbers at ilalagay sa mga kabaong. Matapos din isagawa ang forensic examination sa 11 bangkay ay pansamantalang ang mga ito'y inilagak sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang DNA matching results at formal na pagkakilanlan. Base naman sa pinakahuling tala ay nasa 76 ang mga kumpirmadong nasawi, 12 ang nawawala pa at nananatili naman sa 43 ang nakaligtas mula sa pagkasunog ng nasabing barko noong 9 ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Radyo Publiko, 738. Bayang Mahal News. News Nationwide.
1: Balitang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
1: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
2: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa.
15: Magtulungan.
14: Para sa pagunlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
1: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Manual payout ng ikalawang tranche ng uplift assistance. Isasagawa ngayong araw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sheila.
27: Inaasang halos 2,500 mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ang makakatanggap na kanilang ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program para sa pangalawang tranche ngayong araw, Setyembre 14. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, gaganapin ang pamimigay ng uplift assistance sa kwalipikadong mga benepisyaryo sa basketball court ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hinati sa umaga at hapon ang isasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office. Sa umaga, unang makakatanggap ang mahigit sa 1,100 na mga benepisyaryo. 711 ito ay mula sa 11 island barangays. Kasabay din ito ang 472 mula sa barangays Mactan, Kanhulaw, Gunob at Buaya. Sa hapon naman, nasa 1,182 na kwalipikado mga benepisyaryo mula sa natitirang 15 barangays ang makakatanggap din ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Hinihikayat ang mga benepisyaryo na sundin ang nakaschedule na oras ng kanilang mga barangay para sa maayos na pagsasagawa ng manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
11: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
3: Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas nagsagawa ng Surf Rescue Responder Basic Training sa

0: nakatalaga sa Southern Leyte. Layunin ng training, napalakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa first aid, basic life support, water safety at aquatic rescue, partikular sa pagtugon sa mga insidenteng maaaring mangyari sa mga baybaying lugar. Binigyang diin ni BFP Regional Director Aldwin Salazar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan sa water safety at rescue, lalo na sa mga coastal community na umaasa sa turismo at iba pang aktibidad sa katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Voting center sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi, maigpit na binabantayan ng mga men in uniform. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito si Laila Shari Nami.
3: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Laila!
4: Matapos ang final testing and sealing noong 12 ng Setyembre ng mga ACMs, ay naiwan na sa mga paaralang itinalaga bilang voting centers ang mga ito. Sa bayan ng Bungao, bawat voting center ay may 8 nakabantay upang masiguro walang makagalaw sa mga ACMs gagamitin sa halalang barm. Samantala, mahigpit na binabantayan ang iba't ibang voting centers ng 2 pulis, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines at BPAT ng bawat barangay. Base naman sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Chief of Police Lieutenant Colonel Roy Zantua, ay walang naitalang election-related incident sa mga nagdaang araw at patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban sa bisperas ng halalan. Inihayag naman ni Tawi-Tawi Police Provincial Office Provincial Director, Police Colonel Byron F. Alatog, bagamat maraming pulis ang nakadeploy sa iba't ibang voting centers, ay handa pa rin ang mga istasyon para sa quick response sakaling may anumang violenteng pangyayari sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherin Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 400,000 voters sa Maguindanao del Norte ang inaasampong boboto sa makasaysayang Bangsa Moro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
3: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sharif,
5: inaasahang boboto ngayong araw, September 14, ang mahigit 400,000 rehistradong botante sa Maguindanao del Norte sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ayon kay BARM Assistant Regional Election Director at Acting Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon, nasa mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa lalawigan na kabilang sa 5 parliamentary districts. Hinati sa 5 distrito ang lalawigan upang magkaroon ng kanya-kanyang kinatawan sa bubu ing parliament na siyang magiging bahagi ng halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Meron ding mahigit 2,000 established precincts na pinagsama-sama sa 806 cluster precincts sa 12 bayan at 223 barangay ng Maguindanao del Norte. Sinabi ni Macarambon na nakalatag na ang mga election personnel, security forces at contingency team para sa halalan. Hinikayat naman niya ang mga botante na gamitin ang COMELEC precinct finder upang malaman ang kanilang itinalagang presinto bago bumoto. Ang halalan ngayong araw, ang unang pagkakataon na pipili ang mga botante ng kanilang mga kinatawan sa parliament, isang mahalagang hakbang tungo sa halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 4,000 police personnel magsisilbi ngayong araw sa Lanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
3: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Johania.
6: Nakadeploy na ang mahigit 4,000 o 4,500 na mga kapulisan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi para sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Pagsisiguro ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Cabuhat, handa ng mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad ng publiko at mapanagawa.

0: natili ang maayos at mapayapang halalan. Bagamat Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na classified ng Commission on Elections sa red category o areas of grave concern na kinabibilangan ng 21 municipalities, tinitiyak naman niya na walang banta sa seguridad ng halalan. Aniya, simula pa noong buwan ng Hulyo ay wala namang naitalang election-related violence sa nasabing lalawigan. Ilan lamang sa mga inaasahan nila ay ang posibleng may manggugulo, tatakas ng automated counting machines at magkaroon ng bangayan mula sa magkakaibang panig. Ngunit anya kay Kabuhat, handang mga kapulisan para rito. Yan na muna sa ngayon at patuloy pa rin tayo maghahatid ng latest updates mula dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
3: We know. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
6: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, September 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8. Ako po si Alan Alianige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At mapapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sa araw na ito, mga kaibigan, Bangsa Board of Parliamentary Elections. At siyempre, bahagi po ng paglilingkod bayan ngayong umaga ng Radyo Pilipinas o ngayong maghapon actually ng Radyo Pilipinas, ang coverage ng kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsa Moro. Pambungad muna natin ngayon pong umagang ito ng Monday ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
11: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
12: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat ng kikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin, southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Balintawak Cloverleaf. After po yan, bibilis na po ang daloy. Pagsapit naman po natin dito sa may New York Cubao, moderate heavy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Shaw patungo na po dito sa may Boni. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Australia. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic sa may Aranais Avenue hanggang dito na po sa may Loading Bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may Loading Bay ng Magallanes, makaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic, Pioneer, hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Shaw, patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito sa may White Plains hanggang dito na po sa may intersection po ng Boni Serrano. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may main avenue, patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cuba. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando Poo Jr. Avenue, patungo na po dito sa may Dario Bridge. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Pagsapit naman po natin dito sa may General Tenyo, moderate traffic na po, patungo na po dito sa may area po na General Simuan. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung lapit po tayo sa intersection po ng Boni Serrano. Then, pagsapit naman po natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan hanggang dito pagdating natin sa may Green Meadows. Pag-akyat naman po natin ng flyover ng Ortigas, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit naman po natin dito sa may market, yun, makakaranas na po tayo ng moderate traffic dahil meron po tayo na sighted po na aksidente. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEC. Then, ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEC, papalapit po tayo din sa Pinagsama, moderate heavy na po yan, hanggang dito na po sa may Mackinley Road. Pagsapit naman po natin dito sa may area po ng Lanuza, makakaranas na po tayo ng moderate traffic, pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, hanggang dito na po sa may Green Meadows. Pero pagdating natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan. Moderate heavy naman po dito sa may Levis Flyover hanggang dito na po sa may intersection po ng Boni Serrano. Pagsapit naman po natin dito sa may Pituazon Boulevard, moderate heavy na po yan hanggang pag-akyat natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may University Avenue. After po ng University Avenue, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, bawal po ang ending ng plaka 1 and 2 sa oras ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-i-start pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flying MMD 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
11: Thank you. Si Fe Karinan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, mga kaibigan, Valentine, 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito muna tayo sa Quezon City. Quezon City Police District handa dito po sa dalawang araw na transport strike na isasagawa ng grupong Manibela. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
13: Rancho Pilipinas Report.
11: Mary!
14: Nakahandang tumugon ang Quezon City Police District para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa dalawang araw na transport strike at protest rally ng grupong Manibela simula ngayong araw September 14 hanggang 15. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotunda sa Quezon City at tutungo sa CRB Mendiola sa Maynila. Magde-deploy naman ang QCPD ng mga tauhan sa mga strategic location para mapanatili ang police visibility, makatulong sa mga commuter, maayos ang daloy ng mga sasakyan at agad na rumisponde sa anumang insidente. Kasunod dito, nanawagan ng QCPD sa mga kalahok na gamitin ng mapayapa at naaayon sa batas ang kanilang karapatang magpahayag at igalang ang kaligtasan at karapatan din ng mga commuter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Thank you so much, si Mary Ann Bastasa mula po sa Quezon City Police District. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Regional Police Office diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ingilang tayo ng update diyan po sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas. Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
23: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Philippine Standard Time, meron tayong 17 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Public Information Office ng BARMM Police Regional Office. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Police Captain Steffi Salanggit. Magandang umaga po, Captain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang umaga po sa ating lahat.
11: Opo, good morning. Ilang kami ng update, Captain, ma'am, sa mga preparasyon ng ating regional police office diyan po sa BARMM, ma'am.
4: Yes, sir. So, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination and yung ating unified na security planning among the members ng Philippine National Police na naandoon po sa ground sa buong rehiyon po ng Bangsamoro and as well as yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines, syempre po sa ating COMELEC and the OPAPRU at yung iba po nating mga concerned na stakeholders. So, hindi po kanya-kanya yung ating galaw ngayon. Bawat agency po ay may kanya-kanyang mandato pero coordinated po ang ating deployment and response lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence.
11: Opo, we understand Captain Steffi na naka full alert status ang ating PNP dyan sa gawi po ng Mindanao, ma'am?
4: Yes sir, so lahat po ng mga personnel natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay well prepared din naman po even before the start ng ating election period. May mga preparations na tayong inihanda and then execution phase during the election period at ngayon na po ang ating D-Day. So coming from the different regions na mga personnel natin ay nag-act as mga augmented personnel doon sa iba't ibang mga areas then provinces dito sa Bangsamoro region as well as yung mga personnel natin na mag-act as special electoral boards if in case nga na may mga hindi po dumating na mga teachers natin.
11: Opo. We understand. Yan, nabanggit mo, Captain Salanggit, ma'am. Ano, itong mga tauhan ng Philippine National Police na nakahandang umakto, tumulong bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors kung sakaling mayroong mga teachers, halimbawa na hindi makakarating, sila po'y preparado na at sumailalim na rin sa kaukulang training para sa task na ito kung sakali, ma'am. Ano po?
4: Yes, sir. So, sa ating po na mga personnel, nasa 10,439 po kasi yung PNP personnel na deployed and augmented across BARM. So, nagko-cover po tayo ng mga voting centers, mga COMELEC offices. Yung ating checkpoints, QRFs, at iba pa po nating mga election security requirements. So sa 10,000 mahigit po na yan, nasa 1,754 po na mga PNP personnel yung trained para po mag-act as SEB.
11: Mm-hmm. Okay, so ito naman kasunod ng pagkakalagay sa Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control, mas mahigpit ba ngayon, ika nga, ang mga procedures dyan sa Cotabato City and some other areas, ma'am?
4: Yes, sir. So, makikita rin naman kasi natin sa mga news and even sa social media that there are numbers ng mga incidents, isolated incidents na nangyari simula po kahapon and then last night.
11: Opo.
4: So, mas matindi po, mas mahigpit po yung ating security measures doon sa, lalo na sa Cotabato City because so far naman po kasi sa buong area po ng BARM, ang Cotabato City pa lamang po yung may natatanggap tayo na report regarding example po niyan yung shooting incident natin.
11: Okay, so ibig sabihin sa kabuuan ng BARMM, Captain Steffi, ay naka-deploy yung binanggit mong mga pulis at kung sakali pwede silang lapitan ng ating mga kababayan kung meron silang mga concerns na naisip parating, ma'am?
4: Yes, sir. So, hindi natin pwedeng itago na may mga incidents po na nangyari, pero hindi rin natin gusto na yung mga ganitong isolated incident ay mag-create ng unnecessary fear sa ating mga voters. So, ipinapakita natin sa publiko na aware po tayo sa nangyayaring situation and nagre-respond po tayo kaagad-agad at nag-prepared po tayo. May mga contingency measures po ang ating kapulisan at yung ating mga partnered agencies para po sa mga nangyayari kagaya ng ganito. So, wag po tayong mag-aatubili na lumapit sa sino man pong mga PNP personnel, AFP personnel, dahil may mga hotlines po tayo na pwede rin nating tawagan if in case na may mapapansin pa lang tayo ng mga pangyayari or kahinahinalang tao or anuman sa paligid po natin. It is better na magkaroon tayo ng prevention doon sa mga possible na scenarios na mangyayari.
11: Mm-hmm. Okay. Isa pa ay ang posibleng pangamba ng ilang mga kababayan natin diyan sa BARMM doon sa mga gumagamit sa social media para magkalat ng mga fake news. Sa kasalukuyan, Ma'am Steffi, Captain, kumusta ang ugnayan ng ating BARMM Police Regional Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para matutukan naman yung mga nagpapakalat ng mga faking impormasyon na may kaugnayan diyan sa eleksyon ng Parliament sa Bangsamoro? Captain, ma'am.
4: Yes, sir. So, the past few days, may namomonitor na tayo ng mga accounts or pages na naglalabas nga po ng mga misinformation or disinformation sa ating mga kababayan. So, yan yung isa sa mga iniiwasan natin because alam natin ang influence ng social media ay napakalaki. So, yung mga kababayan natin, pinapaalalahanan po natin, especially dito sa BARM, na mag-rely po tayo sa mga verified na mga pages ng ating mga media outlets as well as mga pages po, official Facebook pages or anuman na social media na account ng ating PNP, ng AFP, ng COMELEC and other partnered agencies po natin para sa mga verified na mga information na inilalabas po namin.
11: Yan, dapat yun. Totoo at verified na impormasyon. Yung mga kababayan natin naman na iba, wag share ng share at wag basta maniniwala kung saan-saan na baka mamaya kasama sila sa nagpapakalat ng mga fake news sa ating mga kababayan. Ano po, Captain?
4: Yes, sir. Isa po yan, yung ating irresponsible na sharing ng mga posts, kagaya po nung mga ibang na kita natin, na monitor natin, na mga example ay yung nagkakagulo ng mga tao. But then, yun palang mga videos na yun ay from the previous elections na nangyari po dito. Hindi siya timely. So, nagkakause po yan ng confusion, ng takot sa ating mga kababayan. So, yan po yung isa sa iniiwasan natin.
11: Opo. Okay. Captain Steffi Salanggit, ma'am, in closing, ang message of assurance mula sa ating regional office ng police diyan po sa BARMM para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Captain, please, go ahead po.
4: Sa ating pong mga kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region, nais pong iparating ng Philippine National Police na ang gusto po nating maramdaman ng ating mga voters or lahat po ng ating mga kababayan dito ay seguridad, hindi po intimidation, na makakapunta po sila sa kanilang mga polling place, makakapila at makakaboto po ng maayos. So, isa lamang po yung hinihingi natin sa inyong lahat, ang patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan at lahat po ng mga personnel na naka deploy across the whole area of BARM. Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa amin.
11: Opo. Captain, salamat po na marami. Good morning.
4: Salamat po, sir.
11: Si Captain Steffi Salanggit, Siya po ang Chief ng Public Information Office sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Police Office. Yan, si Captain Steffi Salanggit. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Hakol ng Bayan, 2026. Barnes, First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umulad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am Fatima Nor sa AJI Nal from Tila sa Jimutamad, Basilan Province. The General Secretary of MYP-MYC.
22: Fiber, one tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Fiber. Fiber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Fiber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
30: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
31: World League Service.
32: Ang taginting ng FM.
33: At lakas ng AM.
34: Sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa.
36: Para sa mas malawak.
37: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
39: At serbisyo publiko.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
41: Radyo Pilipinas.
42: News nationwide.
43: Trending issues na pinag-uusapan.
44: World News in 5.
45: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
46: Di papahuli
47: sa mahahalagang kaganapan.
48: 66 Informasyon.
49: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko
51: 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas
67: and Capital 104.3
68: Colab.
69: Mas pinalakas, pinalawak.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo Publiko.
72: Radyo Pilipinas
73: and Capital 104.3 Colab.
74: Colab.
75: World League Service.
76: Sports Radio.
77: Ang taginting ng FM.
78: At lakas
79: ng AM.
80: Sa iisang himpilan.
81: Pinagsanib na puwersa.
82: Para sa mas malawak na
83: serbisyo publiko.
84: Radyo Magazine 1278.
85: Sports Radio 918.
86: Radyo Pilipinas.
87: Radyo Publiko
88: 738.
89: At Radyo Pilipinas World Service.
90: Mapapakinggan na
91: sa Capital 104.3 FM.
92: Capital 104.3.
93: The AM and FM collab.
94: Sa Capital 104.3 FM.
95: Radyo Pilipinas.
96: Radyo Pilipinas
97: and Capital 104.3 collab.
98: Collab.
99: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Tayo po ay nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather.
4: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine, babalikan natin si Charmaine Varilla. Charmaine. Sige, maya-maya. At ayusin natin ang signal with linya kay Charmaine Varilla mula po sa PAGASA Forecasting Center. Ongoing na po mga kaibigan ang kauna-unahang eleksyon para sa mga members of parliament diyan sa ng Bangsamoro. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, okay na? Si Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center. Charmaine, good morning. Not ready. Okay.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Oy mga kababayan natin, wag ho basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon ha. Mga fake news. Lalo na yung may kaugnayan ho dyan sa eleksyon. Parliamentary election sa Bangsamoro. Yan po sa BARMM. May git sa 2.39 billion voters ang inaasahan pong magkakast ng kanilang balota o boboto sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Yan po ay ngayong araw na ito. Ongoing na yan, ha? O ito na, ulit-ulit. Narito na ang weather update. Direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas Weather.
4: Hatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
6: Yes, magandang umaga din po, Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Easterlies pa rin ang maira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot lamang yan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, tanalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit maghandaan lamang yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At meron nga tayong bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR na huling namataan sa layong 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, meron na nga itong katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng isa hanggang dalawang araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yung pumasok sa loob ng ating PAR, ngunit mananatili naman na mababa yung tsansa na maglandfall. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilla nag-uulat.
4: Charmaine?
6: Yes po, Sir Alan.
4: Although mababa ang tsansa na makapasok at maging bagyo, kung sakali, anong magiging pangalan nitong bagyong ito? Kung sakali?
6: Yes po, napapangalanan po natin yan na si Queenie kung sakali man na magiging bagyo at pumasok ng ating par.
4: Okay, sige. Salamat na marami, Charmaine Varilla. Thank you.
6: Okay po, maraming salamat.
4: Si Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Office of Civil Defense. Ang OCD Bangsamoro Autonomous Region naka-red alert para po dito sa parliamentary election sa BARMM. Ang detalye ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: J-Mark.
9: Yes, Boss Alan, itinasa nga ng Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region ang red alert status kasabay na rin ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Ngayon hanggang bukas, Setyembre 15, mananatili ang red alert para sa mas maigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Noong Sabado pa lamang, isinilalim na ng OCD BAR ang blue alert status ang kanilang operasyon bilang bahagi na rin ng pinigting na paghahanda sa pagtugon para sa halalan. Ibababa naman sa blue alert status ang muling mabalik sa blue alert status sa Setyembre 16 bago ang target na bumalik sa white alert sa Setyembre 17, depende sa magiging sitwasyon na at progreso ng mga election-related activities. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ang OCD sa mga partner agency nito sa Bangsamoro Autonomous Region para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala.
8: Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
8: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakikinggan, bawat boses ay may kapangyarihan. Mula botohan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026, an integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 104.3 The Capital FM, sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Dapat ho, nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo sa pagpapaigting ng seguridad ngayon pong araw ng halalan diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary elections, kauna-unahang parliamentary elections diyan para po sa Bangsamoro. Ngayong araw na ito, ongoing po yan, kaya kinakailangan ng ating pakikisa at maging mapagmatyag ang lahat para sa matagumpay, mapayapa at credible na parliamentary elections para sa Bangsamoro. Okay, mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline.
10: is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide.
18: Balita ang pambansa,
19: saulo ng ating
18: pinakamalawang pagbabalita.
20: Ang Radyo ng Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas.
22: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
23: Ang Radyo ng Publiko,
24: Radyo Publiko.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan
26: sa sambayanan
27: ay inyo ring mapapakinggan
28: sa 104.3 FM band.
29: Magkaisa,
30: pagtulungan
31: para sa pag-unlad ng ating bansa.
32: Radyo Pilipinas,
33: Radyo Publiko.
34: Sa 104.3
35: The Capital.
36: Ang ating mga programa at serbisyo
37: para sa mamamayan ang Pilipino.
38: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
39: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
40: Monday to Friday
41: sa 104.3 FM band.
42: Radyo Pilipinas,
43: Radyo Publiko,
44: and The Capital.
45: Ang boses ng Pangulo.
46: Sabay na maghahatid ng serbisyo
47: sa mamamayang
48: Pilipino
49: in the new era of collaboration.
50: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
51: Radyo Pilipinas,
52: Radyo Publiko
53: sa 104.3
54: The Capital.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
55: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
56: Killer Joe!
55: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
57: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
58: Radyo Pilipinas is on Viber.
59: Viber.
58: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
59: Receive credible news and information.
58: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
59: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
58: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
60: Ito ang Presidential Broadcast Service.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Publiko.
63: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
64: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
65: Radyo Publiko.
66: Radyo Publiko
67: 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, historic itong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So ang ating mga kababayan diyan sa BARMM ay maghahalal ng 80 miyembro ng bagong Bangsamoro Parliament. Iyan po ang siyang magiging kapalit ng tinatawag na Interim Bangsamoro Transition Authority. Balita muna mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dalawagan po sa lahat ng mga butante sa buong Bangsamoro Region na maging bahagi ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Election.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang detalye atin po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City, sa pamamagitan ni Shora Sabdula Sarigala. Shora?
1: Yes, maraming salamat, Sir Alan. Nananawagan ang ating Commission on Election o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng mga butante sa buong Bangsamoro Autonomous Region ni Mars Mindanao na makiisa at makibahagi sa tinaguriang unang BARM Parliamentary Election sa panayam ng Radyo Pilipinas. Kanyang sinabi kanina na magiging bahagi kayo kung nakaboto na po kayo, nakapunta kayo sa inyong mga presinto. Sabi niya, huwag po kayong matakot, andito lang kami, andito ang Commission on Election, andito ang Philippine National Police, pati na rin ang mga international monitors para gabayan kayo at secure kayo para makabuto kayo sa pinakaunang BARM Parliamentary Election. Samantala, sinigurado na tuloy na tuloy pa rin itong halalan sa Bangsamoro sa kabila ng nangyari kagabi, Sir Alan, na pamumumba at pamamaril kung saan may 3 namatay at 15 sugatan. Isa na doon yung naghagis ng bomba at siya rin mismo, sa kanya mismo pumutok yung bomba at sa ngayon ay nasa ospital. So iniimbestigahan umano ito ng kapulisan at ng COMELEC, Commission

0: Okay, sige. Ingat-ingat, ha, ingat at salamat ng marami sa mga updates from your end. Ikaw nga pala ay nariyan ngayon sa Cotabato mismo, Siora, no?
1: Yes po, kasama ko si Najiv, Nabil at si Malik Mambuay.
0: Mm-hmm. Okay, all the best sa inyong team dyan at ingat palagi, of course, Siora. Thank you very much.
1: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat po.
0: Thank you. Si Siora Sarigala, nariyan po sa Cotabato City, mula sa Radyo Pilipinas, Marawi City. Oras natin, 51 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mayroon pong pagtiyak ang Presidential Task Force on Media Security. Mananatiling mapayapa at ligtas ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections para sa mga botante at sa hanay ng media.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang balitang yan, iatid naman sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, sa pamamagitan po ni Biema Menyoza. Biema!
4: Tahimik at maayos ang sitwasyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kaugnay ng makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., naging malaking tulong ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga komunidad. Dahil dito, malayang nakakapagtrabaho ang mga lokal at national media, pati na ang mahigit 200 international election observers. Inihayag din ni Torres na mas pinalakas ang protection sa media sa pamagitan ng mga isinagawang safety orientation at ang pagtatayo ng media monitoring centers sa mga lungsod ng Marawi, Cotabato at Zamboanga upang mabilis na makaresponde sa anumang banta. Nagdeklara naman ang All Systems Go, ang COMELEC, AFP at PNP habang nakatutok ang seguridad sa mga lugar na itinuturing na election red areas. Para sa Bagong Pilipinas, Biema Menyoza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Thank you so much, Biema Menyoza. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga City. Ang Bishop Prelature ng Basilan, nanawagan ng mapayapa at makasaysayang eleksyon sa Bangsa Moro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Elsie Molina.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Elsie!
5: Umaapela si Most Reverend Leo M. Dalmau, Bishop Prelate of the Prelature of Isabela Basilan, sa lahat ng kandidato, political leaders, supporters at mga botante ng mapayapa, tapat at mapagkatiwalaang BARM election. Sa kanyang inilabas na pahayag, hiling ni Bishop Dalmau na maging mapayapa ang eleksyon. Paratian niya laman ang Basilan ng mga balita gaya ng karahasan. Ngayon anya, may pagkakataon ng ipakita na posibleng maging mapayapa ang eleksyon. Kinilala din ng obispo ang ginawang pagsisikap ng COMELEC, Bangsa Moro Government, Otoridad at Security Forces para sa kahandaan sa responsibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Hinikayat din ng obispo sa mga botante na huwag ibenta ang boto at huwag hayaan idikta ang pinili. Hiling ng obispo sa publiko na gamitin ang responsableng balita sa social media at huwag bastang ikalat ang maling impormasyon na magdudulot ng takot at puot. Para sa Bagong Pilipinas, Elsie Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738.

0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, September 14, 2026. Kauna-unahang Bangsamboro Parliamentary Elections. Thank you sa ating mga executive producer, si Paula Antolin, si Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Referial, Mark Buqueron, Arnel Villamor, at Mary Ann Villos. Thank you. Uy, maraming salamat din. Thank you, George Seminiano ng Network Division. Thank you, ha. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: 98.1 BTV Radio.